0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Boogie Dawn. We get 14 minutes after 8 o'clock. That's Shakira for you. That show is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati Salasa. Swag sa bulsa. Magkita ko mga pusing yung hot sweethearts. Last hour ng ating program. It is very beautiful. Hey, Monday morning! O yan ang plano sa araw na ito. Balik sa trabaho. Balik na naman tayo sa ating mga usual ginagawa. You know, if you do have your work, I know that's your livelihood. You got no choice but to attend sa inyong livelihood, ha? Magandang umaga po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Yung mga tipong nasa mga trabaho na sa oras na ito. Yung mga tipong, punong-puno ng enerhiya, punong-puno ng energy, you know, to do their job, their work, duties and responsibilities. Hindi lang responsibilidad sa trabaho yan. Responsibilidad din sa pamilya yan. Kasi, hindi mo magagawa ang responsibility mo sa pamilya kung wala kang trabaho. Diba? Sa inyo, pagkaugnay yan eh. Chain reaction yan eh. Sweetheart, ano na balita dyan sa inyong mga bahay? Nakapasok na yung mga students natin. Pamahaw na. Yung mga naiwan sa bahay, sina auntie, si uncle. Oras na para kayo naman ang mamahaw. Diba? Nakapasok na yung mga students eh. Magandang umaga, mga taga-para makabalan. Nakikinig sa atin ang Endav family. Maraming salamat po. Yung kanyang mga kids daw kay James, Ivan, Jerson, Angelo, Alex, Jerving, and sa kanyang only daughter na si Mikayla, Jack. O sa akong mga ginikanan na si Mama Eden at Papa Atoy. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga Black Tubuara Puntod, Olinan family, B&R Store. Good morning! Maraming salamat po sa inyo sa may B&R Store sa may Buara Puntod, ha? Olinan family. Magandang umaga po! Si Jerry tulog pa raw. Si HBG Jerry, napagod to sa black screening kagabi ba? Magandang umaga! Good morning, Heart FM! Mabuhay! Maraming salamat po sa tanan. Mga taga Bloomingdale, ang mga Zumba Mommies! Good morning! Tagang salamat sa inyo pagpaminaw saan. Lady M, magandang umaga! Mga taga Igpit Upol din ito. Yeah, thank you so much. Magandang umaga din, mga taga Grace Wind Hardware and Gaspots and Palms Hardware. Maraming salamat po sa inyong panginginig, ha? Lahat ng mga magagandang mga nilalang at mga pogi mga nilalang dyan. Yeah, good morning! Thank you so much for, gracing this show. Thank you! 16 minutes, Saturday, 8 o'clock, on for a break here. Magbabalik pa tayo with more. Ang ganda ng umaga ng Lunes. Sana naman, nawi-witness mo yan, ha? Kaya naman, sweetheart, panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Big
2: shot, sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Mangaigan!

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oras natin, 30 minutes after 8 o'clock.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Walang available na mga SPGs natin, ha? Walang tagno-rumuta. At saka isa lamang, ikakapabigil na naman ng report. Okay, mamaya, magbigyan na lang tayo ng another traffic update, ano? Siguro in a while. Alright, so standby lamang. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik pa tayo.
3: CD

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Boss.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Buginon para tayo bumalik sa dekada 90 no? 43 minutes after 8 o'clock 90 feels pampabata feels para sa mga uncle at auntie natin. That's karma. Oh yeah, magandang umaga po. Shoutout muna ginadam sa Robles. Maraming salamat sa inyo pakikinig sa mga lugar kayo nandun ha. Yeah, thank you so much kasi naman

0: na si Vincent Octubre. Maraming salamat. Akalain mo yung kahit napapalong na yung kanyang ano, stereo dahil nga nag-brown out, talaga namang hindi nililipat yan. O, magandang umaga. Nag-enjoy nga siya eh. Yung parang lagi siyang pinatatahimik kapag napapakinggan niya yung radio, yung ganun ng tunog ko. Naligaw siya, Ana. Ayan, magandang umaga. Sa lahat ng mga taxi drivers na nakangiti kapag napapakinggan yung tunog na shh. Magandang morning! Enjoy nyo yan, ha? Yung mga bagong remix ngayon, eh. Magandang umaga, Jason Steele. Maraming salamat sa black screening ninyo kagabi. Memorable ang birthday ni wife. Na-appreciate po namin ang pag-reach sa kanya. More power. Sabi niya, regards sa lahat. Monsor G. Hoy, maraming salamat po, ha? Nagang salamat. Lagay ba, ipuro na lang tayo greetings dito. Pagka-birthday. Sa lahat naman nagsiselebrate ng mga birthdays nila today, happy birthday to you. Sana po'y matupad lahat ng mga wishes ninyo. Alright, 8:43 on the clock. Alam ko marami na nag-aabang eh. Yung mga tipong, alam mo na, kanina pa, nag-iisip, uy, ano bang grasya ka meron, no, itong Agosto. Marami na po tayong ipamimigay. Marami pa po tayong ipamimigay. Kagaya nito, mamimigay tayong bugas at groceries. Oras na para mamigay na tayo ng bugas at saka sudan, ha? Paminaw! Paminaw! Kasi naman baka pangalan mo na mabunot natin. Ruleta! Select! Ang aming studio, hindi naman kami lumilipat. Nandito pa rin kami sa Pico. Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Saktong-sakto yan! Bayabas! Mga taga-Bayabas, Paminaw! Hinay niyo silingan, huy! Bayabas! Dali, baka pangalan natin. Mabunod tayo ng isa sa Dropbox ng Bayabas. Ang address na nakasulat, Barangay Bayabas. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Barangay Bayabas, Florence Torrillas. Ay Florence Torrillas, nakadaog ka, ha? Bugas at groceries yan. Samantala sa ating first winner kanina, congratulations din. Driver yan ng taxi. Ang kanyang taxi ay JK Liner. Ang pangalan niya ay Reynante Miano. So kayo dalawa po ang mga nanalo ng bugas. Sa umaga pa lamang yan. Meron pa kasunod dyan kasi bawat oras may nananalo ng bugas at groceries. 45 minutes after 8 o'clock. Oras na din sa atin ang Playtime Entertainment Born for Happiness. So by the way, sa lahat po na mga nag-aabang pa, abangan natin lahat yan, ha? Kasi naman marami pa tayong pamimigay ng bugas at groceries. Sabayin nyo din ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa tayo with more. Hey! Hey! Stand by! Heart! 93.7
1: Idilita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong boxes, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boogie Noon. That's Lady Gaga for you, the time with a smile. Ibang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, ako po'y magpapaalam na maraming salamat ha. Teka muna, naka-follow na ba kayo sa Facebook page ko? Kung wala pa, i-follow nyo ako ha. Kung medyo nakakaangat naman sa buhay, pwede din mag-subscribe. Ay, yung aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Nakita niyo, naka-cartoons yung profile pic. Okay, Jason Space Heart FM. Pagkita-kit tayo dyan, ha? Maraming maraming salamat po. At tabayanan si George at si Dr. Heart para naman sa ating love song.

Songs. Yan po yung ating music from the Hard Program. Susunod na po yan. Of course, my name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, ang crush ay parang math problem. Kung hindi mo makuha, titigan mo na lang. Nag-listen na kay. Panayin sa Magpamino, sweethearts, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinahagi ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang kanyang paghinilay sa isyu ng Pax Silica at ng planong pagtatayo ng isang pasilidad sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Cardinal David, ang tunay na isyu ay hindi tungkol sa pagsulong ng pambansang interes kundi kung makakatulong ang Pax Silica upang maitaguyod ang scientific capability, technological innovation at industrial resilience ng bansa. Ikinatatakot kasi ng Cardinal na posibleng para lamang sa kapakanan ng ibang bansa ang Pax Silica habang ginagamit ng naturang inisyatiba ang lupa, likas na yaman, tubig, kuryente, tax incentive at mga manggagawa ng Pilipinas. Gayunman, iginit niya na tunay na pakikipagtulungan na magpapalakas sa bansang pagtatayuan ng pasilidad ang dapat maging pakay ng Pax Silica. Bumatay rin si Cardinal David sa encyclical ni Pope Leo na Magnifica Humanitas kung saan nasasaad na dapat manatiling lingkod ng sangkatauhan ang teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart 92.7.
1: 9:17 and the clock, and the time check is brought to us by Presto Creams.
2: Gutom na ba?
3: 93.7.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
4: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani nga kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Dan dili na pud sila luya, inig mabuntag.
4: Oo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Oo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
6: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
7: Uy! Unsa guni ba sa kaninyo, Primario? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
8: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kaya nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
6: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Good morning, sweethearts. 9:31, and a time check is brought to us by EXL Makapuya Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Ay? Kumusta po kayo? Thank God I found you.
0: Ay? Ay, alam mo yung kantang yan?
1: Ano?
0: Perfect yan kapag ano, kapag ikinakasal ka.
1: Ay, oo naman, syempre.
0: Tapos kantahin mo yan dun sa partner mo. During the reception or whatever. So, thank God I found
1: diba? Grabe, ang sweet naman. Sino naman hindi mapapaluhan yan?
0: Ay, yes naman. Yes.
1: Alam mo yung mga bagay na yan, yung paminsan-minsan na dumarating sa buhay natin. Mm-hmm. Diba?
0: Oo.
1: Napaka-special moment yung ano yan, yung okasyon na yan.
0: Speaking of minsan, nabanggit mo na rin yan, Dr. Yun Hart. Ayun na nga yung ating question of the heart. Bakit nga ba masarap ang minsan?
1: Ay!
0: Ano ba? Sabi nga nila, kapag daw kasi may mga bagay na ginagawa mo nang yun, ang paminsanan lang, sa Bisaya usahay ra.
1: Aha.
0: Oo. Dun
1: sa
0: daw
1: English, yung... sometimes.
0: In Spanish. Basta yun. Oh, sabi nga nila, yung mga ginagawa natin, na paminsan-minsan lang, yun ang nakapagbibigay sa atin ng spontaneity at saka yung parang the motivation of doing it again. Kasi nga, sa minsan, doon mo nakikita yung parang, ay, may happiness pala.
1: Ay, nako.
0: I found something in this minsan-minsan.
1: Sa minsan na yan, dyan nagsisimula ang lagi na lang.
0: Ay, from minsan to palagi.
1: Kasi naman may excitement daw eh, pagpaminsan lang. Parang naaalis ka dun sa rutinary na ginagawa mo, di ba? Lagi na lang ito, di ba, nakakaumay din, ganito na lang tayo lagi.
0: Kaya nga ng pagkain, di ba?
1: Alam naman,
0: yung ulam mo, permanente na lang adobo. Di ba, minsan mag-try din tayo.
1: Actually, dun siya nagsimula yan eh. Masarap minsan mag-sardinas.
0: Sardinas diba ba? With
1: ano? Si ano, narinig ko mga pasusunod. kaya naging question of the heart yan.
0: Yun doon inspired po yung ating question of the heart. Salamat paparo for diba? The idea.
1: Ano ba yan? Tumikim tayo minsan ng ibang ulam?
0: Oo, yung mga... Alam mo, walang mas... sa ulam ito ha, pinag-uusapan natin.
1: Oo naman.
0: Wala namang masama, tumikim sa ibang ulam.
1: Ay,
0: sa ibang ulam.
1: Laruhin mo yan, George.
0: Sa ibang ulam. Kasi alam mo, doon nga, sabi ko nga may umay. At saka, doon mo nade-discover, ay, masarap pala ito kapag nilagyan ng ganito. Kapag yung ulam na gustong paborito mo, ay okay pala ito, no? Lagyan ko kaya ng ganito. So you can experiment.
1: Naho, yun.
0: Diba? Nagiging masarap na tuloy yung iyong paboritong ulam dahil doon.
1: Yun. Nagkakaroon ng, yan nga, sabi ko, nagkakaroon nga ng excitement, di ba? Titikwan mo yung bago sa panlasa, ika nga.
0: Yes.
1: Diba?
0: Alam mo, na-amaze ka din eh, di ba, Dr. Hart, kapag nakakatikim ka or nakakatry ka ng bago. Tapos parang sinasabi mo sa sarili mo, ang happy pala na, ay, maganda pala itong gawin. No? Yung mga ganong bagay. Ay,
1: para bang natatakam ka?
0: Hindi ko na-expect.
1: Bakit ngayon ko lang ito ginawa?
0: Kagaya ng ano, example dyan ha, itong pickleball. Pickleball ka, di ba? Ay, ang sarap pala mag-pickleball. Ang sarap sa ano, ang sarap sa puso, ang sarap sa katawan. Uh-huh. Kasi you get to exercise.
1: Huwag lang mag-swimming ko eh.
0: Hala, nabanggit na naman yung word na yun.
1: Sige, tinan nga natin yung reaction ng mga sweethearts natin. Saan tayo magsimula? Mula kay 7528. Sabi na, okay, nagpapabate. Lisel Dikdikin, good morning mga taga Zone 1 Bulwak, Cagayan de Oro. Maayong buntag.
0: And 8681, good morning sa'yo. Nagaanap daw siya ng girl, textmate na girl, 35 years old and up. Si Rodel pala ito. Ayan, 0975-840-8681 ang kanyang number.
1: Mula naman kay 9345, sabi niyang beautiful morning, sweetie and pretty George and Dr. Hart. Salamat daw sa pagpa-block screening kagabi. Yan. O, diba? Talaga, maraming salamat sa lahat din ng mga nagpunta At syempre, sa lahat din ng sponsors natin, maraming maraming salamat. Sabi niya, super nag-enjoy me. Ay, mga taga Bloomingdale Zumba Mommies. At saka kasama ka nila family. Klaro kaayo, good nga gapaminaw me sa inyo. Kaya halos embargo na mo ang mic ang Dr. Heart ng Harvey Stone.
0: Oo nga. Ang saya natin kagabi. Ayan, maraming maraming salamat.
1: Ayun.
0: Kasi nga ano, block screening, dun sa may Cinema 4 talaga yung napaka wild ng mga tao doon. Kaya dagang salamat po sa inyong pagmamahal at support.
1: Ayun. Arellano family and Balasabas family, good morning po sa inyong lahat from Manzano, Samuel at ng Maramag Cristal. Palagi po kami nakikinig ng Heart FM. Motorola driver dyan po sa Maramag, Bukidnon. Good morning!
0: Good morning! Ito naman, batiin ko lang si 0695. Hi George, good morning. Hangover pa sa vlog screening kagabi. Shout out kay mama na nagluto o glapa na human. Ah, wala pa sila na human. Always me. Kapaminaw sa Heart FM. Basta na ako sa balay. Well, galuto ko sa sulod sa balay. Hi Ate Flor. Ayan, thank you Ate Florida Cortez. Si Ate Tisay. Mwah.
1: Yes. Maraming salamat for listening. Oras natin, 9:36 in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendi on 93.7 Hearts FM Bukid Noon 9:51 now, and that was Air Supply with I Can't Let Go, and that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na ba the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. I Can't Let Go.
1: Pag yung paminsan-minsan na simulan na, hindi ka na makaka-let go. Magiging palagit pa ulit-ulit.
0: Sabi nga nila, kapag pinasukan, mahirap nang lumabas.
1: Ay, alam mo. Lahat ba nang papasukan, mahirap lang.
0: Yan ang sabi nila. Si Paparo. Kaya nga daw, masarap ang minsan.
1: Dahil nakadagdag yan, para sa i-equate natin dun sa isang relationship, di ba? Masyadong rutinary. Ayan, eto na lang lagi ginagawa. Kaya nga sabi ko, nakakadagdag ng excitement, nakakadagdag ng labas dun sa isang relasyon. Di ba?
0: May term sa Bisaya niyan, Dr.
1: Ano yun?
0: Sumo.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba?
1: Ay, oo, di ba? Makasumo. Like, eto na lang lagi, ganito na lang tayo lagi. Diba?
0: Wala bang bago?
1: Okay. Kaya yung minsan, diba? Oh, dali na, kahit tayo sa labas ngayon.
0: Oh, sa labas. Oh,
1: maganda dyan sa
0: garage. May labesa sa labas. Sa labas. Diba? At least bago.
1: At least bago.
0: Oh, at least naisip mo na,
1: hindi naman sa kusina. Diba? Correct, nasa correct. Labas naman ng bahay.
0: Ang ganun, the little things. Mm-hmm. Yun talaga yung pinaka-importante, Dr. Hart. Yung mga maliliit na bagay na para sa ilan ay parang wala lang. Pero napakalaking bagay niyan sa relasyon ninyo. To make it more sweeter.
1: Paminsan-minsan okay lang naman. Correct. Huwag lang magpasobra, di ba? 1120, di ba?
0: Good morning.
1: Good morning sa iyo.
0: Good morning sa iyo. Hi to Mommy Amy nga pala. Sabi niya, 557, for agoy ka mo din ni, di ba yung overhang jud. Hello sa mga taga-kamamanan, si Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, at ang BBQ family. Dagang salamat ni Mayor Miles, may bunta.
1: Si 1120 din, hangover din. Oh, good morning. Oh, ano, kumusta gising?
0: Okay pa ba? Pero grabe yung mga sweethearts natin, Dr. Hart. Walang, yung kanilang na-experience kagabi, dala-dala nila hanggang ngayon.
1: Ay, oo.
0: Kaya grabe yung kanilang pasasalamatin. At kami din
1: oo
0: ay nga. Super thankful.
1: Pero grabe, nakakataba ng puso. Alam mo yung reaction ng mga sweethearts natin.
0: Oo.
1: Grabe.
0: Alam mo, lumalaki na tayo.
1: Oo nga.
0: Dumadami at dumadami na talaga tayo.
1: Eh, hindi naman naaabot ng Heart FM yan. Correct. Hindi dahil sa inyo, sweethearts.
0: Yan po, ito to.
1: Sa inyong walang sawang pagsuporta sa Heart FM. Kaya dumarami tayo.
0: Yes.
1: Ah, diba?
0: Kami naman ay patuloy na magpapasaya at magmamahal po sa inyo.
1: Yun. Lady M, good morning. Ayan, nagpapasabi na pamangkin niya ng maraming salamat. Kaganda daw ng movie. Ayan. O nga, blockbuster talaga yung Spider-Man.
0: Ay, grabe yung pelikula na yan.
1: Kita niyo naman yung mga tao sa sinihan.
0: Oo, sa naku, one to sawa. 8048, Bibo kayo mga tao, gabi. We're enjoying watching bonding with family. Hi, Ate Manilin, end up of Bara Makabalan. Dagang salamat.
1: Ayan, maraming salamat po. Ayan, tignan natin yung mga reaction dun sa ating Facebook page. Sabi ni Marifel De Quito Ahes, sabi niya, good morning, best duo. Iyan naman ako dyan sa best duo na yan. By the way po, thank you so much sa inyong black screening ng Spider-Man. We truly appreciate and blessed sa inyo. Grabe jud mo kabuutan. Hindi naman, slight lang. Slight lang.
0: Ala.
1: may bisita.

0: May bisita po tayo.
1: Napatayo si Papa Ru. Takot ka din pala sa ganda.
0: Ay. Pag yan, lumipad talaga lang. Lipad din kaluluwa mo.
1: Huwag yan lumapit sa amin. Ay. Ha, talaga. Uy.
0: Dinakma lang eh. Dinakma.
1: Sabi ni Maribel, we're looking forward for more blessings pa ng Heart FM.
0: Ay, dagang salamat.
1: Maraming salamat. Oh. Sabi na for the question of the heart, no comment po, basta masarap, fantastic.
0: Gusto ko. Ayos. Si Galvanag naman, good morning ka heart. Hi to my pa card numbers. Masarap ang minsan kasi hindi palagi. Oh, sumusab no. Sige na lang lechon, tama nga.
1: Oh, diba?
0: Oo.
1: Sige, keep your messages coming. Pwede po kayo mag-text ha, doon po sa ating text lines. Dalawa po yan, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: To those who are online, drop by to our Facebook page. Pwede kayo mag-comment doon at mag-message sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, we still got 4 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita Farmer.
3: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 1016. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na!
1: Ay!
0: We all fall in love sometimes.
1: We all fall in love sometimes.
0: Paano ba?
1: Minsan.
0: Minsan sa
1: diba?
0: Minsan lang ba tayo may?
1: Huwag lang sa maling tao.
0: Ah,
1: pero minsan ganun din, di ba? Nauhulog din tayo sa maling tao. Minsan, di ba? Kaya ka nagkakaroon tayo ng lessons in life.
0: Correct.
1: Di ba? That will serve as lessons in life.
0: Tsaka madami na din ngayon, Dr. Hart, ang talaga namang... ingat sabi natin, mga woke na. Alam mo yung
1: ano?
0: Woke? Yung term woke? Na woke?
1: Ano yan?
0: Oh, ibig sabihin nun, parang gising na sila.
1: Ah.
0: Oo, na, you know, may mga bagay na hindi dapat ipilit siguro. At kung minsan, ito may mga minsanan na ay alam nilang, you know, the things na hindi nila makontrol.
1: Eh, paano? I woke up like this. Eh?
0: I woke
1: up.
0: Yung mga taong woke, I woke up like this.
1: Yung mga taong nagising na.
0: Oo.
1: Diba? Matapos ang mahabang panahon ng pagtulog-tulugan at pagbibigay ng mahabang pasensya.
0: Correct.
1: Nagising na rin sa katotohanan.
0: Finally.
1: Yeah. Sige, basahin natin. Daming messages dun sa ating Facebook post. Isa-isahin muna natin.
0: Ito muna si Vera. Yan, magandang umaga. Thank you, Vera.
1: Yeah.
0: Maraming salamat. Nice to meet you.
1: Wala naman kay Jing Timahan Umalsa. Sabi niya, good morning, beautiful George. Listening here from Alitbog, Bukidnon. Hi, good morning po sa inyo.
0: Si Sir Efren Wayan.
1: Ay!
0: Ayan, oo, nag-enjoy daw sila kagabi. Dagang salamat, ha?
1: Talaga naman.
0: Thank you, Wayan family.
1: We're so happy na nag-enjoy po kayong lahat, sweethearts. Di ba? Nakakataba ng puso namin. Gusto lang, yun naman talaga gusto natin, di ba? Mapasaya natin lahat ng sweethearts natin, lahat ng listeners ng Heart FM.
0: Diba? Alam mo talagang naging masaya sila kasi paglabas nila nakangiti.
1: Oo nga.
0: Ang saya.
1: Sabi ni Mami Marilyn Gonzalez, good morning sa'yo, Mami.
0: Ayan, sabi niya, Jesus, sabi mo, good na paminsan-minsan lang, kay dili sumo, panalagsarag yun. Kaya may feeling of excitement or excited ka always. Mm-hmm. Thank you, Heart FM. Ayan, maraming salamat, Mami. Thank you.
1: Pero, Mami, yung ano, yung minsanan, dahil nga sa excitement, di ba, parang nagiging, ay, gusto mo, maulit-uli.
0: Ay! So, hindi na siya minsan. Nako.
1: Wala naman kay Gigi Hazel kay Tuna Ming. Sabi niya, bakit masarap ang minsan? Kung ang ibig mo sabihin ay bakit masarap ang minsan, sa usapang pag-ibig o relasyon, baka tinutukoy mo ay bakit masarap ang minsan-minsang lambing o intimacy. Ayan. Pwedeng ganun na rin.
0: Pwedeng ganun.
1: Kasama na rin yun sa mga minsan na sinasabi natin.
0: Correct.
1: Minsan kasi, mas na-appreciate daw natin ang isang bagay kapag hindi palaging nangyayari. Nagiging mas exciting, mas special, at mas inaabangan dahil may element ng anticipation at ganun din ng longing. Ayan. O, diba? Shout out ha sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may para makabalan.
0: Ha, parang nagets ko siya, yung parang hinahanap-hanap mo.
1: Yun. Oo. Ayun na nga, dahil dito sa element ng anticipation and longing, di ba parang nag-expect ka na uli na mangyari uli minsan, kaya nagiging palagi na.
0: Agay.
1: Di ba? Eh di maghanap na rin ng iba.
0: Yeah.
1: Yung ibang pwedeng magbibigay ng excitement uli dun sa relasyon.
0: Mm-hmm. Ay, pwede naman yung partner mo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi, dapat kasi sa relasyon, mm-hmm. yung nga sabi mo kanina, nagiging parang ganit, everyday ganito na lang, mm-hmm. rutinary na lang, mm-hmm. naghahanap ng konting, you know, something to look forward to everyday.
1: Di ba? Maraming pwedeng gawing mga surprises sa isang relationship, di ba?
0: Oo. Gaya na paminsanan-minsanang, you know, pag-alis, pag-punta ng kung ano saan.
1: Yung tipong lagi mo tinitiplahan ng kape sa bahay, eh bakit padalhan mo naman ng kape ngayon? Doon sa diba? Office na. O, diba? Mga tipong ganyan.
0: O, diba? Lalo na paborito naman natin yung kape. O, diba?
1: Kaya, baka naman may biglang dumating dito ngayon. Papadala ng coffee saan?
0: The little things.
1: Diba? Yung mga maliliit na bagay. That actually means so much dun po sa ating partner.
0: Ano may parang hindi ka nag-good morning dati pero ngayon gino-good morning mo.
1: Sabahan naman niya, hindi ka nag-good morning.
0: Alam mo kasi sa busy ngayon, Dr. Art, may ilan na hindi nakaka-good morning na.
1: Gawin mong good afternoon naman.
0: Alam mo yung parang pag nakita na lang kayo, okay. Parang,
1: diba?
0: So ano yung pag-uusapan natin, yung mga tipong ganun. Diba? Ano, some changes, diba Ate Arlene Abad Patriana? Thank you sa pakikilig si Sir Eric at si Sir JP. Actually, ini-invite nila tayo.
1: Saan?
0: Sa may Agusan.
1: Ayun ako. Ang layo
0: mo. Sige ate, tingnan natin. No? Ang ganda ng lugar.
1: Ay talaga? Sana naman.
0: Sige.
1: Punta kami dyan.
0: Diba? Laag may yate ha. Pohon.
1: Sige, padala ba kayo ng mga messages ninyo? For those who tune in late, eto po yung ating question of the heart.
0: Ay, bakit nga ba masarap ang minsan?
1: Ay, minsan.
0: Ay, yakapin mo ako.
1: Do text us through our text line 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Ay, punta na din sa ating Facebook page ha, sa mga naka-online. Follow, like, and share, and comment or message us sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 10:25, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ήταν η Μπιγκίνα, πέρα το λίτρο είναι το Βαχαϊλέν Μαν. Ariel Rivera right there. This means an lang kitang iibigin.
1: And that song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz.
0: 10:37 is our time. You're still glued to 92.7 Heart FM. And this is the program Music from the Heart with George and Dr. Heart. Ayan, batiin muna natin daming mga messages mula sa ating text line. Mula kay 1061, sabi niya, good morning Heart FM, morning Doki and Sweet George. Sabi niya, siguro dahil kapag minsan lang, mas pinapahalagahan mo ito. Kapag laging nararanasan, nakasanayan na lang at nawala na ang gana. Pero kapag madalang, parang espesyal, puno ng paghihintay at mas tumatatak sa puso at isipan mo. Parang hindi nakakasawa at bawat sandali ay parang regalo. Di ba?
1: Si Frankie dito.
0: Oo, sabi niya, hashtag Heartinians. Meron pa isang hashtag.
1: Ano ito?
0: Hashtag Heart FM palagi.
1: Ay, gusto ko yan.
0: Grabe.
1: Kayo na talaga. Meron pa siyang ano dito.
0: Ano yan?
1: Emoji.
0: Number one ba yun?
1: Oo, naka-number one. Thank you, Frankie.
0: Parang gusto na talaga nila na tayo yung number one.
1: Sa mga puso nila, alam nilang tayo yung number one. At sila din ang number one sa ating mga puso.
0: Ayun.
1: 2745 naman, mga sweethearts natin sa Tisha Eatery. Uh-huh. O dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Mas maayo jud o pusay, rakay sa permanente. Mm-hmm. Murag dili maayo makadaot po at kinahanglan ato po i-alternate. Kaya kung sigihon, murag sumol po. Ah, another term, sumol. Sa ginhawa, mauna usahay, radyo dili. Pero na yun ang tanan. Mm-hmm. Hi daw, Mr. Rider. Sa ato bang dili man ka mo pa hiniram ko ni yung talikod. Ay nako. Ay Ryan ako. Sinasabi ko sa'yo, mapapasmile mo si ano.
0: Si Mr. Ryder.
1: Mr. Ryder.
0: Wala naman kay 8522. Sabi niya, good morning, Sweet George and Dr. Hart. Paki-shout out kay na Cheeky, kay Sir Arnel, Ma'am MJ, Sir Toto, and sa lahat muna nandiyan po sa City College of CDO Agusan Campus. Ayan. Sabi niya, thank you and more power, Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Grabe, ano? Ganun-ganun kadya sa City College, ha? Morning here, I go again joining you both. Kapag minsan lang, may excitement at mas extreme, pero kung gaano kadalas, eto nga, kung gaano kadalas sa minsan, I'm sure nakakalendaryo na yan. Lalay of Capcom. Ay, magandang maga.
0: Hi, Lai. Thank you for listening. Wala naman kay 4798. Mas masarap ang nako-nako na pag-iibigan. Nako, mahirap yan. And from Anne of Mahinog Camigin. Hi sa'yo.
1: Uy, abo tayo dyan.
0: Grabe, no? Lakas
1: natin. Abo tayo ng Camigin. Mm-hmm. Magandang umaga.
0: Tayo na lang yata hindi nakakaabot dyan.
1: Oo nga eh. Sabi ko nga sana makalaag diha ba? Kasi alam ko madaming sweethearts din sa Camigin.
0: Ay, marami dyan. Tsaka marami daw magagandang ano ngayon, mga resorts dun sa ano. Sa
1: may isa dyan tawag nun, si White Sand. Mm-hmm. Oo, magandang umaga.
0: Ay, malapit na rin yung ano nila, di ba? Yung kapisahan. Ano ba dyan? Lanzones, di ba?
1: Lanzones.
0: Lanzones Festival.
1: Ting season na po sa Lanzones. At
0: syempre, mauna muna ang Higala Eye Festival.
1: Ay, nako. Madami silang abangan dyan, Dr. Hart.
0: Nako. Abangan nyo dito sa inyong Heart FM, ha? Ang official radio partner ng Higala Eye Festival sa Cagayan de Oro City. Uh-oh. Lahat po ng mga
1: activities.
0: Ayan, malalaman nyo po dito sa Heart FM. Saan kaya ang mga latest, saan ba, where to go for the Higalay Festival. Bukas may sorpresa tayo sa kanila.
1: Ay, oo. Abangan yan, ha. Basta pa tayo lang mo sa pagpaminaw. Ayan, mga Gales, ang Gales family, ha. Dagang salamat. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: I'd like to say, ano na rin, George, hi to all the staff ng City Tourism and City Information Office.
1: Yes. Hi to Sir Marky. At kay Sir Jade sa lahat ng staff and crew.
0: Maraming salamat for trusting Heart FM.
1: Maraming salamat.
0: Diba? Ayan. Lady M, hi sa'yo. And no comment daw muna siya ngayon.
1: Ayan. Ingat, Lady M. Maraming salamat.
0: Oras natin, 10:42. We'll be passing for break. Mag-aanap buhay muna kami ni George. Dito lang kayo sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. TJ Monterde right there. And that's palagi. Yung sinasabi natin minsan, di ba, ang sarap gawing palagi.
1: Mm-hmm. Alam mo ba ngayon, Dr. Hart, yung I love you.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na I love you yan ngayon eh.
0: Ano
1: marami daw? nag-enovate.
0: Uh-huh. Paano na sinasabi na I love you ngayon?
1: Palagi.
0: Palagi. Ikaw yung aking palagi. Akala ko ikaw yung aking tahanan. Meron na mga in-innovate ng mga ganyan. Ginagawang tahanan. Tapos meron din iba, ginagawa, ikaw yung aking pahinga. Di ba?
1: Kasi nga, sabi nga nila, love is this indescribable feeling na parang nararamdaman mo lang siya. Wala talaga siyang definition.
0: Actually, love can be expressed in so many ways and in so many words.
1: Correct.
0: Aha. Kahit na hindi mo sabihin eh, pinapakita mo lang, nalaman mo na mahal ka ng isang tao.
1: Alam mo yung parang nagkukuha niya yung love language mo.
0: Ayun.
1: Yun ang pinaka-importante. Hindi mo na kailangan magsalita.
0: Ayan. Diba, yung mga minsan na sinasabi natin, George, bakit masarap ang minsan?
1: Oo.
0: Diba pag sinasabihan tayo, minsan hindi tayo sanay na sinasabihan tayong I love you, diba?
1: Yes.
0: Hindi tayo, minsan, no? hindi natin nakasanayan na sasabihin mo, mahal, mahal na mahal kita.
1: Oo.
0: Diba, mga tipong ganyan. Pero pag ginawa mo yan, parang sarap-sarap sa feeling nun.
1: Tapos alam mo yung parang may, yun nga, yung lagi natin sinasabi, may excitement.
0: May excitement.
1: Yung parang meron kang nilook forward.
0: Alam mo, ganun din yan, George. Bakit nagkakaroon ng excitement? Bakit nakaka-feel so good yung mga bagay na minsan lamang ginagawa? Kasi nga, scientifically daw, may nagre-release din ng dopamine.
1: Correct.
0: Pag tuwing nakaka-experience tayo ng mga minsan ang ginagawa sa atin ng partner natin. Sabihin na natin, in other words, ika nga parang surprises na ginagawa sa atin. Gusto ko dun ako, anong tag nito? Sumentro ba? Yung surprises. Yung mga tipong hindi nyo pinagplano na mga lakad.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Yung mga tipong,
0: and eto pinaka-importante dyan, despite your busy schedules, nagagawa nyo pong magbigay ng time sa isa't isa.
1: Ayan.
0: Diba?
1: Tama yung madugtog ko lang, Dr. Hart, kasi sabi nga nila, kapag bihira daw ang isang bagay, mas pinapahalagahan natin ito. Pero sa pag-ibig at relasyon, hindi sapat ang minsan.
0: Ayun.
1: Mas mahalaga pa rin ang taong pinipiling magmahal, magpakita ng malasakit at manatili, hindi lang paminsan-minsan, kundi sa araw-araw.
0: Ayun. It actually brings stronger memories, George.
1: Yes.
0: Diba? Alam nyo bakit? Scientifically din, yung brains daw natin are wired to prioritize unexpected events.
1: Yes.
0: Diba, mas madali nating maalala?
1: Totoo yan, Dr. Mark. Alam mo yung parang hindi naman planado. Sabi nga na ito, lagi natin narinig. Kapag hindi talaga pinaplano, mas nagkakaroon pa ng halaga. Nagkakaroon pa
0: diba?
1: Ng
0: hindi. Yung mga tipong mahal, dinner tayo. Parang ganun, biglang ganun, di ba?
1: Tapos kung may nakita kayo, ang ganda ng lugar na to, tara, yung mga ganun.
0: Isa yun sa mga ano, mga ginagawa ngayon ng mga younger generations. Sorry na natin.
1: Kasi,
0: yung mga tipong bucket list with you.

0: Correct.
1: Ganun.
0: Ako personally, yung akin talagang parang love language din is talagang travel. Gusto ko yung umaalis. Gusto ko yung parang pupuntang somewhere. Alam mo yung parang memories yung binubuo. Hindi kayo, hindi lang yung parang nasa relasyon nga kayo, pero wala naman kayong maalala na something special.
1: Diba?
0: Sa isa't isa.
1: Pero you start with, ano, kung hindi man kaya na magbiyahe sa malayo, you start with wonderful places in Cagayan de Oro. Ang dami! Diba?
0: Totoo yan. Kung may motor lang kayo, pwede mapuntahan yung mga lugar na pwede ninyong ma-enjoy.
1: Oh, diba?
0: And then you're creating memories and you'll alam mo yun, yung papa nagpapa-spice dun sa relasyon.
1: Yun. Kasi ano to, it strengthens the connection between the two of you.
0: Correct.
1: Diba?
0: Mas nakikilala.
1: So kailangan talaga. Ayan. Sabi ni 3002, Happy Monday, Heart FM. Happy Monday din sa'yo.
0: Ito si HPGJ naman. Ayan, happy listening sa may aring eatery. Diyan sa may NHA Phase 3 calls. Huwagin lakas ng monitor.
1: Naho, lakas-lakas ng Heart FM dyan. Good morning po sa inyong lahat sa aring eatery. Ha?
0: Hello din sa Scarlett Nichols. Dagang salamat. At sa Trisha's Eatery, Ate Chan. Dagang salamat, Ate Chan.
1: Ganun na rin, SMK
0: 77
1: Ukay-Ukay, ha? Diyan po sa may Kugod. Alakas-lakas ng Heart FM dyan. Ayan, sana ko. 6896, sabi niya, Happy morning, Dr. Heart and George. Greet natin sa Lusod family. Hi kay Richard, Mary Ann, Crisel May, and Krisha May. Diyan po sa may Mars Laundry Hub sa may Ilaya Carmen. Hi, good morning.
0: Buntag. Dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, mga sweethearts.
1: Ayan na! Eto na.
0: Eto na.
1: Eto na, mamimigay na naman po kami ng bigas at ganun din ng grocery. Eto na, the prices rise. Overload na. George, paikot tayong ruleta. Paikotin mo na yan. Kayang-kaya ng muscles mo.
0: Oo. Unang ikot sa buwan ng Agosto.
1: Ay, oo nga pala, no? August na pala. Ayan, mga nagbe-birthday ng August, ha? Happy, happy birthday sa inyo.
0: Leo's month,
1: sabi nila mga tao doon yan na pagusto.
0: Napagusto. Gustuhin.
1: Gustuhin. Alright, San Tumigil, George?
0: Barangay Kauswagan.
1: Barangay Kauswagan. Mga taga-Kauswagan, palakasan na ang radyo. Tignan natin kung sino ang mabubunot ni George mula sa Dropbox ng Barangay Kauswagan.
0: At ang aking nabunot ay ang kanyang address mula sa NHA Phase 1, Barangay Kauswagan. Congratulations, Emma Amora!
1: Emma Amora ng NHA Phase 1, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. Siyempre, we're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating The Price is Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: 3 minuto bago sumapit ang alas 11, magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. And ano ba talaga tayo? Minsan yung mga tanong talaga.
1: Walang label.
0: No? Walang label. Uh-huh. Ang hirap ng Dr. Heart. Mm-hmm. Ang hirap noon na magmahal or magmahal ka ng tao na parang, ano ba ito? Walang label. Ano ba to? Ako lang ba? Or hindi mo kasi alam kung pinapakita niya sa'yo ay para sa'yo lang. Pwede naman kasi na ganun din siya sa iba. Kaya yung minsan, parang mapapaisip tayo dun sa minsan na, ay, talaga ba? Ay, hello?
1: Ay, good morning.
0: Well, good morning po.
1: Aga naman ni Harvey Stone.
0: Ay, si Harvey pala yun.
1: Ayan, ito. Ang dami pang nagme-message. Para wala yung mahay. Basta ako natutunan. From 9345, sabi niya, wow, congratulations Heart FM for being the official FM station sa Higalay. Sabi niya, proud here from Ate Carla Toledo. Oh,
0: salamat, Ate Carla. Ito naman si 2079. Gusto ko, Miss George at Dr. Heart ay walang minsan mamahalin para tuloy-tuloy at magpakailanman hanggang dulo at walang wakas ang pag-ibig. Sa akin, Miss George, ang minsan ay hindi priority.
1: Ay, ganun. Pero minsan, di ba, ibang ano din to, other side of the coin.
0: Yes.
1: Other side of the coin. Pag ginagawa sa'yo, minsan lang, hindi ka priority.
0: Ay, yes. Oh,
1: pero minsan naman may ginagawa yung iba na, surprises, no? That nagbibigay ng dagdag na spice dun sa relationship, di ba?
0: Kasi nga, yung ano kasi, Dr. Mark, minsan, alam mo yun, ang nagpapasaya sa atin, yung parang hindi natin kailangan na, kunwari, may mahal ako, tapos he or she will serve as my inspiration. Parang ang hirap din na mag-confess doon sa tao na uy, mahal kita, hindi ko lang alam kasi alam mo minsan ganito, hindi ko lang alam kung matatanggap mo ba ito. Andun yung fear. Kaya yung minsan hindi na nagiging priority as long as you're happy.
1: Yun yung side ni 2079, di ba? Sabi nga niya, opo, tama ka, Dr. Heart. Ang minsan ay surprise sa panahon or time at sa pagkakataon. Depende po sa pag-intindi natin, sa word na minsan. Or so many meaning ang word na minsan na yan. Oo nga, talaga. Totoo yan.
0: Malawak,
1: very malawak. Oo. Minsan nga, kaya nga, sabi ni George kanina, minsan pwede nating ma-equate dun sa Kinky Friday.
0: Correct.
1: Kaso Monday ngayon.
0: Monday,
1: Diba?
0: Abangan nyo na lang sa PNS.
1: Oo nga, diba? Kasi yung question of the heart natin, bakit masarap ang minsan? Diba?
0: Ako ba sa pagdating sa happiness naman, ng kahit nino man, we go for it.
1: Ayun. Tama din naman ako. I so agree with 2079. Sabi, di ba? Pag minsan lang ginagawa sa'yo, especially, yung talagang, yung pagpapakita nga ng pagmamahal, di ba? Nagkakaroon ng less priority dun sa partner mo.
0: Yes.
1: Naman sana ganun. Kaya nga, dapat meron mga surprises. Yung minsan na yun, gawin nating surprises.
0: Convert natin.
1: Bumawi tayo.
0: Sa mga surprises. Kasi, sabi nga nila, pahalagahan mo yung mga tao na sa buhay mo.
1: Yung mahalaga sa'yo.
0: Correct. Yung diba? Mahalaga sa'yo.
1: Pahalagahan ng mga mahalaga.
0: Correct. At mahalaga ka rin para sa kanila.
1: Ayan. Eto naman mula kay 1120, sabi niya thank you daw sa kanyang mahal for every unexpected date and every little moments we get to share. Kahit daw parehong pagod sila at busy sa work, you still make time for me and that means more than you'll ever know. Hindi man daw madalas but every second with you feels so special as long as I am with you. Okay na ako. Ay, sweet naman nito. Grabe. Ang swerte naman ng mahal niya. Sabi ko, alam ko naman na pareho nating pahinga isa't isa. I love you.
0: Ay!
1: Ganun.
0: Talaga naman. Ang sarap pakinggan.
1: Sarap nung sabihan nga na ikaw yung pahinga ko. Yung sinasabi natin kanina, ikaw yung tahanan ko.
0: Kasi sa ka-busy natin lahat, we are very all busy to stabilize our future. Minsan kailangan natin ng pahinga. Mula sa taong, you know, will give us that kind of feeling. Pahinga mo ako.
1: Talaga.
0: Dito ka sa akin.
1: Wala pa bang nagsasabi na George, ikaw yung pahinga mo?
0: Parang sinasabi nila, ikaw yung pagod ko.
1: Hindi. George, Pahina ka na ng pahina.
0: Pahina ka na, pahinga ka na, George. Pero sana, no, we look forward that every one of us, kakaroon tayo ng mga pahinga natin.
1: Ayan. Ano ba kasi yung, ano, mga qualifications para mag-apply sa isang George?
0: Isa lang naman ang hinahanap ko. Yung magiging pahinga ko siya.
1: Ay, talaga. Mahanap ka ng kama.
0: Very good. Yun talaga yung hanap ko. Diba? Oo, ganun lang yun.
1: Eto naman mula kay, ano to, Alpa. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Greet na ako, employer. Nga, grabe kabuutan. Ay, nako, maraming employers na ganyan. Yes. Thank you so much, Ma'am J. Lou, for giving me... Wow, akala ko brand new car eh. For giving me a brand new hope for a brand new day. Ayan, maraming salamat daw sa lahat. It's coming from L of Malaybalay, Bukidnon.
0: Good morning. Marmans, Ate Marmans, digang salamat ha. Oh, Miss G, thank you so much. Nag-enjoy ang tanan last night. Sa ulitin, God bless you always. Greet natin ang mga dira sa may Mansano compound na lagi nakikinig. Kilay Brothers, to Patrick J. and Paolo J. Digang salamat, Ate Marmans. We love you.
1: Demsoy Robles, ng Maramag Bugidnon, maayong buntag. Amping kayo lagi sa inyong biyahe, ha?
0: Si Maris Payaga naman, na minaw, pukos sa inyong programa, sir, sa Alani, Blantapan, Bugidnon.
1: Maraming salamat for always listening. Si Elroy John Ramos ng James Van Taxi, thank you for listening sa Heart FM. Siyempre, lahat ng taxi drivers na nakikinig po sa atin, maayong buntag. At ingat po kayo sa inyong pamamasada. Ganun din sa mga city buses ng Cagayan de Oro City and bumibiyahing Bukidnon din, no? And Misamis Oriental. Maraming salamat sa pakikinig sa Heart FM. Sa mga nasa opisina, hi po sa inyo lahat. Wala na tayong oras. George, magpapaalam na po tayo.
0: Nagang salamat at mamaya, Dear Heart po tayo. Alauna hanggang alas tres. Talagang let's be the pahinga of each other.
1: At huwag tayong magsawang magbigay ng mga pasurpresa din sa mga partners natin.
0: Masarap naman talagang minsan.
1: Oo nga. Wala na tayong oras. Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 para sa programang Heartbeats. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. At ingat buhay lagi. And always remember, we heart you.

0: 92.7. 93.7. This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga giginahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, sweethearts. 39 minutes after 11 o'clock. Good morning! Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po yung Monday nyo? At kumusta po yung gising nyo? Diba? Anyway, before tayo magpadayon, salamatan ko muna yung ating mga sweethearts doon kagabi. Ako, maraming salamat po talaga doon sa pagsuporta nyo sa lahat ng ating mga events dito sa Heart FM. Ako, ano ko ba papakita sa iyo? Papasalamat ko. Pwede bang payaka? Diba? Kahit lang, diba? Yung mainit na mainit at saka tight hug. Para po yun sa ating mga sweethearts, ha. Again, maraming salamat, sweethearts. At sana na-enjoy namin kayo kagabi, ha. Mag-message nga kayo sa akin kung nag-enjoy ba kayo kagabi. Anyway, 0917-1579-927. Diyan nyo din po ipadala ang inyong mga pabati at saka yung inyong mga request, ha. At sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Alright? Oy, mayroong mga pabati na tayo dito. Happy listening sa ating mga taxi drivers, ating mga van drivers, at saka ang ating ding mga taxi drivers natin ngayon na andyan sa may rotonda. Yung iba is biglang liko, di ba? Yung ating ding mga, ano ba yun? Yung ating mga may motor na hindi kompleto yung mga documents nila. Nako, nag-U-turn talaga, oh. Hi then sa ating mga sweethearts, ating mga Grab drivers. Good morning sa inyo. Ready na ba itong paniud to? And of course, ang ating ding mga iputada drivers natin, ha. Kakagaling lang nila dito. At saka, pasalamat tayo, ha. Tuwang-tuwa sila dito. Gusto pang magtambay pa. Pero at least nakuha nila ang kanilang papremyo sa ating The Price is Rise Overload. Alright? Good morning, Mami Elaine Gales. At saka sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Indahag. Shoutout po sa inyong lahat. Dyan din sa may Promised Land, Makasandig. Shoutout po sa inyo diha, mga sweethearts. Oras natin, 11:42 na po. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 ang oras natin, sweetheart. Time to bronzers by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Every day we're shuffling. Speaking of shuffle, nag-shuffle na tayo ha, kasi mamayan gabi, tuloy-tuloy ang kasiyahan natin. Because I'll be with you 7 till 9 o'clock in the evening. Huwag niyong kalimutan yan. At saka 3 to 5 in the afternoon. Of course, makakasama niyo ating poging Jason Steele. Mamayang hapon po yan ha. Of course, diba? Shuffle tayo dito. Every day we're shuffling. Happy, happy listening kay Ate Carla and of course ating mga Zumba Momshies. At saka belated happy birthday din sa ating birthday girl kahapon na si ano bang pangalan niya? Si Jaira, diba? And hi na din sa kanyang husband, si Sir Munsur. At saka sa kanilang mga anak, si Elle and Ashar. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At happy, happy listening sa ating mga Zumba Momshies natin. Good morning sa inyo. Mayong udto na di ay, ha? Oh, grabe, nangilog slag mic. Kagapot. Kasi yung sabi ni Ate Carla, ha? Ida din kay Joseph White Kurat Ranara. And that's coming from Ate Carla. Happy, happy listening din kay Demsoy. At saka yung mga sweethearts natin nagkikinig sa atin ngayon dyan sa may bukid nun. Ba, parang may program yata dun, ha? Ida din po kay Datu Kennedy, kay Kevin, and also kay Danny. Happy, happy listening po dyan po sa may Quezon bukid nun. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan po sa may Agora, sa may marketplace Agora. Ay, meron din yung paborito nating pharmacy at kikinig sa atin araw-araw. Melodia Pharmacy. Hey, Silver, good morning sa imo. I'm of course sa imong pinakagwapa nga mama. Maraming salamat sa kape kahapon. Mommy Marilyn! Mayong-mayong pagpaminaw sa inyo diya. 11:56 na pong oras natin. Magbabalik ako with the music from Dionella. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos panganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ang pangangatawan po, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Mare, unsa nang imong

0: tong impake diha.
1: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
0: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
2: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
0: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay mare. Time pa akong atoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
2: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Patuloy na pinapalawak ng Department of Agriculture 10 o DA-10 ang kaalaman ng mga magsasaka at pinapadali ang kanilang access sa iba't ibang programa, proyekto at serbisyong iniaalok ng ahensya. Kasabay nito, pinatitibay rin ng DA-10 ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa mga local government units o LGU sa pamamagitan ng kanilang agricultural extension worker upang mas maging epektibo ang paghahatid ng serbisyo at impormasyon sa sektor ng agrikultura. Bilang bahagi nito, nagsasagawa ang Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS ng information caravan na dinaluhan ng mga magsasaka at agricultural extension workers mula sa Misamis Oriental. Layunin ng aktibidad na maipabatid sa mga kalahok ang iba't ibang programa at oportunidad na maaring mapakinabangan ng mga magsasaka, gayon din ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng DA-10 at mga lokal na pamalaan para sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hi, kumusta? And welcome na usab niya. Usab ang ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makat-on sa mga pagtulunan sa mga tanang information, labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Eunice, ngunong nga si kaman?
1: O kung sa mo buhaton ko, o mamay mo reaksyon ni kinabuhi ang gipuyan ko, bani mo? Magpanuven ako? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhaton mo, kundili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na mahina. Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na ba dekon imo mahal Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa, mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang ako mga panganduy, kinahanglang biyaan na ti Karakan.
2: Siya si Sender Rakan.
3: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Pero sa atong tulumanon karon, kamakabuhay, magsadya ka sa kalipay tungod kay nanaka ikapanabi ng mga maayong impormasyon sa iyong mga kapitbahay. Sa atong tulumanon, imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
0: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay o sa pagpartisipar. Pagpartisipar! Take note, ang word of the day, partisipar. Kanausahay magpataka lang tag-istorya ba, no? Basta kay gika na sa, kumbaga, salitang banyaga sa Spanish. Mauna lang kintay na atong buhaton. Basta kay masabdan lang, no? The thought that counts. May inaana ang peg. Anyway, sige. Makabuhay day ka, makabuhay. Kumusta? Hinaw to tanga nagi hapon ka sa kapiskay sa imong panglawas. Unsa man ang oras diya sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon. And as well as kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labang makagagahom. Ako si Lady Batut. Siyempre magkuyog na usap kita sud sa suka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umabot pang mga panahon. Unya dagan tagwa nga hisgutanan kabayen sa panglawas. Ingon man sa atong mga produkto ka makabuhay sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre sa EXL Makabuhay Plus. Buhay sugda na nato ang bagong revelasyon sa atong tulumanon, ang revelasyon sa usa ka lalaki nga taga Talinan, Davao City, usa ka 29 anyos mutubagsangan nga Rakan. Abtik na dayon ni ana ang unang yugto kon chapter 1 sa iyang kasaysayan. Now na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

bang ipagpapatuloy ang pagmamahal at pag-ibig sa isang taong siyang itinitibok ng aking puso kung ang kanyang nakikita lamang ay ang aking diferensya at wala ang aking mga pagsasakripisyo?

Lady Badud. Ako rin po ay nakikibahagi sa palatuntunang ito sa layuning marinig ang inyong mga ginintuang payo. Naway, hindi ho ako mabibigo sa pakikidulog mong ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rakan, 29 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Kalinan, Davao City. Sisimulan ko po ngayon ang aking paglalahad.

0: Unsa?
1: Mao ka na, Kuya Rakan. Nakita ko ang mga labhon nun dito sa inyo, nagpasad lang sa saog. O sabi gibot atong kapuyo mo, feeling senyorita. Naghigda lang sa sofa, nahimuot samtang may kachat. Unya ang mga gimbuhaton sabay, gipasagdan lang.
0: Ako ni mahibaw ni itong tanan, Lilo. Upauli ko sabay.
1: Ikaw, Gyod, ang angin mulihok sa tanan? Ikaw na ang nanginabuhi, ikaw pasatan ng trabahoon sabay? Unya ka tong live-in partner mo? Nagpaharuhay?
0: Lilo.
1: Ako'y mahinayat atong babayhana? Ha? Awarding ceremony, gudyan ako.
0: Awarding ceremony?
1: Awayon ko siya, tungo din ng iyang katapulan!
0: Maayo na lang. Nahangyo ko si Lilo.
2: Nahangyo ni mo ang imong manghod nga dili mangaway ni Yunis?
0: Dili masabgod maayo manghilabot siya. Wa man ko mangayo og tabang ba? Pasag na lang unta ko ninyo lulusin mo.
2: Nagpakabana lang ang manghod mo ni mo, Rakan.
0: Pero dili ang imong mangaway kang Yunis, Lo. Ang sibisan kinsa, dili ang imong magigaway niya. Ikasuko ko kung insultuhon ninyo si Yunis.
2: Rakan!

Batod, mahal na mahal ko po ang aking live-in partner na si Eunice. Kahit naman may mga kapintasan siya, pero hindi rin naman ibig sabihin na aawayin na. Kaya po naman, Lady Batod, ako po ang nag-a-adjust. Kung kaya't lagi ho ako nakikiusap sa aking pamilya na huwag munang makialam sa aming dalawa. Total, ay kaya ko pa naman ang lahat noon.

0: Bisan ako, dili pa sab gusto nga makasal kita. Kun ingon lang ni ini rakan.
1: Eunice.
0: Unsa man di ay? Ingon ni ini lang gyud ta. Mag-abang ining gamay apartment. Hangtod kinus a. Kay kun magminyo ta nga ingon lang gihapon ini, dili gyud ta mulungtad og dugay.
1: Oh.
0: Dili kini bahat. Kun dili, dakong posibilidad.
1: Unsa?
0: Kalain na nang yun, ana, ang imong partner, no? Nga kanang di kunubahad, pero dako ko ng posibilidad ang isulti nga magkabuwag kay dili mahatag ang iyang gusto o kauyon sa pamuyo. Ay, nga nung miinter. Unya mo reklamo man di ay. E na may kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Rakan ng atong debati. Unya, human sa pipila ka mga kinumdom sa itong pagbalik. Atong ipadayon kay na pa ikatulog katapusang tipagkanga parte sa chapter 1 sa iyang istorya. Kanang tanan, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Dagang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang-bongga, diba? Nati pambatok sa mga nagkadaiyang mga balatian. Every day na tong pag-ainumon or pag-atumaron, isip atong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusaan na everyday na ginato ng ginahisgutan. Pag akong gipahibaw kanunay sa matag-usang tigpaminawan nga ang atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement, daghang kay ingredients ka giusa. Ang matag ingredients ka makabuhay na atay binipisyo nga makuha na para sa kaayuhan sa atong panglawas, sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya, kabahin sa balatian or sakit, o kung doon na magaling sakit, angay nga, wag tango na sa atong sistema para balik sa kahimsog, sa kalaskig, sa panglawas, kay laban lang yun sa kinabuhi. Ganon. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, nagkagmang ingredients, o usan na diha, mauang ashitaba. Dakong ikataba nga ashitaba sa atong kalawasan, kamakabuhay, naginanglan indeed ang atong lawas sa ashitaba. Ang ashitaba, kamakabuhay, mo na ginitawag o kanang nindot o okay kaayo nga tambal labi na sa kidney. Tungod kay ang ashitaba ka makabuhay usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang ashitaba ka makabuhay nindot usab para sa imuhang kidney kana tungod kay ang ashitaba manggod maoy magsilbing diuretic mo nang magpaspas or magpermi imong pag-ihi. Kaya basig di kakatihingihi bahayin ana. Wasag kagainom siguro po yung tubig. Kaya di ba na makaayos itong kidney, no? Anyway, ang ashitaba makapaproduce na og vitamin D nga gikinahanglan sa atong lawas para makamugna og red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa ashitaba. O gawas pa ana ang ashitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So ganitag pipila pa lang na sa mga benepisyo nga ito makuagikan sa ashitaba rather. Ang saman tamang huwag ashitaba, Lady Battle. Mato pa ba ka aning lugara? Mamalit pa ka diya sa asan na niyo paliton? Kung makapalit man galing ka, kuno sa may benepisyo nga gigan sa ashitaba, maura imong makuha. Pero ang ashitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula mismo. O, diba? Dagagag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa. Kung makinala ng uban, oy, ka ng ashitaba, ra, ayaw kay para doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang ashitaba, usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung nang tumara na ka na everyday, mo ang partner sa pangnaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay, aron nga kita, laskig kanunay.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay, kuno na kay balatian sa pagkakaron o kunwa manggaling, ayaw kaayog kahadlok kay naay protection alang sa imong kalawasan. Syempre kung ikaw hilig sa pag-inom og kape, kunya na kay mga giconsider pares anang acidic ka, naga-acid reflux ka, or nagapalpitate ka kung magkape ka, mataas imong BP, maglisod sa paginhawa, murag malipong, murag hawang manghaoy guban pa. Kunya kay di man pwede di ka kainom og kape kay coffee is life man kintahay ang imong ped. Oy, kung sa mga kape mo ginainom ka moron, nga imo rang gipang antusan, kay basta makakape ka lang yon, nako bihain na ipadapli na mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ka makabuhay nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan nga mga benepisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong kape, nako makaayo sa imong panglawas sa kinatibukan. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang turmeric. Usa bay binipisyo nga makuha nato gikan sa turmeric. ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. Makapaligon pag ina sa brain function nato mismo, kunya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. Dako kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na napakoy idungag. Ang turmeric makapaubos usab. Or makatabang para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang nga mga cancer. Ug kun pananglit na nakay usa sa daghan nga mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric nga kanang kansera nimo, ang kanang cancer cells inainayon sa paggunob sa paguba, wawasakin kumbaga sa Tagalog pa para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric makatabang usab aron ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric makatabang usab para mas magyang or mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab kang malikay sa bisan unsa nga AIDS related chronic diseases. Ang turmeric kamakabuhay usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha. Dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ang atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato nimog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo og daghan pagyod ang mahatag nga kaayon sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan kamakabuhay. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O, unsa pa imong anghing buhaton? Everyday ka na mo inom sa atong kape. Wa kay kabalak, ani. Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan nga imong maangkon sa adlaw-adlaw ni mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw kamakabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
3: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay na ng sumpay, ang ikatulog at tapusang tipakang aparte sa chapter 1 sa revelasyon ni Rakan. Now na, din ilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: diba ito pinangako ko po kay Eunice noon, noong hindi pa kami nagsasama sa iisang bubong na paliligayahin ko siya, na magsusumikap akong mabigyan siya ng magandang buhay ng kasama ako. Pero hindi ko pa nagagawa noon dahil tumaon din ang malas sa buhay pagdating sa trabaho. Natanggal ho kasi ako noon sa isang kumpanya. Sumama kasi po ako sa grupo ng mga kasamahan ko na maireklamo noon ang aming amo. At hindi kami nanalo sa kasong reklamo sa kanila. Kaya't aandap-andap ang hanap buhay ko na kung ano-ano na lamang noon, maitaguyod ko lamang ang pagsasama naming dalawa. Friends, paghihapon sa social media, sila si Eunice o gatong iyang last ex-boyfriend, Manoy.
1: Lilo.
0: Og may post sub si Eunice sa ilang laag nga managhigala, no, sa milabayng gabi eh. Huwag kang kakita. Iyang gi-post ang ilang mga pictures, kauban nila ang iyang ex. Ingon sa maupay mi bangka sa ilang laag gatong iyang ex.
1: Banding nilang managhigala, Lilo.
0: Naa ang ex-boyfriend? Ikaw nga kapuyo, wa hinoon?
1: Sagdi na lang.
0: Huwag ka magselos.

0: Dili ka gustong makikita si Yunes sa iyang kanhing hinigugma, pero di ka makasulti o makabadlong niya?
1: Maikugkululo si mo.
0: Unya, iloom mo lang kining tanan.
1: Lo.
0: Ipasibaw ang imong dapit. Sayre siya.
1: Ayaw na lang, Lo. Dili na lang. Wa masabsiligi buhat na dautan ba?
0: Sa pagkakaroon. Unsaon naman lang sa umaabot. Oh.
2: Mahimo bang mag-loan kitag bay, Rakan? Subdivision ba?
1: Dili ko pa kanakaya, Eunice.
2: May pa silang ako mang higala. Ninot nagbay. Ilang bay. Wa sila mga bang. Kanindot sa ilang feelings nga ang ilang mga partners may dakong sweldo kami nindot na trabaho o may nakaingon nga nakaginhawa gid sila. Successful kaayo. Wa mamroblema sa kwarta. Samtang ikaw, kutog ka lang ining abang sa bay. Wa gani kay motorsiklo. Samtang sila, nindot kay mga sakyanan, SUV pa.
1: Eunice.
2: Unsa man? Kontento ka na ba lang ining inutil tang kahimtang?

natatod maraming demand sa akin si Eunice. Mga bagay noon na nais niyang magkaroon kami pero hindi ko afford. Pinipressure po niya ako noon sa maraming bagay kahit na hindi ko kaya. Kinukumpara nga ho niya ako sa iba pang mga lalaki na matagumpay sa buhay at iniinsulto niya ako. Nahihirapan ho ako noon nang kasama siya, Lady Batod. Pero higit sa kahit na ano paman, nananaig noon ang labis kong pag-ibig at ang aking pagmamahal sa kanya.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay muna bati ang kinatibukang chapter 1 sa revelation sa itong sender nga si Rakan, ang itong bagong sender nga si Rakan. Siyempre, wapang mi-end dito ang tanan. Sumpayan pa nato na sa musunod pang episode sa itong dulumanon. Pero uni ako man sa pipila ka mga painumdom, ang ito ang panaghisgot, ang itong kulukabildo, charat, sa itong nabati nga drama. Di palang dugay. Ato na atubangon tanan sa itong pagbalik din nilamang sa itong dulumanon, imong dulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magabang.

0: Tari Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6, at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aguna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
2: Makabuhay.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Daghang salamat Ate Anne, and syempre dili lang kay Turmeric ang naa sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Kung dili daghan 17 matud pa ni Ate Anne, which is true. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga di natong kinahanglang tumaron everyday. Mo natong partner sa pang-adlaw-adlaw natong nga pagkinabuhi. Kalimti na ang pag-text sa imo ang ex, ayo lang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman, di nimo kamahayan ka makabuhay ka na tungod kay daghan kay mga ingredients, di na matag-usa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matag-usa ha, nga itong ma-avail mismo sa atong lawas para sa ato ang good health. Usa na diha ang ginatawag natong serpentina. Kanang serpentina ka makabuhay gikinahanglan na sa atong lawas. Serpentina or snake grass. Mabitaw ng serpentina, no? Serpentina. Bitin kay paminahon ba, no? Pero snake grass or serpentina, bonggang-bongga na nga makapatay ka makabuhay sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka ng dahon sa serpentina, maka-sure gid ka nga you can never go wrong. Ayun, ana. So, imuha ng pabukala ng mga dahon sa serpentina, sud sa 10 minutos, una ni mo inumon. Siyempre, pabugnaon, pasabno, ana. Mahimo usab nga imo ng i-blender, kauban ang lemon juice. Nga gawas sa pampatay sa cancer cells, ang serpentina ka makabuhay, bongga usab ang serpentina. Aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa atong immune system. Unya ang serpentina usab makapatanggal sa mga toxins sa atong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina ka makabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. Sulbaron lang na sa serpentina. Pero dili lang kay kausar pong kamutambal, no? Everyday, as in religiously. Mm-mm. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal nimo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan, nakukatambalan ka mo ni ana. Pinaagi sa ato ang pagtake sa serpentina. Ganon. Makapaubos pagyod sa tendency nga makabaton kag Alzheimer's disease. Kondo na kay matake nga serpentina. And ka makabuhay, good news. Kaya ang serpentina, dili lang kay serpentina ra. O kung sa may imong ma-avail nga kayuhan na nasa lawas, ang imong makuha, kundi lang serpentina, usa lang na ha sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang everyday ka nang mo inom ka makabuhay para safe ka. Aalagaan ka, magiging okay ka pa og peace kay imong panglawas. Kung everyday kang mutumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ate ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Kamakabuhay ngayon mong kape nga napuno og sugar. Mga 3-in-1, 5-in-1, nga way kaayuhan nga mahatag sa imong lawas na way padapli na na. Kay nag-usik ka lang sa kwarta, nag-usik ka lang sa panahon. Unya, imuha pa yung ibutang sa risgo ang imong kaugalingon nga health. Mag-switch ka na sa pag-inom sa kape. Atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1, 17. Ka mga ingredients, giusa. Gihimong usa. Sa ato ang kape, kamakabuhay. Usa na sa 17 ka mga ingredients ato ang coffee, mao ang mangosteen. Bonggang bongga ang mangosteen. Usa ka na ka food supplement from powdered pericap. Kan pitong makahunaw na ka ba nga, hala prutas raman na. Nadinik ayon nga mahatag sa atong laos, of course, di ba? Ang mangosteen mangod nga prutas, nindot na source sa santones nga makatabang sa pagkapa-improve sa ato ang physical well-being. Ganon. Ang prutas nga mangosteen ka makabuhay, makabenepisyo kita ni Ana, especially ang atong lawas, kana tungod kay taas sa nutritional values ang mangosteen. Gawas sa delicious or lami ang mangosteen, syempre, bongga pagyud ang mangosteen nga source sa fiber o carbohydrates. Unya, taas pagyud na sa content sa vitamin A o vitamin C. Nagikinahanglan nato. Yan nagkinahanglan sa tag-iron, calcium and potassium kanang tulo pag yun naagihapon na sa mangosteen. Ang prutas nga mangosteen oy bonggang-bongga mao nay moderate nga source sa B-complex vitamins sama sa thiamine, niacin and folates. Yun. Mao na ang mangosteen makaayos sa atong lawas. Nang bonggang-bongga unya ang mangosteen kapag kabuhay o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naadhiya gisagol sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. No questions at all. O way pagduha-duha. Way pagduda. Makapa-abtik. Makapa-healthy ang ato ang kape. Di ka malugi. Di ka makapanukmat. Tungod kay makapaayo sa imuhang lawas. Makabenepisyo ang imong kalawasan pinaagi sa ato ang kape. Mao na magkape na ta everyday. Ari ka na mag-switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
3: Lady

0: Kamakabuhay, kabuhay, welcome back sa atong tulmanon. Sa imong tulmanon, ang tambagi ko Lady Batod in ato nabati kagani lamang ang kinatibok ang chapter 1 sa kasaysayan ni Sender Rakan. Again, wa pa mi-end dito ang tanan ha. Sundan nato og paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulmanon. In the meantime, itong isgutan og lagpitan ang ato nabati nga drama kagani lamang. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ayo kalimti, padayon lamang sa pag-smile, smile, smile, smile, and God bless us. And may rakan din nga salamat sa pagpadangat mo si mong kaagi karon nga itong isugdan today ang chapter 1 ni Ana ng Bongga. Thank you from the bottom of my internal organs. Ganon. Kung basihan na itong chapter 1 sa imong kaagi, daghan gyud mga ingon ana ni mo rakan, no? Mga kamakabuhay na ito rin nga naminaw karon nga nagpahipi lamang, naghilom-hilom lang, pero naka-relate sila sa istorya kay naagi mga partner, asawa, girlfriend, kapuyo nga kanang demanding kaayo do nakabalo na sila kun unsa ang estado o kapasidad sa ilang gimong partner, pero pag-abot sa sunod nga relasyon sila pay magdemand og tamantaman ka kanang sobra sa income, no? May ana ba demand sayop ng mangandoy pero kanang mangandoy tagtamantaman unya dili base sa ato ang pagpaningkamot kun unsa inaa, murag out of place, out of place, out of nowhere, out of nowhere daw, oh, sabi, diba? Pero kung ato ang himay-himay yun, rakan, murag digig ka swerte sa imong partner, kay insultador, na po siya pamilya nga, kanang, kanabit ang ginadusok noon nila si Eunice nga, mauni ang isulti, mauni ang buhaton, kanang ginaapiki ka ba, ginabikil kagtaman, toxic ba ng inana, labi na kung sa imong part, wala pud kay ikasulti, wala kay reaction, kay murag maikog naman lang ka nga musukmat or mo pa buhagay sa imong gibati, which is wala na mamao. Kay sa usa ka relasyon, usa sa mga susi or yawi aron magpadayon ang bongga nga relasyon mao ang communication. Karon kung dilin mo sultian imong partner, kung usay mga gibati nimo, hunahuna nimo, unsa imong mga nasabtan, imong mga interpretasyon, mahug lang na nga ay dili ta open sa usag-usa. Dili updated ang duha sa ilang relasyon kung asa na paingon o naunsa na ang gibati o unsa nagyuna-una, di ba? So ato nakatunan nga leksyon sa first chapter sa revelasyon ni Rakan, mao nga ang open nga communication or abling nga communication sa duha ka magpartner ang best nga buhaton aron nga mamahataga na ito o kining lugway pa ang relasyon ng atong gustong pag-apuyan. Ganon. Open communication. Okay? Anyway, kamakabuhay, sundan na ito ang sumpay sa revelasyon ni Rakan sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan, may galan sab kita sa aton landang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininsab niyong higalas, kuyaan, may iguban ka ninyo sabay na sa paghatag pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Sherilyn nga taga Davao de Oro. Kumusta Sherilyn? Ha? Manginaot ko nga nakakaroon diya sa imong nahimutangan o samtang nagpaabot kung kanon sa kinina tumatagaig pagtagad. O karon Sherilyn, ato ning tagano kinabuhi ning imong gishare nga kaagi niya itong mga pipila ka mga higayon. O sa uban, no, katong nagpaabot pa sab sa ilang mga kaagi nga gitawag na nato. Ulat-ulat lang sa amuha. Huwag katong uban nga wala na ko matubag. Pag-text lang mo nga naamoy i-share nga kaagi. Kaya mo tawag ra ko sa inyo ha. No, kung dili gid na ko matubag. Katong adunay gusto nga magpa-ambit po sa ilang mga kaagi, pwede tawag lang nyo sa kwa sa atong number 0970-871-9592. Sabon ko 0970-871-9592. Okay, kumusta ang tanan dapit nga maabot sa atong programa, manghinaot ko na sa mayong panglawas o salamat yung kay sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Labi na sa mga higala nato diha, no? Ang mga listeners nga sukad ni antuhantod karon nagpabilin nga nagsalig sa atong mga produkto. Kaya naibalo sila nga naghatag kinigmayong benepisyo sa tagsa-tagsa nila ka mga kaugalingon. Bisan pa man sa ato ang tanan, taman sa naka-testing na sa atong mga produkto. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi na manggaling mga higala, batasana na lang ninyo nga imimpin na ninyo ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya nakita man ninyo, naibalaan ninyo nga nakatabang gini sa inyo, ha? Ika inyo na inyong kalimtan, inyo ng undangan, kaya nga no, kaya nanapoy mo igipuli, pag may balik na po ito inyong dati, mangita na saan mo sa Coffee Corn. Nagkalinlain na inyo ng inyong gisulod nga kapisulod sa inyong lawas. Kung asa ka to ang makahatag og mayong benepisyo sa inyong mga higala, makatabang sa inyong problema na labi na sa pagkatulog, dapat kanto na inyong mintinon. Oh, nga na, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya makatabang gini sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, misugmat ang insomnia, nga mo'y makalisod mga higala, nga maglisod gyud kita sa pagkatulog kung naanal siya nga problema. O unsa baka nga problema nimo, nga hindi makamagatulog. Nga bisan dili mga importante nga mga hunahunaon, naagin magpabilin panahon sa kagabion o panahon na sa tingtulog. Sulayin ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, matagtimpla ninyo. Nagantidad lang ka nag 4 pisos. Kung kaduha mo sa usa ka adlaw mga pi, di 8 pisos ra. Makasip pa mo, nakapanambal pa mo sa inyong kaugalingon. Sulayin ninyo katong wala pa makasulay sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung ikaduha mahigala, makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa mailang hugaw sa matag adlaw. Dili pwede mahigala nga digid kita makapagawa sa atong hugaw sa matag-adlaw. Kaya moingon mo nga inyo na ginaandan, delikado mo niya na mahigala. O delikado mo niya nang naandan na ninyo nga mulaktaw, tag-usa kadlaw, duha kadlaw, una mo makapagawa sa po sa sunod adlaw sa inyong hugaw, dili gina maayo mahigala. Delikado gin mo niya na. Magkadaot inyong tinae, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad, hantun malata. Kadaot pagin sa inyong gininhawa, kaya ang alis nga gikan sa ilam sa inyong tinay mo, ato sa inyong ba-ba, mugawas na kay ka-istorya, murakag na ni mahong ididoro. Ano gininhawa mahigala, bisan pagbuntag unto hapon ka na toothbrush, utong kay ang ginahawa ni mo, gikan sa imong ilam sa imong tinay, hantun sa pagpagawas ni mo, grabe na ginang mahigala. Kung makikistorya mo sa tao, kasaway yun ang tao niya. Huwag dahil sa mahigala, no? Makahatag kini og panglimpyo sulod sa atong lawas kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay gitawag kini sa cleansing effect. Cleansing effect mahigala, hinloan ni atong tinay, pinagis pagbawas og pinagisab sa pag-ihi. Usay kalinti, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mustisting mo nini mahigala, ato gid sa pharmacia dayon isulti ang kumpleto nga pangalan, ing nalang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Makita din yung may pagka-black sa ubos, ang usa ka pouch may pagka-gold yellow. Ay nakatatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Wala siya chemicals mahigala. Pwede sa tibok pamilya, gikan sa mga kabataan, pwede mo inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Dili na maong giingon ni doktor ha, nga bawal sa kang mga pikay na kay problema sa imong lawas, na kay gibati. Dahil ito nga kapi nga giingon ni doktor nga bawalan ka ato basi na chemicals. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, bisan pag nakay high blood, bisan pag nakay diabetes o nakay laing gibati, pwede ka mo inom ni ini mo na imong kapihon. Ha?
Bisan unsay imong gibati mahigala, dili ni maong giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi. Pure organic ni siya mahigala. Mais, malunggay ug mahangustin ug walay kemikalas nga sakol. Ikompleto lang yun ninyo ang pangalan mga higala kung gusto ninyo nga maugin ng kape ng inyong mangkod. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ong sa lain bahin usap mga higala, no napon kita usa ka kape. Coffee Corn Purple. Katong ganiha, Coffee Corn Gold. Kani, Coffee Corn Purple. Sulay po ninyo ni, pero paminawasan ninyo, katong wala pa makahibalo, kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple, mahigala na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa Coffee Corn Purple. Luna sab kini daghang sagol sama sa mangustin. No, nasa mangustin nga makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pari-parihar gyapon sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Dahil sa nasa moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Og dugang pagyud nga sagol na siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya'y asyetabang, adin makatabang sa papanunaw sa digestive problem. Og napagyud siya'y barley grass nga sagol, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang payud nga sagol mahigala na siya spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya ampalaya na ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napagit siya sagol nga chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay duna kini anti-inflammatory properties o kanunay, lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, mga higala, no? Nabati na ninyo kung unsay na sa atong Coffee Corn Purple. Sulayan sab ninyo mahigala sa pagpangapi niini. Pero ayaw ninyo himuag sili o magic ang atong product, labi na kini atong Coffee Corn Purple o Coffee Corn Gold. Pagpuga nyo sili, mubuhalang dayon, ayaw. Mga 2 days, 3 days, ma-feel na ninyo kung unsay ipiktugid sa atong ginashare dia sa inyo ang mga kape na to. Coffee Corn Purple o Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pero kung gusto nyo nga ipikto dayon, human ninyo sa pagpangapi, pag human ninyo pangapi, mga 5 minuto siguro o 3 minutos mo ipikto na ang iyong paghatag og enerhiya mga higala. Kini atong Turbo Max Coffee mga higala. Makatabang yun sa mga tao nga doon ay gimbuhaton sa matag-adlaw. Kini atong Turbo Max Coffee makatabang ni sa trabaho o unsa imong gimbuhaton sa matag-adlaw din ha. No, kung luya ka, sulayig inom sa atong Turbo Max Coffee. Pero tagtunga lang sa sasasya kung first time ninyo nga mag-inom ni atong Turbo Max Coffee ha. Doon na kini mga epektibong sangkap ni atong Turbo Max Coffee sama sa Maca Vegetable Roth. No? Maca Vegetable Roth na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga Panax ginseng o hornigot weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Huwag dili mali kayo mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho,
Sigurado yun mahigala, manggawas yun yung mga singot niya. Pag humagsingot, di po na tumalikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugnong hangin musulod sa itong lawas, gikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, niya, malaki kong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maagwanta ni mo. Unya, una ka mang haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kain sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gyud na makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gyud siya'y halang. Mild lang gyud na siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita'y kami nga haplas, yapon may gala. Usa ka haplas na to. Coming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Ug dayon usab malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya. Sa imong kaunduran, batiun nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok na ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod aduna may samuyaw god nga sagol ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya. Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay mahigala, standby lang una no. Napakoy uban pang mga product nga akong i-share na sa inyo ha. Pero standby lang una. Gikan sa mga bata hantud sa mga tigulang ang atong mga product nga naa pa. Ako ra na i-share unya ato sa tagaan nagkinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Sherilyn. Mga higala, kinahanglan pa ba dahil nga atong ipatagamtam sa atong kapamilya nga dili maayo ang pagtratar ka na to? Labi na sa unang mga higayon. Mao kining kinabuhi ni Sherilyn. Pero para masabtan ninyo atong tagaan o kinabuhi mga higala, pero sa dili pa ato sa ipabati ang maong awit nga haom ni ini.

Ah, Shirelyn, di agkaman lagi. Ah, lola, lagsa ko diri si mga lola. Ay, pasingi pangita ka sa imong inahan. Ha? Pasingi pangita ka ni Greta. Ay, sakdira to si mama dito, lola. Wala na ko para sa iya, ba? Nga naman dahil namin yun na imong inahan. Nandi may magkasinabot dito, lola. Di may magkasinabot sa anak sa banabana ro ni mama. Manong di huganan mag-istambay dito. Ay, naunsa ba hinoon? Lola, pangan ako, lola, bi. Wala pa ko'y paniud to. Alah, dali dire. Pasingin pangita na kasi mong inahan. At pasagdira to si mama, maramang yapon ang yang yunaw na ang anak raman ni uncle dito. Ako, wala naman ko siya, lola. Sukan nga namin yun si mama. Na, wala na yung mayong pagtagan ni mama dire sa koa. Ay, naunsa ba di ay ning bataan eh. Basing walay maayong pagtagad tungod kayo nagpabadlong po ka dito. Matiri lang ko, lula. Muli na ko ron. Pakanasa ko, lula. Dali, dali. Oh, kaon di ha. Oh, naisabaw. Humot kayo mong sabaw, lula ba? Ah, sige na, sige na. Dapat magsinabtanay mo dito. Kayo saan taman namin yun naman si mama ni mag-usab. Galing na mag-uwi mga anak pod. Malang di ko ganaan ganil, lola. Kahit di naman sila magtagad-tagad sa kuha. Di po ko magtagad-tagad. Pati po si mama, naptakda na po si mama. Di na magtagad sa kuha. Kumukaon, mukaon. Ang daily na wala pod. Sige na, kaon na din ha. Para muuli din ka dito. Sige, pangita na kasi mong inahan. Ako pa hinoy pangitaon. Di man doon ang mangita sa ako, lola. Lola, antos ako. O oh, sige na, uli na. Kikipangita na kay mama ni mo karon. O lola. Ay, napaglaglag ha kay ikaw. Dalaga na rabak ka. Di na pwede maglaglag labi na gabi eh. Kasi matik na rabak daw ka nga mo, lakaw daw ka. Maturaman ko sa mo silingan nula kay dili may magkasinabot sa anak sa bana ni mama. Ay, sigla ko lako gabi eh, kay basin og unsi mahitabo ni mo. Og panikadiri buntag yun ha ayaw ng gabi eh. Oh, lola, tos ako, lola.

Asa magagikan? Ha? Sherilyn? Ma? Dito na ko'y lalula. Ikaw ba sige samok-samok sa imong lula? Dan pa nag-inusara to imong lula dito, dugang-dugang pa ka sa budget. Dire di ka mukhaon, dire di ka mag-standby. Di ba may magkasidamot masa anak ni Angkol? Ikaw dapat magkasunod kay ikaw mangula sa ilaha. Mabadlong ni minugang bataa ka. May trabaho ni mo sige laag-laag. Magani mo laag ko makay laay ka dire sa balay. Pati ikaw mo, ragdi na kamay mo tagad dire sa koa. Ay ko kinga na ha? Kadagong kugihuna na. Isun po nga dagang nagaginauna mga nagdugang na minunggag anak na po di mo ng anak ni Angkol. Ano nagkambinyo pa ka sa naay mga anak? Ay ko istorya niya na sa palungong ng baba ni Maron. Ikaw pa'y badlong hundiri? Mabito nga maglaag-laag ko para dito maglalis din eh. Ano mo eh, hindi na lang ko sa kwarto ma. Magkasi magkasi mong kwarto, pagtabag-tabag trabaho din eh. Kumutong ka ng baba ni Maron. Mahala naman diyo eh. Magpagulbol para ba? Tabangin ko din hinlo-hinlo. Sabi ng mga anak ni Angkol, magpasirbi na rin na sila ma. Ikaw mo'y magulang sa ila, dapat ikaw magpasunod. Sus, pamparuhong ko ng baba ni Maron, sige kang tumag-tumag. Makalagot ka ha. Yan ang gumagawas na ko ma.

Pásul de Dios. Napamula ko ko. Manapit ako trabaho-trabaho diri. Anak ni Angkol din na. Sige, tano-tano di ako TV. Kaya ako diri. Nagtrabaho ko. Hinlo ko diri sa balay. Pero sila huwag yung mutabang. Grabe ng tulok ka anak ni Angkol. Ngalong ka na pamigimin nyo ani mama. Manapit ako limpyo. Papamula ko ko diri. Malagot ko magtanaw ng mga anak ni Angkol nga banabana ni mama. Hasol diri.

0: Oi, Sherilyn.
1: Oh, oi Andro.
0: Asama ka?
1: Dari lang. Mawala sa problema.
0: May rakit anta ka ba? Nagmotor ko. Ibalikan ta ka. Nagilikod-lingkod ka din eh.
1: Asama ka Andro?
0: Wala. Rides-rides lang. Dali, sabay ta.
1: Asama ta?
0: Sabay lang on. Wow, kay balo kung asa tapahingon ako, nag-rides-rides lang ko, walay tumong. Pero na ako'y kwarta diri, pwede mag-count-count as gawas.
1: Ah, sige mo, sabay ko.
0: O, sakay, angkas.
1: Ah, sige, ikaw ay magpunto kung asa tapahingon.
0: Bitaw ha? Ah, sige, ta.

Dili na mga unta dili. Liberan ko nimo. Libre unta ka. Naunsa ako nagagat sa imong manurita. Pili lang sa imong gusto sa imong kaunon mo diha. Ayaw kaulaw, ako ribayad. Sige, Andrew, na pag-igot po ko, Andrew. Sige na. May magpili po ko ako, ha. Dira't ang alamisaw, ha. Sige, magpili sa ko.

0: Oh, nabusog ba ka?
1: Ha, busog. Oy, salamat kayo ha. Sige lang, mga kalugar ko. Ako na pimulibre sa imo ha.
0: Ayaw na. Pistorya sa takadali. Gilibrita ka, huwag ayaw na pagbalos. Bisan pag magkita ta, o bisan asa ta paingon, ako ragya po'y gasto sa atong kaunon.
1: Nga nung mang libre mang kapirmintis ako ha? Di man ka magpabalos o libre.
0: Ayaw na. Abi nimo, ganahan ko sa imo mo libre. Ay, basta ganahan ko.
1: Nga naman.
0: Kuan, nakagusto mo ko sa imo hagod?
1: Nakagusto ko sa ko ah?
0: Oo. Niyatong eskwila pa kita sa high school. Ikaw, ano man kang panayon pag-eskwila? Sukan na matay mong papa.
1: Wala bitaw, anto na minyo na lang si mama. Wala ko ka. Una ko nag-try nag-eskwila. Wala na rin kaya si mama. Anto na minyo pag-is mama pag-usap. Wala na ginoon ko. Ganahin mo eskwila.
0: O gani, ako, panayon niya hapong ko. Sana ka tuig para mag-graduate na ako sa akong kurso. Pero, abini mo, wala mawala akong kaibog sa imo. Sugan pa sa atong pag-eskwila. Nga classmate pa ta sa high school.
1: Sama niya, uy. Bisag na lang ginisay, uya, patik-atik na yun.
0: Wala ko, uya. O sama, nanuroy talaga ang kasubutor. Kabado ba ko? O kung lapa ko, uya, di taga pa ang kasun. Basi makitan ko sa uya. O pero wama ko, uya, di wala problema.
1: Tinood ka, kay uya?
0: Oo, basi pwede ko manguya sa imo, ha. O kanangingon nga maglaglag ta, libre hunta ka. Wala kay gasto. Tungod kay love da ka.
1: Patik dayon.
0: Lagi may nalang napo ko inspirasyon ba samtang padayon ko nga mag-eskwela. Sige lang, di ka makapadayon mag-eskwela. Kaya ako padayon ko, di kung makatrabaho na ko, kung kita'y magkadayon, di ako rin mabuhi sa imo ha, balago ka ka-eskwela. Nara ka sa balay. Lagi, sige na, sugta ko.
1: Ah, sige, sige, sugtunta ka.
0: Oh. Salamat ha. Sure mga, imo ka ako sugtun. Isugot naman ako ni mo.
1: Oo, lagi.
0: Di pakisa ko, be. Di pakisa ko. Sige na.
1: Kaisa lang. Ah, sige.
0: Sa lips, ha?
1: Sa lips, kaya tira na sa aping.
0: Ah, sa lips lang. Para sure yun nga. Kita yun. So, wala man ang purima ng hulampusan ng aping, uy.
1: Sus, pwede naman po na tutbrasan po ng lips.
0: Ah, bahala ng tutbrasan mo. Bahala imong hugasan imong lips. Di mo basta makakiss good rin sa imong lips.
1: Sige na. Kaya ito na yung umaulin ako.
0: Oh, sige. Love you.
1: Love you.
0: Sige, tara. Ihatod na ka.

Ah, di na lang ko. Di na ko ito pa siya maingit-ngit gamay kaya makitaan niya ako sa imong kuwan niya. Oh, di na kataman. Kasi makitaan ka nila ni mama. Kasi na makita sa to, ah. O sige, doon ako, ha. Bi, pakisa ko otro, bi. Sige na. O sige na. Hmm? Sige, love you, ha. Pagdali na kay, pinta mo ni alas 10 sa gabi, eh. O, maugani. Sige, matang istorya pa. Nanguyang pa mo ko sa imo, ha. May gani mo kong isugot. Sige, doon ako, ha. Ah, sige, doon na.

0: maghinay-hinay ko para dili ko makadisturbong di sila makabati sila ni Mama. Kapiin na raba.
1: Hoy, asa ka?
0: Ah, Kol.
1: Anong gabiin na ka?
0: Kwan, Kol. Dito ko sa akong higala, Kol.
1: Kinsa itong lalaki nga naghatod sa'yo mo, ha? Gihaggan pag yun ka. Bantay ka ni Mama ni mo. Isumbong ta ka.
0: Kol, ayaw kong isumbong, Kol. Ayaw, Kol.
1: Sumbong ta ka para makulatahan ka sa mong inan. Nag-uyab-uyab na rin ka. Klaro kayo. Nabantayin ako ang motor nga may hunong. Dito talo sa unahan, nagpangit-ngit, ipawang ang lahit sa motor. Huwag dahil nakita ta ka, bidali kong tanaw kung kinsa may hunong. Ikaw, ugihaggan pa kasi mong uyab ni mo. Ha? Bantay, marunong ka, ha? Nag-uyab-uyab na rin ka.
0: Kol, ayaw kong isumbong ni Mama.
1: Isumbong ka! Isumbong ta ka!
0: Kol, ayaw ko maluhay ka, Kol. Masikulataon ko ni Mama.
1: O, sige, maminaw. Dilita kay sumbong.
0: Salamat, Kol.
1: Uy, pero... paminaw mayo! Dilita kay sumbong nga nag-uyab-uyab ka niya. Nakita ta kang naghihagkan ka sa imong uyab. Dilita ko na isumbong. Dilita ko na isulti sa imong inahan. Pero... ihatag sa ko ang gusto nako.
0: Unsay gusto nimo, Kol?
1: Abi nimo, sa una pa lang dani gayon. Dibati na ko kaibog sa imo, ha? Shirlyn.
0: Kol. Manabana ka sa kong mama tapos inginaw ka nimo.
1: Sumilabot, di lang ta magbanha. Kita rang luhan ay balo. Sige na. Kaya para di ta kay sumbong, pero di ka ay sumbong tayo ka.
0: Dili ko ay salbahis mga kol, balang isumbong ko nimo.
1: Oh, sige, di ka bigay sa ko, ha? Ha? Di ka gusto?
0: Nilay ko, mahala ka niya. Mahala ka niya.
1: Oh, ma, isumbong ta ka.
0: Mahala ka.

0: Onsa kini akong nabating istorya, Sherilyn, ha? Ha? Naguyab-uyab na ka? Nakita pa gin sa imong angkol nga gihagkan ka. Gikisan daw ka.
1: Ma, pamidaw sa mayo, ma. Pamidaw.
0: Kaya nga, ha? Kaya nga, no?
1: Gitukan na ni angkol sa imo, ha? Nga na ako'y uyab. Ma, pwede naman saan ko manguyab kay tama naman akong edad, ma.
0: Sayon ra kay kami sulti ni Ana, no?
1: Isulti na ni angkol sa imo, ha? Kitungod kinay. Dili maayo nga plano si angkol diri sa kuha, ma.
0: O sa'y dili maayo nga plano?
1: Nasa'y plano sa kuha, ma. Nga, iya kong hilabtan.
0: Ikaw ka pakako ni mo? Imo pa butang-butangan si angkol ni mo? Nga nagsultis tinood? Nga naguyab-uyab na ka? Gihaggan pa yung kasay mong uyab? Ha? Nga karoon, ingnon pa ni mo nga gamiton ka niya? Grabe ka mudrama, no? Bakakon kay ka. Dali na ba?
1: Kay ma, bakakon ka. Dili.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsay pangalan kay ni madam?
1: Jocelyn po.
0: Taga-asa ka ni siya, madam?
1: Kada diri sa kuporo ko ono bilipang ka.
0: Unsa gani ikasulti mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kaniya dito?
1: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic man siya po. Tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagka man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako. Tapos makabawas ako atlaw-atlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inanak ba? Sakto lang ako tulog. Tapos magbawas ako. Nana, yung menstruation ako. Nakuan sa siya.
0: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
3: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Mm-hmm.
3: Ako din nga si Jared. Kung ano kagaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatulaan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagawang gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
2: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
3: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pilo eh, nga no, ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli.
2: Mm-hmm.
3: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Wala problema.
2: Oh.
3: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko na ganado na siya sa pagkaon karon.

0: ba ka sa tusok-tusok, sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nervous neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni sa mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.
1: May mulayas na lang ko diri. Bahala na. Mulayas ko. Walay mo to sa awa diri. Huwag dilipog ko mo ito kay Lola. Ibalogon mo, huwag diyapon mo to si Lola sa kuwa nga. Na iplano nga hilabtan ko sa banabana ni Maba. Karon, mientras dili sila kabantay sa kuwa, mula ka ako.
2: O sige, dito na lang tas balay.
1: Andro, wakoy kasakaan. Dilisab ko man to kay Lola kay... Himalo ko nga di dan mo to si Lola sa kung ako nga kusang istoryahan nga na plano ang manabana ni Mama nga iya kong hilabdan kung magmintin ko dito sa mo ah. Basinog, sige hong ko niya hangyo.
2: O sige, dito na lang tas balay ta. Dito ta, mag-uban ta. Akong ipanahi kailan Mama nga dito lang sa kasama magpuyo.
1: Sige Andro.
2: Unyo si plano ni mo Andrew sa imong pag-eskwela nga nang ibabae ni mo nga
1: palisod kay pa asa man ko ibutang ni Sherlyn pa uyab na ko ni pa ma
3: dala sige pero kuidaw ha nga magbuntis-buntis ka day kani eskwela pa na si Andrew.
1: Oo ma'am.
3: Ikaw Andrew ha, magbantay ka lang, di ka maghunahuna niya nang mabuntisan ni mo nang imong uyab. Dili pa pwede, pwede rag na siya dire.
2: Sige, sige ma, sige ma.

0: Sherlyn! Sherlyn!
1: Antro!
0: Saan lang sa ako, be?
1: Huwag ko saan magkatili sa kwarto na ako.
0: Sige na, ay, di-store pa, sudras ako.
1: Antro, ba kung saan magkatili? Ang pangalan ba kasi mong inan nga magdol-dol din sa kuwa? Masugot sila nga papoy yung kunila, diri, pero ganang nasa mong nauna ayaw. Ay!
0: Sige na, na, tuo man ka. Sige na.
1: Antro! Antro ba? Ay, di kanila ito po, Antro.
0: Pasagtira ko.
1: Antro!
0: Tulog na sila, mama. Ikaw pala ka.
1: Basit mabuntis ko, Andrew.

0: unsa ba ni kadaghan ba nato diri trabaho undiri kita-kita naman nagtrabaho.
1: Unsa man ang kuan ni Andrew diag ipasaka diri sa tuwa? Ha? Taud-taud na siya diri nga nag-istambay mao ra gihapon. Walay matabang diri sa atuang panimalay. Unsa ra ba siya igo ra pakanon?
0: Mas midugang hinon sige nagkatog na sa kwarto niya. Hoy, Sherilyn, ikaw ba? Nagkalugay ka diri sa balay? Mura kag naka senyorita.
2: Ma'am, lain lang akong lawas, ma'am.
0: Kaya ano, laon sa magka? May pamilyutong sugod pa kay okay pa ka, mutrabaho-trabaho pa ka? Pero karoon na naikausaban, mura nagpa-senyorita na ka. Sige na ka, galubog niya sa sulod sa kwarto.
2: Magkawas na ko rin, ma'am. Ako rin maglihok niya.
0: Kano saan pa ka maglihok?
1: Trabaho lang ko diri, kung tama si mamakaya.
2: Andrew, lain akong lawas.
1: Kaya nga no?
2: Andrew, buntis ko.
1: Ha? Kaya nang tabaya ka, nga maning kamot ka nga di ka mabuntis? Dipinsan ba? Pinulok ang gapong ka.
2: Yung si plano ni mo sa akong ibuntis.
1: Ambot ni mo. Pa nag-eskwila pa tao, amang itrabaho. Okay lang, dahuman ako ng-eskwila. Sus, may balo sila na mamagpapatin, malintikan yung tanglo, ha? Kaya balo ba yung dili sila gusto nga mabuntis ka?
2: Ikaw ba inungdan ko? Nga nung naingalin eh. Ikaw bitaw kong ayaw.
1: Ah, isulpod. Naanana diha niya tapos di pa nato kaunon. Nanay pagkaon, dili pa kaunon. Ikaw lang, nagbinulok-bulok lang ka.
2: Inun ba ko di magbulok? Ngayon mong

wala ni pagkaban na si Andrew diri sa koa. Muhawa na lang ko diri ug dili na maayo akong mga nabating istorya sa iyang magidi ka dyan. Munto na lang ko kay Lola. Bahala na niya.

0: Sherilyn, hain ka bang gikan? Kasasigig subay-subay imong inahan din he. Wala man ka. Karon-karon pa ka.
1: Lula, dito ko sa akong uyab si Andro. Wa may lain magpasakas ako. Lula, buntis ko.
0: Buntis ka? Unya ang amahan in eh.
1: Nag-eskwila pa siya, Lula. Dili pa siya anda mahimong amahan.
0: Por Diyos, por santo ni mong bayhana ka. Nga nung nagpabuntis-buntis min taong ka, nga wali klaro. Nga amahan in eh.
1: Lula, pasudlas ako.
0: Dali dire, solo dire.

Ay, habit ka namang anak. Pero wala gitay na hibalan nga na imiari diri nga labi na katong amahan ni anay mong gibuntis. Ay, nato si kasahe, Lola. Paamot na lang tamataon niyong bata. Astilan. Napakita sa problema, dungagan pagidni mo. Ambot ni mong bata ang anong imintaon, nagpabadlong ka man in taon, nagpabuntis-buntis pagayod. Daan yung kasi mong inahan. Kumahibaluto nga nagsabak ka. Dako na ka na imong tiyan. Pila na lang kabulan, mataon na ka na.

Sakit ang undian. Ha? La, sakit ang undian. Basing mga anak na ka. Tara, tara. Okay lang, hindi na ako makaya lang, tindog. Talihawid rin sa kong abaga. Kinagla makaabot sa ospital.

Lahar, ikaw nalibalas bata, Lahar. Kay mo trabaho ko. Nala, sige, para makalalay-alalay po ka sa ko, ah. Ang imong inahano, ano to'y pakabana. Labi na sukad nga na hibalo nga, nabuntis ka, wala gani magsusi. Kung nanganak na baka o wala, tungod sa iyang kasuko, diya sa imo, ha. Pasag din na to si mama. Mamagidaan to siya kalaban, mangidaan ko sukad pa sa una. Sa wala pa ko mabuntis, kalaban na daan ko niya, maski palabon niya iyang mga anak-anak ka, bana ni Angkol. Nala, sige, pangitag trabaho. Hola.

Kaso ba ni Mataos? Dapat kapoy kay ta? Hoy, hilom niya pa! Kapoy nagigat sa trabaho kung di takatulogan eh! Hilom! Kalagot yung bata ah! Unsama ka na, Sherilyn! Empot Blawi! Mis matulog ko! Kapoy akong trabaho! Sigilak ng bata ah! Abi, ambi ng bata be! Ay, rugi ka na aning imong anak! Ali, ali, ali, ali, ali! Ali, day, ali, day, ali! Direka, lola, umpo, di mo! Taon sa man tao ka, Sherilyn! Kapoy ko lah! Giga ko sa trabaho! Gusto ko relax para maayo kong trabaho pagkaugma. Dili na mo inga naon imong anak, imong antusan. Antusan ba? Unsa man ning taong kang bata ka? Imong ang anak na tapos inga naon imo. Kung wag iklaro ni mong inahan, bisan kapoy ang usa ka inahan tungkol kay iyan ang anak, mag-antos yung ka kay imong tinuyuan. Dara sa imo hala, kapoy ko, katulogon ko, kulang pa ko sa tulog. Bata ka. Kawani mo'y klaro nga pagkainahan. Ay, ay.

kaso ni kinabuhi. Pag-uli na po na ko dito sa balay, di na po ko makatulog kahit ito ay bata. Di na ko muli dito eh. Mapay mo palayo ko din napita. Puros lang problema niya akong iatupag na ako. Unang ko din sa kong trabaho, magpalayo ko din. Mangita ko lang yung trabaho. Di na ko muli lalula. Kahit palo ko makahasol gyan po itong akong anak dito. Di ko makarelax. Lula, bahala na mo diha. Ikaw na yung bahala sa anak.

Pahay ka na kaabot-rog ko din sa Davao. Pirin ako sa Davao eh. Bahala na itong akong anak dito. Bahala na si Lola ato. Bahala na matingala si Lola nga wala ko makauli. Huwag asan ako. Pangitao na ako akong kalipay. Ganun mag-antos man ko. Huwag ganun magpakaba ng amahan. Wala na ako'y kakampi sa akong kinabuhi. Si Lola, pirmin pilang ko kasukan niya. Gawa ko na ako'y klaro nga kinahan. Bahala na. Mangita akong trabaho din eh.

0: Oy, miss, bago ka din nga nagtrabaho?
1: Oo.
0: Akao ba nita? Pila pa kakadlaw?
1: 3 days pa ko diri.
0: Ah, tood ako si Aljon.
1: Ah, Sherilyn Aljon.
0: Ah, si upalit sa'yo mo kanina bago. Bago mo siyur nga nagtrabaho diri. Ah, sa kagikan?
1: Ah, dito pa sa Davao de Oro.
0: Ah, taga Davao de Oro na ika. Friend na ta ha? Gawas nga kaoban na sa trabaho. Friend ta. Kaya nakita na kong mura, ganahan ko sa imo ha. Bubutan ka ba?
1: Ah, ikaw.
0: Ah, sige. Unya, lungan natin sa pagpanggawas unya ha.
1: Ah, sige.

0: Abin mo, Sherilyn. Wabay na ka una-una sa pagpanguyab niya sa imo, ha?
1: Nay, mga nangumusta. Pero, dili na ko ni Ana. Aljon, abin mo na lang ko yung anak. Single mom ko, pero to asa akong lola.
0: O, mao ba? Asa mo na yung uyab ni mo? Amahan ka itong bata?
1: Ay, may pakasalbahay, Spod. May lang siya mo pag-ana, mapalami. Pag-abot sa panahon nga ito, Ana, nagbunga na mong gihubuhat. Kasi siya pamugos, karon wala siya mo pakabana. Akong anak to, asa akong lola.
0: Oh, sige, pakagsuporta rin to.
1: Awala, eh. Giyon na sana ko akong kaugalingon. Kaya sukat nga, nakabaton kong anak, sukat pa sa akong pagkadalaga. Wala ko'y tarong nga suporta sa akong kaugalingon. Kaya nga akong inahanpod, human na matay akong amahan, nagbinyo, napag yung anak na tulo ka buo. Wala may mayong relasyon sa akong inahan, porag init na yung duho din sa ko, amo itong naglatagaw ko. Anto, nagkita may atong amahan na atong akong anak. Dugang na po problema. Wala kong pauli la lula. Sugan nga nagtrabaho ko dito sa Davao de Oro. Wala kong pauli kay lula kay hasulan ko. Kaya nga no, di ko makatulog. Kulang ko sa tulog. Kaya nga akong anak dito, sigilak, sigig pakugos. Wala, luya ko sa trabaho. Matung, wala ko ganahin pauli. Nagpalayo ko, niabot ko dito sa Davao.
0: Mama. Napunin yung pagkamalita ni mo di eh.
1: Ay, normal na ka na, Aljon. Basta kapoy na kayo.
0: Abi ni mo, nakagusto ko si mo, ha?
1: Aljun.
0: Oo. Nakagusto ko si mo, ha? Sa iyo pa rin si mo, ha? Murag makaingon ko nga, mauna niyang babae nga. Ipangitan ako.
1: Sabadya, uy. Ikaw, utropog ka. Basta mga lalaki, mga mayom atik-atik.
0: Dili ni atik ako, ha? Pinunanay niya ako, ha? Sherilyn. Sige na. Andam ko magigtipon sa imo, ha? Mag-ubanta. Saman, madawat ko ni mo. Mag-ubanta. Para dili ka mag-inusara sa imong kinabuhi. Magbaton kitag pamilya.
1: Tinod ka, Aljun? Tinudanay ng imo, ha?
0: Gusto na ko magbinyo. Gusto na ko pamilya. Kung makabaton na kitag pila ka mga anak, di pamilya na.
1: Magminyo ta.
0: Magpakasal ta. Balag pinobri lang, di alang sa huwis. Saman, sukol ka. Mahalong ta ka.
1: Oski.
0: Wow, ha? Tinood na?
1: Oski.
0: Karoon mo kong sugton, pwede huwag mampag-upan na ta. Labo na ako'y puyanan dito, nga ako rin isa.
1: Na kay Pinoyanan?
0: Oo. Sa sige na huwag panarbahol, nangandoy ko nga maghimog yung balay. Para sa umabot na akong pamilya, nga na ako'y kapuyan mo nang akong una-huna.
1: Kalindot ni mo, Aljun, no? Anong sarili lalaki nga, ingana, para sa imo, ha?
0: Oo, pero mo na nga. Plano na ko nga, mintras ulitaw pa ko, maghimo na dagong balay. Para pagkaminyo na ako, nanaw ko'y kapuyan, uban sa akong asawa. Huwag sa umaabot na mo, mga anak.

0: Wala na to'y bali, Sherilyn, nga nakaupat na takaanak.
1: Ay, oo.
0: Tempa, wa ba kayo nalimtan? Katong imong anak ka ni Adto ba?
1: Ay, pasagdi na kadto. Pasagdi na kadto.
0: Buhi pa ka imong lula?
1: Sa ako, murag buhi pa to si lula, oy. Kay kondisyon man to. Dili man to'y pabaya sa iyang kaugalingon. Sa'yo matulog. Kunya, dili kayo hingaon og karne. Permentiro to isda, gulay.
0: Ah, wa ba kay plano nga imong bisitahan?
1: Ay, wala na, Aljon, eh. Sig bisita-bisita, ano ko maghunaw na sa akong anak. Bahala na siya sa iyang kinabuhi. Lahit na akong pamilya karon, ug dili na siya.
0: Lala, sige, ikaw rin magpunto.

Ay, wato ko hospital. Ako nang ipa-check up niya akong kaugalingon kung naunsan ani. Mura nagkaluya man ko da. Sukan nga nakabaton kong anak. Upat kabuok, mga dalaga na sab. Si Aljon, negosyo-negosyo. Ay, napoy sakit. Maning atimanon akong kaugalingon ako. Kung unsa may mayo imintin ako sa kong lawas. Magpa-check up ko kay... Dili pa ko gusto nga magkasakit. Ay,

Diyan ako sa ospital. Oh, time pa. Kundili ko masayop. Si Lola Loida ka na. Nagunsa siya tiri sa Davao. Huwag niya tiri sa ospital. Si Lola Loida gina. Dukulon ako. Lola Loida. Ay. Kung wala ko masayop, ikaw si Rilin. Oh, ako Lola. Ako si Rilin. Maayo kay nagkita ta din he. Daan pagigulo lang abuhi pa ka. Ay, naning kamot ko tungod sa akong apo nga imong anak nga imong nang gikalimtan. Nga nung nabuhat man in taon imong sa paghikalimot sa imong anak. Ug wala ka magpasayod niyan itong mga panahon na nga milakaw ka nga trabaho man ka ato. Ug wala nga mo pauli sa amo ah. Lola, kalimtin na ito nga problema. Na anak ko'y pamilya, na anak ko'y upat ka mga anak. Mga dalaga na sila. Grabe sab ni mo, nakaako ka sa paghikalimot sa imong anak. Nga ako ang nag-antos in taon sa pagmatutog, ikan pa sa iyang pagkabata, antot karon. Nga dalaga na siya, huwag nagtrabaho na, huwag maunin nagsuporta ka na ako. Amayo hinun Lola, nga nakasuporta na sa imo ang nakatabang siya. Dapat lang sab. Dili na lang ba day ka mangumusta sa iya? Ay kikalimta na ako siya Lola. Nanakoy mahal ng mga anak, nanakoy kaugalingong pamilya. Pasagdi na ka to. Siguro magkita ka mo, makatagbo sa dalan, di na mo magkaila. Ay dili na importante na sa ako ang magkaila pa kami. Nanakoy pamilya Lola. Huwag ikaw na bahala sa iya, huwag maayo kayo, nagtrabaho na siya para matabangan ka niya. Unsa kang klase nga pagkainahan? Unsa klase nga pagkainahan Lola? Nalukong imo kong sukmata ni Ana. Ha? Grabe ka. Huwag kay kaluoy sa imong anak. Huwag kay kaluoy. Ang akong inahan Lola, maayo ba yung pagtratar diri sa ko, ah? Ha? Maayo ba? Ginoo ko ni mo, si Rilin. Idamay pabadyain ni mo ang imong anak. Nasunod lang na ako ni sa inyo, Lola. Pati ikaw, Lola, walay klaro ka ni pagkatiman diri sa ko, ah? Bisan mag-anto ko sa imo, hain mo pa ko halos paabogon. Kaya gipangita ko sa akong inahan nga walay klaro nga mag-atiman diri sa ko, ah? Karon ako nakatagamta mo kalipay nga nakabato na ikong tinuod nga pamilya nga nanak ko'y mga anak na tinuod nga nagmahal sa ako ah. Mao ba? Ba't masabot ni mo imo sa gipatagamtam sa ako o sa imong inahan? Nga si Greta. Nga walay maayong pagtagad ni mo diha. Gikan ka niya. Walay maayong pagtagad si mama diri sa koa Lola. Mana nga. Natalumpot sa kong nahuna. Ingaani di ay. Nga walay maayong pagtagal o pagpangga sa usa ka inahan. Mahitabo po din sa ato ah. Nga dili sab kita maayong mutagad sa atong anak labi na sa akong anak na naasay mo ha. Muna bahala na siya sa inyong kinabuhi. Huwag ikaw na magpaigo sa Lola. Kaya usbo na ko nanak ko ilang pamilya. Sige Lola, ato na ko. Si Rilin, asa ka? Asa ka, si Rilin? Bahala na sa imong apo. Kaya nanak ko'y pamilya.

0: Sugat na nga minyo na intawon ang akong upat ka mga anak. Walang ibalipila na katuing. Nanay sila'y kanya-kanya nga pamilya akong upat ka mga anak. Ug ako na lang nag-inusara nga human usab mi panaw na si Aljon sa laing kalibutan tungod sa iyang balatian nga wala niya maantos. Kami nga obadiay ninay mag-inusara na lang kita. Ay, ang akong apuhan si Lola Luida buhi pabaka nga sukan nagkita kami diri sa Dabaw nga dito sa hospital pila na kadto-katuig. Buhi pa baka si Lola Luida? Ug buhi pa baka hapon akong inahan nga si Mama Grita? Ay, sila pa baka niya itong iyang banabanang iangkol na ako nga naitulo ka mga anak. Pero ako na lang nag-inusara karon.
1: Ayo.
0: Kinsa man karon?
1: Ayo.
0: Kinsa ka na? Time pa. Ah, kinsa ka?
2: Morning balay ni Sherilyn?
0: Oh, ako si Sherilyn day.
2: Ikaw si Sherilyn? Ako to si Cecil.
0: Cecil? Kinsa nga Cecil?
2: Cecil ang ipangalan sa ako ni Lola.
0: Kinsa may mong Lola?
2: Lola Luida. Ako to ang imong anak ma. Nga imong ibilin kay Lola.
0: Unsa?
2: Ako imong anak ma.
0: Nganong aniya ka?
2: Nilibre ka malipay nga nagpakita ko sa imo ama. Nilibre ka malipay.
0: Hibalo kong anak ay kasuko diri ka nako. Dapat wa ka na magpakita. Wa na ko magpakita kanimo kay para sa ako ang ikalimtan tanaka.
2: Okay na sa ako, ama. Kikipasabot ko ni Lola niya itong buhi pa siya.
0: Wala na si Lola ni mo.
2: Pila na katuwing nakalabay nga may panaw na siya sa laing kalibutan. Muna na ningkamot ko. Nagnegosyo-negosyo ko. Nagtipod. Og nang plano ko nga pangitaon ko ikaw din sa Davao. Para ikauban ko ikaw, ma. Ma, kalindin ang tanan ni mo. Nahimo sa kuha, wala ka doon sa kuha. Importante nga nagkita kita. Og na ako ikahinabi ng imong silingan nga wala na daw imong mga anak. Tungod kay nga minyo na. Og ikaw na lang daw nag-inusara tiri. Mahauban na lang sa ako, ama. Nanang ko'y puyanan dito. Ako na'y mabuhi sa imo, ama.
0: Ah, salamat kay Sisi. Ayaw na, dili ko nibihaan ni akong lugar. Diri sa Davao. Diri na ko natigulang. Pila na ka mga katuigan na ng labay. Mingaon ako nining lugar o diri na ako magpakamatay. Kung maabot na ang oras para kanako.
2: Ama,
0: paningkamot na lang para sa imong kaugalingon.
2: Ayaw ka bala ka ba kung dirigyog ka? Nawata lang akong suporta sa imo, ama. Magpadalar ako.
0: Salamat, anak. Nga wala ka magbaton o pagdumot diri ka na ako. Nahimo ko lang ganto ang tanan, anak. Tungod po sa imong apuhan nga walay mayong pagtratar diri ka na ako. Hulang ako sa pansin. kulang ako sa pag-atiman. Wala akong magkinahanglan nga mahimo kong dato. Gikasilagan lang ko sa akong inahan nga si Lola Greta nimo. O gato si Lola Loida. Halos ko niya abogon kung dito ko sa iya. Mauto naglatagaw ako. Ipatagamtam lang na ako sa ila. Kung unsa ilang gihimo ka na ako, upasaylo ako ikaw. Ang nahimuan ako ni si Sel. Okay niya ma, wala problema, manakasabot ko. Pasaylo alam ko.

Abi ni mo Kuya Arn, grabe among hinilakay sa akong anak niya tuwing kayo na matupan niya kalimutan na lang daw ang tanan nga akong gihimo sa iya. Amin mo Kuya Arn, pinadalaan ko niya para daw na ako'y magamit. Nagpasalamat usab ako kay dili na ako makaya nga musuporta sa akong kaugalingon. Nga ako na lang nagpaabot ko dito sa lugar niya, diri ko bawian sa akong kinabuhi. Dili na ako makaya nga talikdan na ako ng lugar. O na naning kamot ko Kuya Arn, sukan nga nakabati ko sa imong programa. Naning kamot ko nga makahinabi sa inyo ha, pinagi sa pagtawag sa cellphone. Og salamat sa imong pagtagad Kuya Arn. Og daghan kay salamat. Maghinaot ko makahatag yapon kining inspirasyon ni akong kaagi. Natustanan nga mahilig nga tigpaminaw. Salamat ay mo magtatampo. Sherilyn. Salamat Sherilyn sa imong kaagi nga imong gipambit diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Balo ko Sherilyn na ay mga pagtulon ano, mga inspirasyon nga po makutlo sa ato mga tigpaminaw. Okay, nagan salamat Sherilyn o mga higala. Ay nyo kalimtiha ang ato mga produkto mo ni pinaka-importante ka ninyo, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mga higala. Kung kapi namang galing, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ug sulayan po ninyo pagpangapi ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee, ang pagmadugang og energy para sa inyong mga trabaho sa matag-adlaw. Basta first time pa ka ha, pwede tunga lang sa sachet ang inyong timplahon sa atong Turbo Max Coffee. O ga inyong kalimti kung haplas na manggaling para sa inyong kaugalingon, Orion Herbal Liniment Oil para sa tibuok pamilya. Gikan sa bata, pwede haplasan ng bata niya na sa atong Orion kay walay halang o walay chemicals nga makadaot sa panit. Basta sa external lang apart, mahigala, daghang katabang ang Orion Herbal Liniment Oil. Haplas lang, Orion, mga higala. O sa atong kaming pang Supremo Herbal Oil, no, kaming parisihin noon, mga higala, di pa ni nato mapalit sa parmasya. Magpahibalaro ko kung mapalit na ninyo ni ang atong Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata ang reeskwela sa elementary. Mahinahan ha, babae man o lalaki ng mga elementary ng bata, Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina before ninyo pagtuon sa eskwelahan. Og sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule, gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take nini. Hantod sa mga taas-taas ng edad, hantod sa mga tigulang kung nawala ang ganas pagkaon, pag Nerveplex AA. At sa parmasya, pangitaang Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Og sa ato usab nga B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala nato din ha, nga nakabaton og nervous neuropathy, nga dunay manusok tusok sa imong tiil og magkusi-kusi sa imong tiil og magbinhod imong kamot og tiil, eh B40 na mga higala, no, B40 capsule. Og lakip ka sab sa atong Megacare soft gel capsule nga dagang health problem ang itiker. Og labi na sab no sa atong Fairbite capsule, mga higala, ang Fairbite capsule ay kalimtinga makatabang sa mga tao nga maglipong-lipong, nga luspad tanawon, dry ang lawas tanawon, mag-Fairbite capsule. Labos tanan sa mga bagong nanganak nga mga inahan din ha. Luspad ka tanawon, ibalik imo pagka pinkies o mo-blooming kapag balik inahan, no? Mga bagong kang nanganak, basta sulay ninyo ang Fairbite capsule. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Kinis Kuya Arn, maingon, bye-bye o God bless kanato.

0: Wala ka ba'y mga pangutana mahitungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga palaga nato sa kahanginan. Kumusta na pud ang tanan, no? Ilabi na jud sa atong mga minahal nga mga mamiminaw, no? O sa atong mga suki nga naga-message per mino sa atong mga suki nga mga texters, may kalabutan bahin sa ila ang problema sa panglawas, no? Welcome kamong tanan, and of course, atong i-welcome ang ato ang buutan ug daling maduol nga doktor, way lain si Doktora Choi.
2: Hi, yes, hi. Doc. Hi, Ma'am Buttercup, no? O kanang thank you kaayo. O welcome po sa ato ang mga sukintig pagminaw diri sa ato ang air, no? Sa parts of Mindanao and Visayas area.
1: Mhm. Na. Welcome ang tanan o kung asa mi naabot among tingog di doktora karon, asa mi naglanog-lanog, no? Kaninyo maayong adlaw jud sa tanan, no? Mm-hmm. Salamat kay ninyo. O sa inyo ang suporta sa atong programa. So daghan naman kaay nag-message sa ato adin ni Doc, no? O sa ni Doc o na nag-hi na ni Mudari Doc. Ang ato ang text sender, ang number nga 8858 sa 0967. Naingon lang siya, hi, hello Doc Choi. Nguta na lang po ko dari, Ma'am Buttercup. Ugmaoban niya ang number ni Doktora Choi sa iyang program.
2: Yes, actually mo na ang hotline number nato, no? So kanang mga magpa-greet na mga questions, amo na ilang hotline number, no? So mm-hmm. Lahi pud amo ang number sa among clinic, lahi pud ang ato ang Facebook account para sa ato ang clinic, o lahi pud ang kaning sa ato
1: itong ang hotline. Pero Doc Choi, palihog ta sa number ni mo, Doc. Anong utaan na ra ba siya, Doc, no?
2: If ever ganahan si Ma'am nga magpakonsulta, no, pwede sila mutawag sa akong secretary. Ang number ni Neil is 0910-755-9686.
1: Okay, pero sa ato ang programa, dinhi na sa kadtong Doktora Choi, Ma'am, mo ni 0909-304-8924. Okay, mm-hmm. So hinaot nga nakuha nimo atong number og namati ka karon para unsay mga i-message nimo na doktora. Dito na ka mo direct o message si Doktora. Okay. Dito na po siya sa ato ang laing text sender, Doc, sa 9876 sa 0927. Gikan gihapon ni sa atong hotline, no? Ingon siya, Doc Choi, unsay tambal sa sakit sa tiil? Sakit jud siya itunog. Mm. Oh, daghan na ning mga nag-message na to ani Doc, no? Mm-hmm. Ani nga problema. So ipalihog tagbalik, Doc, unsay maayong advice ni mo niya.
2: So, ang sakit sa atong lapalapa, usually, agin na siya kay natin yung mga neuropathic pain, no? Labi na kung diabetic ta, or ang uban na ka lang na sila yung mga occlusive disease sa ilang mga ugat, no? So, ang atong suggestion, ana, is magpa-test sila, no? To make sure kung unsay jud, no? So, ideally, magpa-random blood sugar, and then, akong suggestion is, apila na lang po yung uric acid. Now, if ever, kanang sakit gihapon na normal ra ang uric o kaya ang sugar, mas better siguro pa-extrahan niya yung tiil, no? Mm-hmm. Base na siya osteoporosis na diha or mga bone spur, no? Kanang mga siwil nga bukog, no? So, inana. Kung elderly na, ideally, nakakuha na yun siya, nakakalsyum na yun siya, no? And then, very common po guys sa elderly na ito yung mga B-complex deficiencies, no? Mm-hmm. Pwede kayo nga magtabang po siya o kuan, magpatabang siya sa supplement, no? Sama sa ato ang high dose nga B-complex nga B40. So, gana siguro ako mga suggestion sa iya, mag-inom siya sa B40, and then if ever elderly na siya, dapat na po siya additional calcium supplement, no? Mm-hmm. And then pa-testing sa sugar, sa uric acid, and then if needed, x-rayhan ang iyang tiil.
1: Mm-hmm. Okay, so thank you kay Ana Doktora. So sa ato ang sender karon, no? Ma'am or sir, hinaot nga nadungog nimo ang tambal ni Doktora. So ayaw kalimti sa imo ang mga paminhod-minhod nga medyo sakit imong lapalapa. Ayaw kalimti pag-inom ang gi-recommend ni Doktora Choi nimo ang ato ang B40 na B-complex, no? Then mo na nang tuuban magpa-check up jud. Mo ra jud na siya check up gyud ang solution sa tanan natong mga gipangbati karon, no? Para maresitahan ta sa insakto nga tambal para sa atong mga sakit. Mm-hmm. Okay, so Dr. Choi na naputilain diri sa ato agyapon nga hotline, nag-message siya ang last 4 digit kay 0692 sa 0953. Ingon siya, maayong hapon, Doc. Doon ako'y bukol sa akong liog. Mm. Ang ato ang texter sender kay si Sir Dan. Kuani siya, 66 years old na senior citizen. Ang yaadang bukol sa liog, Doc. Unsay maayong itambal.
2: So, kanang mga bukol sa liog, good. Dapat yun na siya ma-assess, no? Kay pwede mangod na siya cancerous, no? So, kinahanglan tanaw sa nato kung dili ba na siya kahadlukan or kinahanglan ipatangtang dayon, no?
1: Mm-hmm.
2: So, ideally, dapat mo pa-check up din na siya, no? Face-to-face, good siya nga check up, no? Initial, good, kasagaran himuon na mo as doctor is... We think of it una as infection, no? So, basin lang na ay infected cyst, na, no? So, we give ka ng antibiotic for 1 week, no? And then, after giving antibiotic for 1 week, kung wala na siya nawala, i-work up na to, no? So, ang banhimuon na is i-ultrasound, no? And then, magpahikuha po may mga test sa thyroid, kay isama na sa organ nga na ang importante din sa atong liog, ang atong thyroid, no? Pero makita po nagyapon sa ultrasound, usually may request ng ultrasound of the neck, may dili lang kay ultrasound sa thyroid, no?
1: Mm-hmm.
2: Unless siguro na found out na sa previous examination na thyroid ang problem, so mag ultrasound may kanang follow up nga ultrasound sa thyroid, no? Pero initially sa first time nga himuon na siya ipa ultrasound of the neck, yun naman na siya, no? Ang difference ana is tan-aon po ang mga lusay, no?
1: Mm-hmm.
2: So kung ang mga lusay is na ba siya findings nga murag kadudahan nga cancer, no? So if ever na may na nga findings, depende sa ultrasound findings kung mag-recommend ang doktor ninyo. Usually ang ato ang alang referan is ang ENT, no?
1: Mm-hmm.
2: So ears, nose, throat nga doktor, ENT. Sila mo'y mag-decide kung sa'y next step mo, no? So, kung kinahanglan na siya tangtangon, i-biopsy, sa ako, mas mayug yun. No? Mas mayug yun, no? So, then, sa Zamboanga del Norte, ang ato ang ENT, medyo naanatay tulo ka buok, no? So, either of the three, dapat pagpa-check up, no? So, diri kung diri sa Zamboanga del Norte, kung naamoy mga bukol sa inyo ang liog.
1: Mm-hmm.
2: So, muna ako suggestion, especially kung lalaki, dapat ma-assess yung nag-ayo, no? Kay mas higher risk for cancer ang mga tumor sa liog. Labi na ang lalaki nga manigarilyo,
1: mm-hmm.
2: kanang kusugay mong inom, no? Mm-hmm. So, na yung mga tendency nga inana. No, sa mga babae, kasagaran ang sa mga babae is more on matrigger na siya inig pang brus, no? Agi kay na kay kanang magsabak bitaw ka murag stress na sa imong lawas.
1: Mm-hmm.
2: So usahay magka problema kasi imong mga thyroid hormones, no? So kasagaran pod ang suicide sa mga babae is more on ang thyroid problem pod sila.
1: Mm-hmm. Thank you kay doktora, no, sa imo ang advice para kang Sir Dan, and hopefully nga taga Dipolog ra ni siya kay mao to sa gi-mention na di doktora kung asa ka nga mga ENT doctors mo adto, sir, no? Pero kalabanan na ba ni Doc ni ato ang mga suking tigpaminaw na asa mga lagyong lugar? So, palihog lang ta, sir, o duol sa inyo ang doktor din ha. Katong gi-recommend ni doktor nga maduol ka sa ENT. Kay dili gyud ay basta-basta na mga bukol gyud ay nga imong gibati karon.
2: Mm-hmm.
1: Though ani mo na mention kung outside or inside ng bukola, pero mo to sa ingon ni doktora klaro kaayo sa imong angayng buhaton, no? So thank you kay sa imong pag-message, sir, og hinaot nga nakadungog ka og nagapaminaw ka nga nabasa na mo ang imo ang problema karon sa imong panglawas.
2: Mm-hmm.
1: All right. So diri na puta sa atong laing texter sender. Ang number kay 8891 sa 0935. Naingon siya dere, good PM, Dr. Choi, Sir Franz, Buttercup. Salamat to kaayo sa coffee corn.
2: Mm-hmm.
1: Kay nindot na akong katulog o pagbawas o pagpangihi. Oh.
2: Mm-hmm.
1: Ang ato ang sender, Doc, kay sa Butuan City.
2: Mm-hmm. So nakatabang jud kayo ma'am no, daghan na jud kayo natabangan sa atong coffee corn sa mga naay problema sa pagtulog, naay problema sa paglibang no, kanang mag-constipate ba, magahi ila ang stool nga dili regular ang ilang pagbawas no. So nakanindot gud ani kay di lang siya pa kapi-kapi nga medyo na ipa-pait-pait no, mm-hmm. pero naagi siya yung mga added benefits no, yes. sa mga sa kanang fiber content niya sa iyang corn, tapos naapadyo siya yung mga additional fiber content sa itong malunggay, mm-hmm. plus uban nga mga vitamins makuha na to, di ba? Kung sila pa mayingon, national vegetable daw na to ang kamunggay.
1: Yes,
2: agi sa kadaghang nutrients nga makuha na to uh-huh. sa iya. Plus naapagyod tayo kanang mangustin, no? Nagisagol di ana sa atong coffee. So, katong naka-remember ko sa una si Sir Franz, ingon nga, the whole mangustin fruit, yeah. no? Even sa iya ang sa putos, sa tanan. Seed, o sa unod, no? So, muna nga, additional source of fiber and antioxidants gid siya. So, kani siya nga atong kape is gihuna-huna gid bitaw para mm-hmm. sa kaayuhan. Dili lang kay agi sa ato bitaw ang culture karon nga murag fad na bitaw or murag uso na ang inom-inom mo coffee, mm-hmm. pero aside from that, more on medicinal na po siya.
1: Yes,
2: in terms of kanang supplements, og vitamins, og fiber nga makuha na to siya.
1: Tinuod siya, doktora. Nahinumdum ko rok ba one time na ko na story, pag-iskot na ako bahin sa atong coffee corn, nag-iskot po din siya. Ayon siya, ay, pwede na di ay magama na lang kukuan, mga daghay og malunggay. Mm-hmm. Ya ako nung ipadry, tapos mo na siya, iya ang igaling, ngayon ana. Ayon ko din, kulang gihapon. Kaya na po may mais. Insya, oh, pwede gihapon apilan. Ayon ko din, kay mangustin yan. Mangustin ba ya? Dili ba na siya permanente makuha na to, dok, no?
2: Mm-hmm.
1: Kaya seasonal man siya. Siya bitaw, no? Then, additional na po nga trabaho. Sige na lang, mag-coffee corn na lang ko.
2: Oh, mahago pa ka.
1: Oh, no, diba?
2: Mahago pa ka.
1: Correct.
2: Siyempre, kanabitang maghimo mga inaani nga process, kinahanglan limpyo po ang paghimo.
1: Mm-hmm.
2: Kay aron dili pa prone for bacterial infection, no? So, muna nga, pag humaghimo, silyado dayon. Nindot ka niya, ang nakanindot ating ato, kay, ang nakanindot plastic nga knife foil.
1: Mm-hmm.
2: So, nakanindot ani niya, kay, dili siya masudlan dito mga kagaw, no?
1: Yes,
2: so, sterile dito kayo siya, limpyo kayo siya pagkahimo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun, dili siya, kanang uban manggod, gamitin kanang uban sa hotel, nga ang butangan na nila sila mga kape, mga creamer, mga sugar is papel.
1: Mm-hmm.
2: So if ever mabasa, so masunupan, no, masunupan. So mm-hmm. mas better ginanginani nga plastic or with foil na protection.
1: Lagi dok. Lami po siya dok, no, kay refine po siya pagkagaling ba, nga wala mm-hmm. mga residue bitaw nga yung mabilin jud ko. Mm-hmm. Ato jud siyang mainom.
2: Mm-hmm.
1: So kung kita lay magama-gama mga higala, no, para atong akong kaila nga mag DIY na lang unta siya. Pero nagunohon na siya ang pag-process ta maragwana. So, try na lang tadiretso sa ato ang coffee corn, no?
2: Mm-hmm.
1: Okay. Then,
2: higo na lang din kutaw, inom, higo.
1: Correct.
2: Then, tulog.
1: Insakto pa yun ang pagbawas sa hugaw para sa giingon din ni ma'am, no? Insakto ang pagbawas sa hugaw tapos maayang katulog. So, okay, kaayo. And speaking of mga inani ng mga kuan ba? Ng magkapita, then mga pangkuandok ba? Manghaplas po ta. Kaya di magina siya mawala. Namang kita yung mga batingon ng mga paminhod, usay ka na masobraan dag panglaba, di ba nay, mga tatay, no? Sobraan o ka ng pagdaro. So, na garden, yun ang kinahanglan, magitag haplas, no?
2: Mm-hmm.
1: Dayon, mo inom dayog kape. So, ang atong haplas, mga higala, kailan na dyan mo, ano, ang ato ang orayon.
2: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Dayon, para sa mga kabataan na to din ha, alabi nating ula na rundok. Para sa ipainom ni mo sa imo mga chikitings, dok, unsa gani itong vitamins?
2: Kaning kuan, ganin sa mga active ng mga kids.
1: Yeah.
2: Kuan dahil ganina, nagbanding me.
1: Where the pit, nag, dok?
2: As girly-girly banding.
1: Ay, wow.
2: So, nagpa-haircut.
1: Ay, bantu, gramura na isang tingyo ni mo.
2: Nagpa-hair treatment. Uh-huh. Nagpa-kuan, nagpa-hair spa. Ipa-hair spa na ako si Angeline. Ang doon kagagma. Excited kayo sa ilang first haircut sa salon, no?
1: Okay.
2: Naano din yung mga yayara or ako rin mga haircut.
1: By the way, Dok, imong hair, no, nag-color ka karon.
2: Ay, wala. Ako rin yung ipa-kuan.
1: Brazilian?
2: Brazilian treatment.
1: Yeah, bato rin ako. Nakita ka difference. Well, dili na dyan ko kakuan o asa.
2: Yeah.
1: Bato rin ko.
2: Yes, girly bandings ako mga girls.
1: Girl na girl. Pretty na pretty. Yeah.
2: Yeah, so ang ilang vitamins, ang among vitamins is pareha may tanan, no? Itong mga kids, among vitamins is Nerviplex syrup, no?
1: Mm.
2: Very, very kuan kayo niya siya complete, no? Na siya taurine, for brain development, na siya ay lysine for pagana sa kaon, na siya ay zinc for immunity, and chlorella extract for growth, no? And then sa ato ang mga teenagers o sa mga adult, no? Natay Nerviplex AE, no? Na siya ay appetite stimulant aside from the vitamins na makuha na to.
1: So, uh-huh. So,
2: pwede pa kayo sa mga lola.
1: Ka-Angeline, de, Dok, wala na rin siya aning syrup, di ba?
2: Ah, for now, syrup pa na ko siya.
1: Okay.
2: Kay 12 ba man. Uh-huh. And then 13 na.
1: Mag-AE na siya.
2: Yes.
1: Okay. So, no? I-try ninyo mga higala, no? Sama sa anak ni doktora, mga chikiting niya, nagapainom siya sa Nerviplex nga syrup, no? So, active kay mga bata, gawas nga bright, active kaayo. Dahil ang nakalamihan ni Dok pa, kay madugo nga nilang height pag yung Dok, no? Mm-hmm. Mas matag-as pa na sila, kay doon na siya
2: chlorella
1: extract, mm-hmm, no?
2: Since bitaw ako silang napainom ani nga Nerviplex syrup, marag nindot ang ilang height, nindot ilang immunity. So, muna nga, gipadayang gagyapon ako siya. Aside sa naas lang vitamin C, sagarang din nila, sagarang sa mga bata, ganahan magandang mga gummies. No? So, naas lang vitamin C ng mga gummies. And then, ganila ang syrup.
1: Okay. So, thank you, kaayo, anak. No? So, mga nanay, tatay, mga mamagpapa, ay kalimti ang ato ang Nerviplex syrup para sa mga kabataan.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Sa sunod na po tayong higayon mga higala, kaya nakabsa na po ta sa oras. So, gi-invite mong tanan sa itong hotline, no? Mo message mo sa 0909-304-8924 o sa kang Dok Choy na?
2: Ato ang Facebook Messenger, no? Ato ang Dok Choy nga DOC space HOI.
1: Okay. Hanggang sunod nga higayon, kaniya yung higala si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz. Magpahinumdom nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes. Ako nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
2: Saan kaya tayo bubunot? Uy, sa mga winners nga pala kaninang morning, ha? Sa hindi pa nag-claim, I suggest, kasi eto nga, no, medyo hindi maganda yung ating weather. Sige, bukas na lang, ha? Huwag nang paabuti ng 14 days. Renan Timiano ng JK Line Taxi. Florence Torinas ng Barangay Bayabas. Emma Amora ng Barangay Kauswagan NHA Phase 1. At si Roby Alsola ng Barangay Nazareth. At saan ba tayo? Saan ba ang winning barangay? And may ruleta stops at Barangay Bayabas. Ito ang ating winner. Ala. Ang yung drop box, oh. Nagang salamat. Ang kinabunot,
8: Ang kanyang address ay mula sa Barangay Bayabas. O Barangay Bayabas na ang kanyang address. Congratulations, Larry Aicardo. Larry Aicardo ng Barangay Bayabas. Congratulations sa iyo, ha? Ikaw ang ating winner this afternoon. Abangan si Jason Steele mamaya. Oo, mamimigay din yon. Siya na. Oh, siya na po. Para sa ating Heart Afternoon Drive, we'll be with Jason Steele. And later on, 7 to 9 p.m., we'll be with Harvey Stone para sa programang Heartlines. Para naman, mas bibota. Okay. Well, the remaining few minutes ng ating programa, I'll be playing more songs for you. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart 92.7. Ang sarap.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang mas mahigpit na pagpapatupad sa tamang paggamit ng digital weighing scale sa mga negosyo at pamilihan sa lungsod. Bahagi ito ng scale calibration drive na ipinatutupad ng City Treasurer's Office o CTO Tax Mapping Division alinsunod sa City Ordinance Number 2025-142 o Digital Weighing Scale Ordinance. Ayon kay City Council Committee on Trade and Commerce Chair Councilor George Guking, layunin itong matiyak ang tamang timbang sa mga transaksyon at maprotektahan ang mga mamimili. Nagsimula ang information drive noong Agosto 1 habang nakatakda sa September 1 ang pagsisimula ng verifikasyon at calibration ng mga digital weighing scale. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM Cagande, Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 15 minutes after 3 o'clock. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Hoy, kumusta? It's a drizzling. Nagtaligsik na hapon ng Lunes. Akala nyo umaga. Hapon ngayon. Siyempre pa, this is Hard Afternoon Drive. Sabi ko nga kanina, ano pa nga ba, magsasama-sama tayo until 5 o'clock. Of course, my name is Jason Steele. Hindi lang sa umaga, hapon na rin. Magkakasama-sama tayo. And less than 2 hours of the show, you have to be with me. Kailangan ko kayo maramdaman. Dali, damputin na yung mga telepono just in case lang you got your shoutouts in you. Alright, kindly forward those to me. 0961-892-4927. Otro ha? That's 0961-892-4927. Ay! Hindi pa natatapos ang pamimigay natin ng bugas at saka groceries. Meron akong dala niyan. Kaya naman mga manatili nakatutok lang, ha? O, sige na, kasabay na inyong mga merienda. Ako na bahala sa ating tugtugan, ha? Manatili at padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore! 93.7,
1: this is Heart FM! Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagi 73 pa karon ni 73 na lang mo nang ipay ko ani nga tungod aning capricorn mo ni usa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Oh ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinumdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinumdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 29 minutes down 3 o'clock. Oras sa ating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value than selos. Selos! Oy! Oh, shoutout sa lahat ng mga seloso at seloso dyan, ha? Katong mutingog lang gani gamay ang cellphone sa iyong pares. Talaga naman yung leeg halos pumilipit na. Oh, gusto makita kung sino yung nag-text. Agay. Pag nalaman naman, oo, na may nag-text, ako talaga naman, away na naman. Ginoo ko. O, sa lahat ng mga nag-merienda dyan, ano ba masarap na merienda pag ganitong medyo maulan-ulan? Ako ha, pag ganitong maulan-ulan, tapos medyo malamig-lamig ang paligid, halo-halo, atin. Kailangan sabaw eh. O, sabaw. Sabaw ng halo-halo. Kailangan mga RM-RM, ano? Talking about RM, yung Google Public Market, may nagtitinda ng RM dyan, ha? Nakikinig sa atin dyan, naka-Hard FM yan. O, si Mar, at saka si Long. Marlong, RM Station. Good afternoon, ha? Maraming salamat po sa lahat ng mga opisina. Alright, kung saan man kayo, basta nakikinig kayo ngayon, naka-Hard FM kayo, unsay merienda. Lingi kay boss. Dali! Talungin mo si boss, sabi mo, boss, tatanong si Jason Steele, ano daw ang merienda? Itulak niyo ako na ako may sabi, pero yung may gusto kayo. Magandang hapon muna mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. O ito, maraming merienda dito, oh. Ang Tesha Eatery. Have a great and beautiful Monday, everyone. Chikita naman dyan, oh. Marin Rivera, pampagana ngayong hapon. Ay! Wala mi bugas karon. Mga taga Terry Hills of Division Bulwan City, oh. Si Rosalinda Baranda. Shoutout sa iyo, Rosalinda. Sige, sige. Iapil nato ni. Oh, sa atong raffle ng bugas. Good afternoon, naminaw ka ron sa ating programa. As always, mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi pa yan. Oh, si Tatay Nicolas at ang Galas Family, good afternoon po sa inyo. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Merienda na, kapi na. Tuslo, tinapay na. Yan ang typical na merienda sa bahay, ano? Kape, tapos tuslo, tinapay, bay. O, tuslo, pan. Demsoy Robles, brother! Mayong hapon, maraming silamat. Masarap na merienda ngayon, binignit. Pag ganito makulimlim. No? Sana all may binignit, tapos pati lawanta, di ba? Si Ate Fel, all the way from Lapasan. Magandang hapon din po sa inyo. Thank you so much. Ebing salo-halo, lami. Oh, saan yan? Masarap ang halo-halo dyan? Alam mo naman ang motto ko sa buhay, Ate Fel. To taste is to believe. Diba? 32 minutes after 3. Ano man ang inyong pinagkakabalahan dyan, ha? Walang bibitang. Patayin na sa pagpaminaw. Ha? Walang pipihit. Paano naman natiling nangikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore. 93.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM buginon. We got 43 minutes and down 3 o'clock. Make a trainer for you. It's better when I'm dancing. Dance was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus the previous formulation. Sandali lang, shoutout natin sina Silver Grace all the way from Lapasan. Mayang hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana inyo maganda ang inyong mga paminaw diha. At saka sitwasyon, ano? Sana yung maganda rin ang inyong mga merienda diha. Sina Carla Toledo, nakikinig din sa atin, oh. Maayong hapon diha. Oh, Zumba ng Zumba. Ito mga taga Bloomingdale. Ang Bloomingdale Zumba Mom She's. Ito yung mga bawal magmerienda. Bawal pa kayo magmerienda? Siyempre, di ba? O kasi zumba kayo ng zumba tapos kakain din kayo. O, dapat wala nang ganun. Ano lang, dapat twice a day lang para talagang, di ba? Balik alindog. Oo, para makuha yung goal sa inyong balik alindog program, right? Si Aro, tunay na kalugar na nakikinig din sa atin, ha? Mayong hapon, ha? Nakikinig din sa atin itong mga taga-Bamenta, Boulevard Carmen, ang Interlayer Refrigeration and Air Conditioning. Good afternoon to May Ann Fuentes and kay George Abesha. Maraming salamat sa inyo pa ikinig, ha? Siyempre, Nuwayan, no Efren! Mayong buha hapon. Laki-laki mo na. Hindi na kita nakilala. Good afternoon, ha? Maraming salamat. Ano ba merienda dyan? Sa may upol. Masarap yata yung merienda dyan banda, eh. No? Nakaiba yung merienda dyan. Teka muna, may mga nanalo ng bugas, oh. Bugas at saka groceries. Etong si Angeli Sabonsolin, ha? Angeli Sabonsolin ng Lapasan, San Juan. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Angeli Sabonsolin. Ganon din, itong si Bersan Sanchez. Bersan Sanchez ng Barangay Makasanding. Congratulations, ha? Si Nilo Tapdasan, yung taxi driver natin. Nilo Tapdasan, taxi driver to. Nakadaog Sanding, bugas at groceries. Ganon din si Marilyn Bacinicha. That's Marilyn Bacinicha ng Bara Magabalan. Maayong hapon sa imuha. Uy, nakadaog ka. Aog bugas at groceries. Yan pa lamang yung mga previous winners. Samantala, mamaya, brand new winner naman ang ating bubunutin, sweetheart. Kaya naman, oy! Walang bibitaw, padayon lang, ha? Sa pag-nguya. Usap-usap ng inyong mga merienda dyan. Still with me, ako po si Jason Steele. Manatiling nangikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM boogie dawn. Hey, we got 13 minutes after 4 o'clock. Oras sa ating sa atin na Playtime Entertainment, Born for Happiness. It's anti-hero, Taylor Swift. Oh, ateka muna. Oh, sa lahat ng mga galing sa siesta. Pag sinabi natin siesta, hindi kainan yan ha. Fiesta yun. Kakaiba sa siesta. Ang siesta sa lahat ng mga di nakakaalam, yung mga bago lang sa atin ng pandinig. Kasi sa lungsod, madalas ginagamit ang salitang siesta. Siesta ang tawag dyan, ibig sabihin, yung galing sa tulog. Yung galing sa napakasarap na pagtulog sa isang napakalamig at medyo, di ba? Napaka-bed-friendly na weather ng Lunes. Sana all, yung tipong pagising mo sa hapon, may masarap na merienda, no? At tapos pakakainin ka ng iyong lovely na pares. Kaon na. Dali na. Anmiyoy. In short, may nag-aalaga. Matulog ka na nga ng masarap, pakakainin ka pa ng masarap, mamahalin ka pa ng sobra. O, sweetheart, magandang hapon sa lahat ng mga motorista natin, yung mga rumarachata na sa ating mga kalsada. Good afternoon! Mga taxi drivers natin, motorella drivers natin, good afternoon! At syempre pa, yung mga bus drivers, huwag natin kalilimutan yung mga simpatiko at mga gwapo natin, mga bus drivers. Together with those spouse, nakasama nila, syempre, passenger assistant officers. Magandang hapon, maraming salamat ha! O, sa inyong pakikinig ha! Lalo-lalo na yung mga pasahero nila. Nagmerienda na rin kayo. O, kapag ganitong oras, yung mga naka-terminal na ngayon sa mga karinderya, sa mga restaurant, o, yung mga tipong, teka muna, let's have a break. Diba? Kaun sa tagamay. Diba? Merienda sa tagamay. Yung mga karinderya na nakapark yung mga sasakyan, yung mga taxi drivers yun. O, magandang hapon sa inyo. Talking about the karinderya. Etong Megan Eatery, ha? Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga kumakain dyan. And talking about kumakain, sa may loob ng Carmen Public Market, ang lakas daw ng monitor dyan sa Mineris Karinderia. Tuara! Yung mga nagme-merienda, hindi na yata merienda yan. Early dinner na. Kasi kanon eh. Kapag ang kinakain mo sa oras na ito, kanon, hindi merienda tawag dyan. Paniundo, kaya panihapon. So pinagsama, di ba? HBG Noel, magandang hapon. Stand by ka lang. Tatawagan ka namin mamaya. Mga taga Zone 1 Bulwa, maraming salamat po sa inyong pakikinig, ang Dikdikin family. Sige lang, padayon sa pagpaminaw, ha? Inabuli mong silingan na maminaw siya. Di ba? Nice to hear daw, sabi ni Ate Fel. Maraming salamat po. We got 14 minutes under 4 o'clock. Palapit na tayo na palapit sa ating panibagong draw ng bugas at groceries. Ha? Kaya naman, sweethearts, uy! Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 FM again, the Auto City, 33.7 FM. Moving on, we get 47 minutes down 4 o'clock. That's a beanie for you with Paro Paro. That song is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Shout out muna, mabuhay Sir Jason. Maraming maraming salamat ha. Sa lahat ng mga taga dyan sa may tourism office. You know, magandang hapon sa inyo lahat dyan, kina Miss Kim. Siyempre, kina Sir Marky, ha? Good afternoon. Thank you so much for always listening. Magandang hapon. At yung lahat ang magagandang mga nilalang at mga gwapong mga nilalang dyan. Maraming maraming salamat kasi naman naka-Hard FM sila. Wow! Thank you, thank you, thank you. Magandang hapon din sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Yung mga tipong wala lang. Nagpapalipas naman ng oras, ano? Naghihintay ng pag-out sa kanilang mga opisina. Kaya lang, ilang minuto na lang, alas 5 na eh. Diba? Ilang minuto na lang, ilang kembot na lang, ilang chika na lang yan. Ilang scroll-scroll na lang sa inyong mga cellphones yan. Mas mamalayan mo, uy, alas 5 na pala. Nalingaw ka. Papremium muna! Mamigay muna tayo ng bugas at groceries, ha? Huminto na yung ulan at yung ambon-ambon. Pero yung papremyo, hindi po hihinto yan dito po sa Hard FM. Mamimili na tayo kung saan tayo pupunat ng ating winner. Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan po sa Pico Admin Building, Pabenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, Carmen! Asan yung drop bags ng Carmen? Ayun, nasa dulo. Okay, akin na. Yeah! Muna tayong isa. Ang address! Makanhan, uy! Makanhan Zone 9B. Tama ba? Makanhan Zone 9B. Carmen, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa oras na ito, Steven Ontolan. Steven Ontolan, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Ito yung mga pangalan ng mga nanalo. Makinig mabuti, ha? Okay, Steven Ontolan ng Makanhan, Carmen. Kaya din si Larry Aicardo ng Bayabas. Larry Aicardo ng Bayabas. Congratulations sa kadaog sa kagbugas at groceries. Robby Alsola ng Barangay Nazareth. Emma Amora ng NHA Phase 1 Kauswagan. Florence Torillas ng Bayabas. Florence Torillas ng Bayabas. At Reynante Miano ng JK Line Taxi. Ayun, congratulations po sa mga pangalang nabanggit. At pumunta na po kayo dito. Ganun din itong kanina, nare-announce ko si Angeli Sabonsoling ng Lapasan. Congratulations, ha? Nakataog bugbugas at groceries. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rice Overload. Ito po ay hatid sa atin. Hinihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ba tayo, syempre? Ilang mga minuto nalalabi para sa ating programa. Kaya naman, sweetheart, padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Hard FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The Prizes Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Sa akong pagbisita sa Tupi, mga pininga, daghan kong naobserbaran, labi na sa bugnaw nga dapit, nindot kaayo mo inom og kape, no, native coffee. Sa nagainom og kape, ang ako alang yung tips or suggestion og recommendation, pahinomdom, dapat i-check ang BP, blood pressure. Saga diha na ta mo check pag ma-atake na, simba ko lang, no? Dapat i-check na to kung taas na ba atong BP, nisubra na ba sa 120 over 80, nisubra na ba ang over sa tuang BP, o 85, niabot na bag 90. Bantayan nato ni siya nga dapat dili mo sobra og 85 or labi na maabot og 90 ang ubos sa ato ang BP. Dapat kung mahimo 120 over 80, 120 over 70 or 110 over 70 ang ato ang mga blood pressure. Now sa mga hilig kay kape, ang purpose para nga malagsik og mainitan ang ato ang tiyan. Ang kape based sa research dili siya maayong himuong beverage. Dili siya dapat himuong adlaw-adlaw inumon. Pwede siya inumon panagsa, pwede siya inumon for emergency, pero kung kada adlaw inumon, dapat mag-check na ta sa tong BP basing nagtaas ang ato ang mga BP. Kay once pag mutaas sa tong BP, mga binaga, na tendency madaot ang atong mga ugat nga mulid ni siya sa stroke, mulid ni siya sa pag-atakis kasing-kasing, mulid po ni siya sa pagdaot sa atong mga kidney, mulid po ang pagtaas sa blood pressure, ang pagtaas sa tuang BP kung madugay ni siya pasagdahan, mulid po ni siya nga magtubig ang imong baga, nga pwede ka malumos ang imong kasing-kasing, mulid ni siya sa infection sa baga o sa imuhang system. Ang pagtaas sa BP makapa buta kung pasagdahan. Ang pagtaas sa BP alang sa mga lalaki kung dugay na ang taas nga BP nga mapasagdahan, bisan nga nagainom ka og mga maintenance pero wa gyud man normal ang imuhang BP, pwede ka magkaroon ng erectile dysfunction. Pwede ka nga dili na mubarog ang atong kinatawo. Wala na'y sensation or stimulation. Ay uban, gamay ra kaayo ang pagbati. Ang uban, wa nag'y pagbati. Hinumduman na itong mga pinaga, ang pagtaas sa BP, pag madugay na o pila ka mga tuig na, tag-as kaya po ng BP, pwede ikawala sa ato ang memorya. Pwede ta malimtanon ang wanguhon. So, dili gyud dapat pasagdahan ang atong mga BP. So, dapat i-check gyud nato pinanga. Now, sa mga nagainom og kape, maghatag ta og mga alternative pamaagi nga moinit ang atong lawas every morning. Unsay buhaton inumo nato dok nga dili mo taas akong BP every morning labi na sa bugnaong dapit. Now, kung panagsa lang kay inibisita lang kanya ng eryaha, nya ng lugara, pwede mag-inom kag kape matagbuntag kay tungod sa kabugnaw. Pero kung tinuig na kadiha, diha na ka nagpuyo unya imo nang mahabit, imo nang permintihon nga sig inom og kape matagbuntag, matag-adlaw. So dapat i-check the gyud ang ato ang mga BP. Ang atong alternative nga pamaagi, mag-inom og pula nga sili. Kanang bitaw gagmay nga sili pinangga nga pwede rag makaya ra bitaw nimo tulon. Onya sa mga sensitibo nga mga tiyan o mga tinae kay na may uban almoranason. Napoy uban tambal sa almorana sa ilaha ang sili. Para nga mo init ang imong lawas sa sili. Onya dili mo init ang imuhang tiyan o ang imuhang lubot. No, ang imong tinae. Magkaon ka og lubi matag inom nimo sa sili. Magbanggod og kagud kag lubi kauna nimo pinangga. Ang problema kung kapuyan ka sig kagud og lubi, mano po na ang imong problema pinanga. So, kung kapuyan jud kag kagud og lubi para nga kauno nimo matagbuntag para dili katugnawon, para mo init ang imuhang lawas, ang sili parisa na lang nimo og sara-sara. Pinanga kanang bugas nga sinanglag. So, kung gusto kita mo inom og init, matagbuntag, humagkaligo, pwede mag-inom ta anang sara-sara. Kanang bitang bugas sinanglag or mais nga sinanglag, mao na to ang galingon, sanglagon, galingon, pinukaayo. Unya mao na to ang inumon, matagbuntag para mainitan na itong tiyan. Unya imni o isa, hantod, tulo o lima ba? Depende na si mong tiyan ha. Depende na si mong tinae nga di mahalangan ang imuhang kutukuto. Moinom ka ana, kanang siling labuyo. Or kanang sili, kanang gagmay bitaw nga igo ra matulon ni mo bitaw. Pula gyud, basta bugnaong panahon, pula ang inuma. Pero kung init ang panahon, green ang inuma nga sili. Ginagmay lang painom sili ha, kay pag once masubrag daghan ang imainom ni mong sili, pwede ka almoranason. Sama sa mga gina-experyensya sa uban nga pagdaghan lang sili inumon, almoranason sila. So ayan, sili og sarasara or bugas sinanglag o gigaling na tupino, mao na nay pampainit matag buntag. So malipay na tani ini nga maabotag tigulang, maabotag 80-90 nga layo tas atakis kasing-kasing. Sagad manggoods kamatian sa mga Pilipino, di mas katigulangon pinangga. Namatay man tungod sa atakis kasing-kasing. Ang pinakadabes maabotag 100 kapin, no? 100 kapin ang edad nga dili ta atakihon sa kasing-kasing. Pwede ba na, Doc? Yes, pwede na. Tungod kay maogi na ang gisulti sa research. Nakita sa mga scientist nga ang mga tao pwede gid mo abot ang ilahang edad, 100 kapin ang edad. So, the best ni siya nga advice para sa mga naa sa mga bukid nga nanginahanglan kayo painit sa lawas, sara-sara ang gamita, panagsalang gamita ang mga native coffee, maglaga or mag sanglag na lang taog mga bugas, mais, humay. Unya, mo'y galingo na to, pino kaayo. Unya, kada inom na to, ana, tulakan po na to, og duha ba kasili, siling labuyo, katong pula, ang color pula. Or sa mga gahi-gahi og diyan, pwede lima ka sili ang inumon. Para nga mo init, unya, dili mo taas ang imong BP. Gani ang sili pinangga, nakita sa pagtuon, makatabang ni, labi na sa mga nasa bukid-bukid, nga naay sakit nga fibromyalgia. So unsa man ning fibromyalgia? Disorder ni siya nga sakit ni siya sa atong kabukugan o sa atong mga muscle. Pag once nakasakit na niini sa imong kabukugan o sa imong kaunuran, kapoy ang imong lawas, maglisod kag tulog, malimtanon ka o saputon ka, di ka kasabot sa imuhang gibati. So sa mga naay problema niini, ayan ang sili. Inom ka every morning kung bugno ka inyuhang dapit. Unya ang sili, nakita nga sa mga may problema sa menstruation, sa mga kababayinan, sakit kayong puson, hala paim nagsili, duha, tulo, lima. Para di maghapdos ang tiyan, paim na og sarasara pinangga. Makatabang po baya ang sili pagpa-increase sa ato ang flow o daloy sa itong mga dugo? Mauna dili katugnawon pag makainom og sili. Gani ang sili, napod siya yung property ng antibiotic. Labi na ang dahon sa sili, kung naakay samad o niya medyo na-infeksyon na, nagdana na, dokdokon nimo, tadaron, dokdokon ang dahon sa sili. Pwede po nimo na siya ipatulo ang iyahang duga dito sa samad nga nagdana. Pwede po nimo siya ihampol dito sa nagdana nga samad. Gani ang sili po mga pinangga, no? Ang iyahang bunga niya na pag inumo ni mo na, natural decongestant po na siya. But pasabot sa mga clog up kag ilong, labi na na ay kalintura, na ay colds mga pinanga, makatabang niya siya pag-stimulate sa mucus flow gikan sa itong mga sinus cavities nga mo clearing siya sa congestion. So daghan pa kaayo pwede matambalan sa sili. Mauna nga ang mga langga, manok, mag-inilugay gyud og kaon sa sili mga pinanga. So, sa mga nasa bukid ha, o sa mga tugnaw kay nga area, ayaw na ninyo i-maintain ang mga native coffee nga adlaw-adlaw mag-inom kay basing mo taas ang atong BP. Pwede once a week, pwede panagsa, pwede for emergency, dito na ta sa bugasin ng lag, nga naisili pinangga, para nga layo ta sa hypertension or high blood pressure. Pag dili pa taas imong BP, ala sige, inom sa say mo ang kape pinangga. Pero bantayan ni mo ni siya. Pag mo inom kag native coffee, dili pa ka nerbiyoso. Pag mo inom kag native coffee, dili ba ka maglisod og tulog. Pag mag-inom ka og native coffee, dili ba ka saputon. Kay ang native coffee, tungod kay mupuga siya sa imong kusog, pwede siya mo pa-imbalanse sa imuhang system nga pwede po ka mahimong saputon. So, ang ato lang niini nga pwede ta mag-inom og kape, mga native coffee, pero dapat kabaluta mo gamit ni ini, kanos agamiton, kanos a dapat dili gamiton.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Basta healthy, happy! Mga lifestyle changes nga ato ang i-consider para nga mubaba or mo normal ang atong blood pressure. Number one, imong bantayan ang kadak-on sa imuhang puson or sa imuhang hawak or sa imuhang tiyan. Ang blood pressure sagad mutaas ni siya basta usab ang imuhang timbang mutaas or mudako or mubugat. Ang pagka bugat or masubrahan ka sa bugat, mupa hinungdan ni siya nga dili maayo ang imong tulog inig kagabi. Gitawag labi na kanang gitawag sleep apnea. Mao na siya mupa usa sa mga hinungdan nga mupataas imuhang blood pressure. Mao nga sa mga lalaki, sukod-sukod pods atong mga tiyan. Dapat sa mga lalaki, dili musubra 102 centimeters ang kadakon sa atong mga hawak or 40 inches. Sa mga babae usab, dili dapat mo subra sa 35 inches or 89 centimeters ang atuang mga hawak. So sukod-sukod po ta mga pinangga. Ang pinaka-the best nga buhaton para nga dili mo taas or dili mo dako ang atong mga hawak, himuon lang yun ang pagkugi, ang pag-practice nga dili matulog busog, dili na mo kaog karne inig kabi, dili na mo kaon og mga bugat kay nga pagkaon inig kagabi. Bisag isda mga pinangga kung naanak ka sa mga risgo sa pagtaas imong BP o medyo dako na ang imuhang tiyan, bawal mo kaog isda and even itlog inig kagabi. Mas maayo ang kaonon matag gabi, mga gulay na lang, labi na mga kalabasa, mga sayote, mga humok kaayo nga tunawon. Pwede po mga dahon-dahon, mao na itong isudan. Og himuon po sa dili pa mag-breakfast o sa dili pa mamahaw, dapat himuon ang pagpasingot. Himuon ang pag-inom sa init-init nga tubig o daghan po kaayo ang nagpaspas ang ilahang pagpayat. Every morning mag-inom sila og pure tuno sa lubi. Mga 15 ml to 30 ml lang mga pinangga. Imo na siyang imnon, ang kadak-on lang niya bisag na alang sa isa ka cube or duha cubes. Kakuan mo ang ice cube tray mga pinangga sa tong refrigerator bitaw. Puno na siya og pure tuno sa lubi. I-freezer na, inig kabuntag, gahi naman to siya, magkuha tato isa or duha or tulo or upat, at least mga duha ka cubes. I-mix to na to siya sa isa ka basong init-init ka tubig. Daghan ang nakamatikod nga mas dali mo gamay ang ilahang mga lawas sa panahon nga mag-inom sila og pure tuno sa buntag. So ayaw po daghan na kaayo ang pure tuno. Ang pag-inom lang sa pure tuno ginagmay lang gyud. O ang pinakanindot human makainom sa pure tuno, ang gisagol na to sa init-init nga tubig, mas nindot magpasingot, mag-exercise or maglihok-lihok kung naakas kabukiran, hala manilhig or manguma. Maglihok-lihok, magpasingot na pinangga. Mas paspas matunaw ang atoang mga fats panahon nga maglihok-lihok sa wala pa mamahaw. Or mubaklay 15 hangtod 30 minuto sa dili pa mamahaw. dali kasington basta makainom ka og pure tuno sa lubi. Ikaduha, ang pag-ehersisyo matag adlaw at least sa kasimana kalima or kaunom. Sa kasimana naakay at least lima kaadlaw or unom kaadlaw. Dili mubos 30 minutos ang pag-ehersisyo. Basta primero pa ka sa pag-ehersisyo, dapat hinahinay lang sa gyud. Slow to moderate intensity. Ayaw palabi nga mabot ka tagi sa kaoras dayon or bisag 30 minutos lang pero grabe po dayon ang imuhag yung intensity sa imong pag-ehersisyo, maunay makapa-arthritis, maunay makapasakit sa imong mga joints. Usa sa mga dapat natubuhaton nga parte gihapon siya sa pag-ehersisyo, human og kaon, maglakaw-lakaw, magliog-lihok, gikan sa 10 minutos hantod 15 minutos, ayaw lingkod humagkaon. Pag once human og kaon, ang imong paglakaw-lakaw o pagliog-lihok dapat hinay-hinay lampod. Bawal magpakusog dayon. Tungod kay, pwede po ka maimpatso o masakitag tiyan, panahon nga kusog dayon ang imuhang himuon humagkaon. Ang paghinay-hinay o lakaw-lakaw, pagliog-lihok, pagtraba-trabaho, makatabang siya sa pagpatunaw sa imuhang pagkaon according sa pagtuon. So, ang wrong practices nga human og kaon, magpadayon-dayon silang meeting. So, dili gyud na sa maayo nga practice nga sigig meeting, naghinahinay kadagko ang mga tiyan. Makaluyan na sa lawas, makahatag nagsakit sa ato ang lawas, makahatag na sag problema sa matag panimalay o sa ato asab nga panggobyerno sa tong komunidad ang pagkamasakito nato tungod lang sa wrong lifestyle. Man ang pinaka-the best human og kaon, dili mo litsog meeting, lakaw-lakaw, lakaw-lakaw is the story nga naglakaw-lakaw, liuk-lihok, 10 to 15 minutes. Ay ha mo balik og paglingkod. Number 3 is eat a healthy diet, no, para dili mo taas imong blood pressure, di ka ma-high blood. Dapat makonsider nimo nga healthy diet ba ang imuhang ginapangkaon? Likayan or iminus-minusan nimo ning pagkaonan. Number 1, mga mantikaon kaayo nga pagkaon. Mas sebo kaayo nga pagkaon. Unya, mailahan baya nimo dayon nga grabe na ka sebo ang imong gipangaon. Kay human nimo kaon katulogon ka, bugat ang imuhang ulo, mauna nga ayaw lingkod humagkaon labi na mantikaon ang imong gikaon. Labi na kung mogamit mog mantika, ang virgin coconut oil ang pinaka the best, no? Isa kutsara lang, kung isa ka tao lang ang mukaon, isa kutsara lang ang gamiton niya para sa iyahang prito-prito or paggisa-gisa. Kung duha ka mog tao ang mukaon, at least duha ka kutsarang mantika imong gamiton. Pwede pa sobrahan nimo ang imong mantika nga paggamit, pero hibalo eh. Nga kun human imo kaon, katugon ka, bugat imong ulo, dili ganado imong function sa imuhang utok, ang pinaka the best, mag-inom ka og limoncito juice or maglakaw-lakaw, ayaw lingkod. Na usa sa makapa-high blood is ang parat kaayo. Usahay makaunta og ginamos, bulad, isda nga na so-so nato sa parat kaayo nga sausawanan. Usahay di nato malikayan. Okay ra kung usahay. O kung mga kauntag parat kaayo, ang pinaka the best nga imuhang ipares anang pagkaon, mga prutas nga taas o potassium. Kasi si potassium sa atong diet, makalessen siya sa effect sa asin diha sa atuang blood pressure. Ibig sabihin, ang imong parat kayong nakaon, para dili makapa-high blood, dapat mukaon ka og prutas like saging, kapayas, apple, pipino. Dili nimo isuso og suka. Dapat, no, ang pipino sagad sukaan pa man nato na siya. Ang pinaka the best human nato og kaon og mga parat-parat, dapat ang atong ipanghimagas imbis nga soft drinks para mawala ang parat, imbis nga mga dessert para nga mawala ang mga parat, ang pinaka the best is prutas pinanggan, especially watermelon, mga unta ni ana, saging, especially saging kasi ang saging is high in potassium nga mo tabang sa pag-regulate sa salt nga dili makadaot ang asin sa imuhang blood pressure. Iwasan unta nato ang sigarilyo. Usag yun siya sa mga hinungdan nga nung mutaas atong BP o makadaot usab ta sa mga makasimhot sa atong aso nga ginagamit. Hinumduman nato ang pagbiya at sigarilyo, simple lang yung kaayo pinangga. Number 1, imuha lang yung i-decide. Imong desisyonan nga biyaan yun yung pagpanigarilyo. Una, ang Ginoo nagsulti. Bisan kinsang mulaglag ni ining lawasa, pagalaglagon usab sa Dios tungod kay wala bata mahibalo nga ang atong mga lawas templo sa Dios, templo sa balang espiritu. So si bisan kinsa nga mga laglag nining lawasa, pagalaglagon usab sa Dios. Dili lang si Guerrillo, bisan pa ang alcoholic drinks, no? Kabaluta nga once masubrahan ka og gamit sa mga alcoholic drinks, so sa kasimana kaduha na ka mo gamit, makadaot na na siya sa imuhang kasing-kasing. Ang sigarilyo, mga pinangga, kaunan naman ni mo naglimonsito nga naiasin, ugum-uguman lang nimo na og mga ponkan or orange ang imong baba, mawala ang gana sigarilyo. Mag-prepare ka kada adlaw og isa ka litrong tubig sa butong. Kada maglaway kag sigarilyo, sigup-sigupon lang nimo ang tubig sa butong. Para nga mawala ang gana nimo sigarilyo, ayaw ka og karnisa. Sulod sa isa kabulan, hantod duha kabulan, para dili mangita imuhang dila sa sigarilyo. Ayaw po kaon o candy, soft drinks ayaw inom. Ayaw kaon o mga di asukal kay nga pagkaon, kay mauna siya makapatrigger nga mangita kagbalik sa sigarilyo. O the last but not the least, para nga nindot ang imuhang blood pressure, di ka ma-high blood, dapat naakay 7 to 9 hours nga pagtulog kada gabi. Kung naakay mga unom ka oras, arang-arang lang na siya. Basta dili lang gyud siya nga moabot og pila ka tuig nga tag-unom lang ka oras ang imong tulog. Mailang na siya pila ka mga adlaw semana kay naamang gyud tay giapas, pero ang pinaka the best is 7 to 9 hours ang pagtulog sa mga hamtong.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy. Muna siya.
4: Kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs Nutrisyon ka.
5: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, Sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi. Para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto na to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. We must accept finite disappointment but never lose infinite hope. Pwede na tong dawaton ang mga lumalabay ng mga pagka-disappoint na baluta. Wa nato madawat ang atong mga ginahandom nining yuta apan dili unta takawad-an sa dayon nga paglaom kanang eternal nga paglaom. Sa Matthew chapter 25 verse 36 nagsulti nga ang hari iyang dawaton ngadto sa iyang harian. Usa sa mga pagadawaton sa Dios nga mga tao kadtong naga bisita sa mga piniriso. Og sa Matthew chapter 25 verse 43 nagsulti, ako ni ikaw og ako walay pagpakabana sa mga nangapriso, ingon ang Ginoo. Wala ko kamo mailhi, palayo kamo kanako. Unya kadto di ay hindi kabalo mutabang sa isig ka tao sa mga less fortunate nga mga tao og bisan man sa mga hinukman sa atong sosyudad nga nangapriso. Apan kung wala kay pagpakabana na sa ilaha, pag-ampo sa ilaha, pagministeryo kanila, ang Matthew 25 nagsulti, nabilong ta sa kanding. Sa manang kanding, nagsimbolo na siya sa mga laglagunon sa Ginoo unya. Nasimba ko lang. Mauna nga, mag-pray ta kadadlaw, nga magmalipayon ta kanunay sa kaluwasan sa Ginoo, at the same time, maggamit ta niya sa buluhaton sa Ginoo. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya karinaw sa Dios. Maanaan na tong tanan og mag-aayo sa tanan na tong mga balatian. Dalay ko ng Dios.
3: Basta healthy, happy!
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: I have it, Elma Grimes.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: nanay Tessita, kasan nga po kayo?
1: Santa Rita Samar.
0: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor, wala namang epic, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Nababahala ang City Agriculture Office ng Malaybalay City sa mga reklamong umano'y labis ang sinisingil na tracking fee sa pamamahagi ng libreng abono para sa mga magsasaka. Ayon kay City Agriculture's Engineer Richard Lieno, nararapat lamang na makatwiran at naayon sa aktwal na gastos ang halaga ng sinisingil para sa paghahatid ng libreng abono sa mga benepisyaryong magsasaka. Gayunman, nilinaw ni Lieno na hindi direktang pinangangasiwaan ng kanilang tanggapan ang pangungulekta ng tracking fee dahil ang mga samahan o asosasyon na mga magsasaka ang nagtatakda at naniningil ng naturang bayarin mula sa kanilang mga miyembro. Dahil dito, umapila ang City Agriculture Office sa mga kinauukulang asosasyon na tiyaking makatarungan at hindi labis ang sinisingil na tracking fee upang hindi na madagdagan ang pasanin ng mga magsasaka na tumatanggap ng libreng abono mula sa pamahalaan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:14.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Diga ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Kaawa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka,
4: nagtagpuan
3: po ikaw.
4: Bumigay
3: sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:12.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, dilig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na
8: ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
7: patotoo,
8: karanasan,
7: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na
7: ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
7: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman paladudunan. At dyan sa atin ang ating po naman herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po naman paladudunan. Tawag nyo na po ang inyong po naman mga katanungan at mga kwento dito po sa ating programa. Atin na pong simulan ang ating po namang kwentuhan.

At syempre pa mga kaibigan, nais lang po natin ipaalam sa ating mga kababayan, tayo po ay napapakinggan na rin. Diyan po naman sa Bukidnon. Sa 101.3 Super Bagting Bukidnon. Gabi, napapakinggan. Tama. Okay yan po mga kaibigan ha. Itawag nyo lang po yan dito po naman sa ating programa. Ang inyo po naman mga katanungan. 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Ay, available daw po dyan sa Forest Pharmacy ang rice coffee natin dyan sa La Trinidad Benguet. Okay po. Forest Pharmacy, La Trinidad Benguet. Okay po. Sige po. Teka lang, ilalagay natin yan dito sa ating listahan. Ano yung guys? Forest Pharmacy. Lagay natin dito sa ating listahan sa Benguet. La Trinidad, ano? La Trinidad Benguet. Okay. La Trinidad Benguet.

0: Ano po sa Benguet mga kaibigan, available daw po yung ating po namang rice coffee mix. Ano po, dyan sa Forest Pharmacy. Galing ata yun ko sa ano, no? Galing ba yun sa ano? Sa mismong Forest Pharmacy? Tama, no? Yan, pinapaabot lang po nila na available din po sa kanila yung ating po namang rice coffee dyan po sa La Trinidad, Benguet. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-269-6223. Kaya po yung sinasabi natin, halimbawa, kasi sa Benguet, napakarami din, guys, na pwedeng mabilhan po dyan sa Benguet. Kaya may nagsasabi kasi, may tumatawag sa atin, na nagkakaubusan daw po ng ating produkto. So, eto lang, gusto ko lang banggitin po ito mga kaibigan. Ano po? Kasi may mga nag-message, nag-detect po sa atin na kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan po sa Benguet. Eto po mga kaibigan, ano po? Puntahan po natin itong mga butikang ito nang sa gayon ay malaman natin kung talagang wala ng ating rice coffee. Kasi kung isa lang po kasing butika yung ano natin, yung pinupuntahan, eh malamang sa malamang kung maubusan po doon, hindi na tayo nag-try sa iba, wala tayong makukuha. Pero mas maigi po na malibot po natin to. Pero bago yan, may caller muna tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Adam Freddy po, dito sa Kidapawan City.
0: Ano pong pangalan?
1: Freddy.
0: Okay, Freddy. Nang Kidapawan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Freddy?
1: 43 na po.
0: Kidapawan, North Cotabato, tama po?
1: Opo, tama po.
0: Okay, North Cotabato. 43. Okay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po eh, kasi nagtatanong nga po kung meron bang mabibili dito.
0: Sa Kidapawan?
1: Opo.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Tatay Freddy?
1: Nakikinig ako ng radio. Kaya yan.
0: Meron?
1: Naririnig ko. Tapos parang nandustuhan ko yung ng mga nagtitipunan yun. Parang okay.
0: Apo. Ibig sabihin, meron din po kayong iniindang karamdaman sa ngayon.
1: Dati po, tumaba po ako, tapos na-recover ko yan. Ngayon, dati yung dibdib parang sumisikip.
0: Sumisikip yung dibdib po ninyo?
1: Ngayon, medyo, kung minsan, medyo sumisikip eh. Kaya inisip ko na baka makabili ng, mayroong mabilhan dito sa Kidapawan ng gano'n.
0: Apo. At kayo po'y magsisimula na rin sa pag-inom po nito. Kasi po, Tatay Freddy, makukuha po natin yung kagaling ang hinahanap po natin sa pag-inom po ng ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po natin iinumin, araw-araw po, dapat iinom po tayo. At tuloy-tuloy po dapat, huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating produkto kung ito po'y tuloy-tuloy po natin iinumin. So, dyan po sa Kidapawan, mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa Farmacia Evangelista, Paragas. Alam niyo po yun?
1: Familiar po.
0: Apo, familiar. Dyan din po sa Melanie Drug.
1: Okay.
0: Okay, meron din po sa ZRX Pharmacy.
1: Okay.
0: Meron din po sa Chua Si Chinese Drug Store. Lahat po yan sa Kidapawan. May also meron din po sa AGL Pharmacy, KMJ Pharmacy and Biomed Pharmacy. Lahat po 'yan sa Kidapawan.
1: Paano ba yung pwede bang magtanong about price ng
0: sa ano po?
1: Yung halaga ng 14.
0: Yeah, opo. Nagkakahalaga lamang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman po niyan, Tatay. 10 sachet ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Tinitimpla po natin yan sa isang cup na mainit na tubig, sa isang tasa na mainit na tubig. Ibubuhos natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee. Halu-haluin natin. Tapos bago natin iinumin, langhap-langhapin po natin, tatay. Napakasarap po kasi, napaka-bango ng ating po namang rice coffee. At yan po ay tulong din po sa ating po namang respiratory system. Yung paglanghap-langhap po ng ating po namang rice coffee, kasi nakakatulong yun para dun sa daanan ng hangin po natin, yung respiratory system po natin, at exercise din po yan ng baga po natin at ng ating po namang puso. So bago po natin iinumin, so kada timpla ng ating po namang rice coffee, gawin po natin yun. And sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Freddy, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, tatay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Ah, okay.
0: Okay po.
1: Ano bang kaibahan, sir? Ano bang kaibahan ng 14 in 1 plus 1 at 25 in 1?
0: Yeah, tama. Napakagandang katanungan po, tatay. Halos po sa lasa, may pagkakaiba. Yung po kasing ating 25 in 1, tinagurian po yung strong and healthy. So, ibig sabihin, mas matapang-tapang po yun, yung ating 25 in 1. Tapos, yung ingredients po, yung herbal ingredients, may dagdag po yung ating 25 in 1. Kaya nga po 25 in 1, may dagdag po yung 10 karagdagang herbal na sangkap dun po sa 25 in 1. At yung presyo, ang presyo po noon, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay 180 pesos lang per box. Yung ating po namang 25 in 1, dahil po sa karagdagang herbal po noon, 230 pesos lang per box. 10 sachet din po yung laman po noon. Pero tatay, ang kagandahan po nito, ang epekto po nito sa ating kalusugan ay halos pareho lang. So, depende lang po kasi nagawa po yung ating 25 in 1 dahil po yun doon sa depende sa panlasa po. Kasi po may mga kababayan tayo na talaga pong nahilig po doon sa mga matatapang na kape. Ito na po. At least matapang ito pero healthy po ito. Tatay, yung ating 25 in 1.
1: Sir, maraming salamat.
0: Sige po. Tatay Freddy, ganito. Kapag kayo po'y nakainom na, umiinom na ng ating rice coffee at marami na pong, okay, may mga pagbabago na po sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para makapagkwentuhan po tayo at ma-share po natin sa iba nating mga kababayan ang karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay po, sir. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Tatay Freddy. Basta po, tuloy-tuloy lang ha. Huwag natin puputulin. Kasi sabi ko nga, sa mga bago pa lang naiinom ng ating rice coffee, pwede po ninyong maramdaman ito sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng tuloy-tuloy ng ating rice coffee. Pwede po tayo makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Nandiyan po yung parang hahalukayin yung ating po namang tiyan. Sa kadahilanan po na ibig sabihin, umiipekto po yung ating produkto po sa atin. Tinatanggal po yung mga toxins, mga impurities sa loob po ng ating katawan. Yung po namang mga nakadikit ng mga basura na kung saan pinagmumulan po naman ang iba't ibang uri ng karamdaman. Yan po yung tinutuklap. At makikita po ninyo yan kapag kayo po'y magbawas. Ilalabas po yan sa pamagitan ng pagbabawas po natin. Kung minsan, yung pong mga testimonya po ng ating mga kababayan, sinasabi nila na talagang ibang-iba, Kuya Boy, yung itsura ng ibinawas ko. Tsaka yung amoy, ibang-iba. Yun po yung basura na na-stack po sa loob po ng ating katawan na siya pong pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya wag po kayong magtataka at wag kayong matatakot. Ipagpatuloy nyo lang po yung ating rice coffee kasi yung ating rice coffee, herbal po ito. Wala po itong side effect, wala pong overdose.
1: Okay. Maganda yun. Susubukan ko na lang yung 25 in 1 at saka 14 plus 1 para malalaman ko kung ano yung
0: gusto
1: kong lasa sa dalawang klase.
0: Tama po yun. Pwede nyo pong pagsabihin, Tatay Freddy, Ako po, ang ginagawa ko ang personal. Hindi ko po sinasabing gayahin niyo ako, pero pwede rin po. Sa umaga pagkagising ko po, Tatay Freddy, yung ating 25-in-1, yung iniinom ko na. Para, kasi strong yun eh. Kailangan ko po ng malakas na pangangatawan at pwede naman po yung ating 14-in-1+1. Kaya lang, mas gising po ako kapag yung ating 25-in-1, yung iniinom ko sa umaga pa lang pagkagising. Pagdating ng tanghali, katulad ngayon, ano po, pakatapos kong kumain, titimpla agad ako ng 25-in-1. Para sa buong maghapon, hindi ako antokin. Tapos, pagdating po naman ng alas 5, mga alas 5, alas 4, alas 5, during snacks, kung merong snacks, kahit walang snacks, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na po yan sa akin para mas madali ako makakatulog sa gabi kasi napaka-importante po ng tulog natin sa gabi. Pagdating po naman ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi, bago po ako matulog kasi ganyan mga oras po ako natutulog, nahihiga, titimpla ulit ako ng 14-in-1+1. Naku, napakasarap ng tulog natin yan. Pwede pong ganun yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero wag po natin susubukan lang. Simulan po natin yung pag-iinom po nito, Tatay. Kasi sabi ko nga, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Tatay Freddy, kung meron po kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, maintenance man yan o kung ano man ang reseta sa inyo ng doktor, sundin po natin yon. Huwag po nating tatanggalin yun dahil umiinom na tayo ng rice coffee. Wala pong problema doon. Ituloy nyo lang

0: eh, makikita po kayong larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog, at meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po natin para legit yung ating po namang produkto. God bless po. Mabuhay po kayo, Tatay Freddy. Salamat po sa inyo. Ah, saan ko po yung tawag niyo po muli? Maraming salamat. Bye-bye. Salamat po sa inyo. God bless po. Mga kaibigan, si Tatay Freddy all the way from Kidapawan, North Cotabato. Ito na, balikan na natin yung pinag-uusapan natin bago tayo maubusan ng oras. Opo, dyan sa La Trinidad, Benguet, gusto ko lang pong banggitin, ano po, kasi marami din pong nagtitext po sa atin. Yun nga po, na naubusan na daw dyan po sa Benguet. Ito nga po naman yung sinasabi natin, na hindi lang po yung isang butika yung pupuntahan po natin. Sa napakarami po mga butika sa inyo pong mga lugar, alam ko po na meron kayong gustong-gustong puntahan lang na isang butika. Tapos kapag nagtanong tayo doon at naubusan na ng ating rice coffee, hindi na tayo maghahanap sa ibang mga butika. Naiintindihan po namin yun. Pero kung yung rice coffee po yung hinahanap po natin, mas maigi po na maipagtanong-tanong po natin sa iba. Kasi kesa naman kayo po ay maudlot o kayo maputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee sa pag-aantay na madeliveran po duman sa iisang butik ang lagi niyong pinupuntahan. Punta na po kayo sa iba. Balikan natin yan. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga po ka. Yan, nagtatanong lang po ako, saan magkakabili sa Katbalugan ng rice coffee? Anong pharmacy ang meron dyan?
0: Ano pong pangalan po ninyo, tatay, muna?
1: Si Fred. Si Fred ako, Fred.
0: Fred?
1: Ng Katbalugan.
0: Katbalugan. Samar?
1: Katbalugan City, Westfield, Samar.
0: Samar, opo. Katbalugan City, Samar. Ilang taon na po tayo, tatay Fred?
1: 76.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee dati? Hindi pa?
1: Wala pa. Nagtawag ako noon.
0: Opo.
1: Pero maraga mga tatlong buwan na yata. Wala, sinasalimutan ko kung siya ang parmasya.
0: Okay po.
1: Oo, kaya nagtawag ako ulit. Kahapon pa nga eh.
0: Tama. Opo. Diyan po sa Katbalugan, Samar.
1: Teka, kukuha ko ng bullpen.
0: Sige po, tatay. Sige po. Sulat po ninyo para hindi niyo po makalimutan.
1: Oo, sige.
0: Okay po. Sige po. Go ahead po, tatay.
1: Sige. Oo, at nandito na.
0: Okay. Ian's Pharmacy.
1: Ian's Pharmacy.
0: Apo. Farmacia okay. Maria Lorenza.
1: Maria Lorenza.
0: Apo.
1: Talaga.
0: Okay na po. Rachel Pharmacy.
1: Okay. Rachel?
0: Apo. Rachel Pharmacy. Rachel. Apo.
1: Okay.
0: Apo. Decaturia Store. Okay. Tindahan po ito. Decaturia Store.
1: Decaturia Store.
0: Apo.
1: Decaturia. Teka ha. Dali lang.
0: Sige lang po.
1: O, sige. Okay na.
0: Apo. Ito pa po, tatay. Marami po. Marami pa. Sweat Cell Pharmacy.
1: Sweat Cell. Okay. Sweat Cell.
0: Meron din po sa Bench Drug Store.
1: Ano?
0: Bench. Bench Drug Store. Apo. Ano? Marami po. Meron pa po. Ace Drug Store.
1: Ace.
0: Apo.
1: Kilala ko yan, Dr. Mabulay.
0: Apo. Ace Drug Store. Tapos King Store. King.
1: King's Pharmacy yan.
0: King's Pharmacy. Apo. King's. Apo.
1: Oo.
0: King's Pharmacy.
1: Oo. Marami pala.
0: Apo. Meron din po sa Farmasya ni Doc.
1: Farmasya ano?
0: Farmasya ni Doc.
1: Ni Doc.
0: Ni Doctor. Doc.
1: Ni Doc.
0: Apo.
1: Okay.
0: Sa Katbalugan City po, tatay, meron din. Lindis Pharmacy.
1: Ano?
0: Lindis Pharmacy.
1: Lindis Carlo.

0: this. Apo. Tapos, okay. 164, pharmacy.
1: 164, oo.
0: Alam niyo po yan, 164.
1: Go.
0: St. Therese Family Drug Store, St. Therese.
1: St. Therese.
0: Apo. Tapos, Joy of Life Pharmacy.
1: Alam ko yan yung Joy of Life.
0: Alam niyo yan. Farmacia Primera, yung dati pong Dr. Tan's Pharmacy.
1: Oo, yun yung nag-doctor ko ngayon.
0: Apo, Farmacia Primera.
1: Oo.
0: Apo. Tapos, meron din po sa Altea Medica Pharmacy.
1: Marami na yan.
0: Marami na po yan, tatay. Basta yung Ian's Pharmacy, yung Ian's Pharmacy po, tatay, sa Allen Avenue po yan.
1: Alam ko yan.
0: Alam niyo po yan. Doon, tatay, doon po tayo pumunta. At alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po kayo?
1: Oo, nakakita ko sa YouTube. Pinasend ko sa ako ko.
0: Okay, yung kulay gintong dilaw, yung kulay gintong dilaw na karton kasi dapat po tama po yung kumbaga yung produkto na mabibili po ninyo kasi kapag nagkamali kayo, masasayang yung pera po ninyo.
1: Alam ko na.
0: Yung
1: kasi, marami kasi nagte-testimony kasi yung nararamdaman ko, may prostate enlargement ako, may maintenance ako sa prostate.
0: Opo.
1: May maintenance ako sa blood.
0: Mm-hmm.
1: At tapos, yung pag-ihingal ko, kasi ang x-ray sa akin, may Dr. Tan mismo, nung magka-x-ray ako, punta ko kay Dr. Tan, yung Primera, pharmacy. So, ang x-ray ko, bronchitis daw.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, umihingal ako, dahil kung makalakad ng
0: Kung ano man po yung mga advices po na, sa inyo ng doktor, kung kailangan niyo pong mag-maintenance, ituloy niyo po 'yon kasi kailangan po 'yon. Pinag-aralan po 'yon ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Okay lang po 'yon. Ituloy niyo po 'yon, tatay. Okay po.
1: Kaya nga ako tumawag dahil alam ko sabi niyo na walang side effect kahit anong maintenance.
0: Tama po 'yon. Tama po yun.
1: Kaya mahilig talaga ako sa kape.
0: Opo.
1: Kaya lang, ayaw ko na uminom ng yung mga kape na kuha na scientific na kape.
0: Tama.
1: Gusto ko talaga herbal. Yung sa atin, herbal naman yun, di ba?
0: Opo. So, ituloy niyo lang po, tatay. Tapos kapag meron na pong pagbabago sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako muli, tatay, para ma-share po natin sa iba natin mga kababayan. Okay po?
1: Okay.
0: Maraming salamat po. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
1: God bless din po sa inyo, Dan.
0: Eto na, banggitin ko na kasi kanina pa yung La Trinidad Binggit. Kasi maraming nag-detect sa atin sa La Trinidad Binggit. Ito po, dyan sa La Trinidad, Farmacia Irene, Sairi Life Care Pharmacy, Family Unite Pharmacy, ShopRite Drugstore, Levy Fina Pharmacy, Unified Pharmacy, Three Kings Pharmacy, Sairi Lord Pharmacy, Health Corner Pharmacy, Forest Pharmacy, Butika La Trinidad, Jairi Life Care Pharmacy, Aumed Pharmacy, Unified Pharmacy 2 and Cureca Pharmacy. Lahat po yan sa La Trinidad, Benguet. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pag sasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: 7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka gaya Deoro City 93.7 FM ko gino and we get 13 minutes after 6 o'clock. Good morning everybody. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta ka? Hi, hello. Ayo, ay tao diha. Sa mga tagbalay, magandang umaga po. Brand new day today, second day of the week. It happens to be the fourth day of the month, Agosto 4, 2026. Ako, bagong pecha na naman. Ako lang yung luma talaga eh. My name is Jason. Jason Steele. Hanggang 9 o'clock. Uy, teka muna. Anong plano para sa araw na ito ng Martes? Ha? Kambyo tayo. Kailangan natin, ha? Kailangan natin bilisan ang ating mga kilos. Uy, ginoo ko. Yung mga estudyante natin, ano ba? Ngumunguya na ba? O, nag-ausap na ba nagpamahaw? Nagkakao nagpamahaw? Kailangan siguro na kumakain na sila ng pamahaw, ano? O, dali na, pamadaliin na. Kasi naman, uy! Ang bilis-bilis ng oras, maya-maya lang, halos mag-aalas 7 na. O, malilate na sila sa eskwela. Ha? Sweetheart, magandang umaga. Maraming kang pangarap sa buhay. Pero, ayaw mo namang kumilos. Nakatulala ka pa dyan. Hindi nakukuha sa pagtulala ang mga pangarap. Dapat dyan ay kinikilusan, ha? Kaya naman, oy! Wad-wad na! Maningkamot na. Alam mo sa paniningkamot sa umaga? Oo, yung pag-aabot sa pangarap, nagsisimula yan sa simpleng pagising. Kung gumigising ka ng maaga, aba, one step closer ka na agad sa pangarap mong yan. Kasi kung tanghali na, wala na. Ubus na namin yung mga blessings. Ikaw, wala na, mabilin siya yung muha. E thanks muna ako, dali. Just in case lang, mayroon kang pa-shoutout dyan. Lingaw-lingaw sa takarong punta ka. Kasamay ng inyong mga pagkilos at pagalaw dyan. 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Yung isa available na rin. 0917-1579-927. Again, at 0917-1579-927. Better check your watches. Alas 6:14 na ng umaga. Oras niya natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness and for a Break. Balik tayo with more. Maayong buntag, CDO at Buginon at tibuok ni Samis Oriental. Magandang umaga po. Panayo na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad dag nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Freddy Katubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagaya Deor City 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, we got 29 minutes pagkalipas ng alas 6 sa umaga. Ano man ang ginagawa natin sa buhay, ano man ang ating mga ugali sa ating pamumuhay, kahit na sabihin mo walang ibang nakakakita, walang ibang tao, pero ang Ginoo nagtanaw sa tua. Di ba? Saksi ang langit sa kung ano man, lalo na kung anong iniisip mo. Kaya naman kung nasa social media ka, nakatingin ka doon sa mga sexy at yung mga na... Nagugwapuhan na talaga namang ang mamacho. Nangingiti ka pa. No, alam ng Diyos, saksi ang langit sa kung anong iniisip mo. Kapag dumaan na yung kapitbahay mong napakaganda at napakagwapo, natapos na pangiti ka, abay saksi ang langit sa iyong iniisip. O sa kaisulod sa imong utok. Yan ba'y pagnanasa o paghanga? Magkaiba yun, ha? Ay, good morning! Aga gumising na mga sweethearts natin! Aba! O, maganda-maganda kumaga po. Eto, good morning sa iyo, Jason. Si Ma'am Christine, ang ganda ng umaga ni Ma'am Christine ba? Maraming-maraming salamat po sa inyo, ha? All the way from Marabag, Bukidnon. Mga taga-Arabela! Shoutout sa inyo sa maipunan nito eh. Aga gumising ng mga taga-Arabela. Maimbutag! Bigang salamat! Pamahaw na mo di ha, ha? Yung mga taga-kamamanan din, present na present na. Magandang umaga kina Roxanne Macha. Ganda din kina Lorimer Sakala, kay Wilma Osorno, kay Kane Diato, kay Nino Isabel Bagtong, kay Mercy Inday Mansueto at sa BBQ Family. Magandang umaga po sa inyo. Mahaw! Pamahaw na! Dali na, yan ang kailangan natin sa umaga. Pero teka muna, bago tayo mamahaw, bago tayo maging busy. May lagi akong paalala sa inyo. Ano yung lagi paalala ni Jason Steele? Pagkagising, anong gagawin? Aba, tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka! Buhay ka pa! Alam na this. Bubuhos na ang mga blessings kapag tapos mong gawin yan. Mamaya-maya ng konti lang. Talking about blessings, ha? Yung ating mga bugas at groceries, tatawid na natin doon. Abangan natin lahat dyan, yung ating pinakaunang draw. Sino kaya mananalo ng bugas at groceries sa oras na ito? Ikaw yun eh. Today is your lucky day. Kaya naman, sweetheart, padayon ha. Padayon sa pag-support sa Hard FM. Padayon sa pagpaminaw. Ha? Walang bibitaw. Commercial break muna tayo sa Glenn. Keep it here. Manatili nakikinig ha sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 33.7 Hard FM, Mokinon Heavy, get 42 minutes after 6 o'clock. Yeah, it's better when I'm dancing, Mega Trainer for you. Yung mga tan, ito ang kasamahan ni Bing Lugs. Ah, magandang umaga. Panamino ka rin sa Hard FM. Every day dun, nakikinig sa atin. Ah, Bing Lugs, burden ng kauswagan. Oh, aga ah. Ang pinamuriha. Magandang umaga sa lahat ng mga tindahang nagbubukas na. Buti ba yung tindahan, bukas na. Pero yung puso mo, para dun sa ex na nanloko sa'yo, hindi mo pa rin pinagbibigyan. Diba? Napakatigas pa rin ang iyong puso. Talaga naman, no? Buti ba yung tindahan nagbukas na ang iyong puso para sa hindi mo na nakakasundong igagaw? O di naman kaya kapatid? Abay, sarado pa rin. Bukas na yung mga tindahan, yung mga sari-sari store, pero ang isip mo, naku, saradong-sarado. Hindi ka tumatanggap ng mga reklamo, hindi ka tumatanggap ng paliwanag ng pares mo. Puro hugo tayo ngayong umaga, di ba? Mag-ano nga tayo? Mag-self-check at reality check. At checkan natin yung mga sarili natin. Mukhang sarado pa ba ang puso ko? Ay, mag-ano, di ba? Bungol ba ko sa akong pares? Hindi mo pinakinggan ang kanyang mga, ano, di ba? Ang kanyang mga pagtatampo, ang kanyang pag-sweet-sweet sa'yo, ang paglalambing niya. Manhid ka eh, di ba? Gandang umaga sa'yo. Oy, huwag kang maging manhid. Oh. Iring-iring sa karumbuntang, iring-iring ba? Alam mo yung iring-iring? Yung sweet-sweetan kayo, gakos-gakos, ganyan. Di ba yung iring lumalapit sa paa mo? Oh, parang ganun din tayo. Huwag naman yung iba yung Iba yun eh. Iba na yun eh. Next level na yun eh. Aras natin 44 minutes after 6 o'clock. Ay, wait lang. Nag-ruleta ka na agad. Pambihira naman oh. Pambihira naman. Napaka-excited mo naman. Ito muna. Aras na. Para mamigay tayo ng bugas at groceries. Ito na nga oh. Saka ngayon ka mag-ruleta. Ha? Ngayon ka mag-ruleta. Kasi pipili na tayo kung saan tayo bubunot ang winner. Oh, banat. Ruleta. Yun! Pili! Oops! Nasa may kamamanan! Abuno tayo sa drabags ng kamamanan. Ito, ara. Okay, ara kasulat ay Barangay Kamamanan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa bahagi ng kamamanan, Ivan Kate Nanale. Oy, Ivan Kate Nanale, nanalo ka! Ivan Kate, nanali ng kamamanan. Congratulations, ha? Nakadaog kang bugas at saka ng groceries. Ito pa yung mga nanalo pa. Nakinig mabuti sa mga pangalang babanggitin ko. Victorio Galariza ng Saysay Taxi. Victorio Galariza ng Saysay Taxi. Congratulations, Victorio! Nakadaog kang bugas at groceries, oh. Ganun din si Vicencio Guheleng. Vicencio Guheleng ng Barra Macabalan. That's Vicencio Guheleng ng Barra Macabalan. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Si J-Lord Cobilan. J-Lord Cobilan ng Patag. Congratulations. Nakadaog sa tiyag bukas at groceries. Ganun din kay Mark Mabate. Hoy Mark Mabate ng Bayama Zone 3. Congratulations. Nakadaog sa tiyag bukas at groceries. Ganun din kay Lerina Sanchez. That's Lerina Sanchez ng 2020 and 21st Nazareth. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Valid ID lamang at pumunta rito sa may FICO Admin Building, Pamenda Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Sabay niyo ang pamimigay natin ng bigas at groceries. Yan po ang ating The Prices Rise Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace or get more value. And for a break, oras 6:46. Time check brought to you by Presto Creams.
1: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pasaron ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ng Capricorn. Mao ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting. 93.7.
2: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Shut to the heart!
11: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal. Hindi pagdalo ni VP Sara sa impeachment trial, pinunahan ng House of Prosecutor. Balitang nasyonal pa rin, bribery at panunuhol, itinuturing na pinakamabigat na kaso laban pa rin kay VP Sara. Balitang nasyonal pa rin, pagdargat ng ombudsman kay ex-speaker Romualdez, kinwesto ng isang human rights lawyer. Headline sa ating balitang lokal, Cagayanon Group, nanawagan na bawasan ang dagdag singil sa kuryente. Balitang lokal pa rin, Clenro, nanawagan sa Cagayanon na panatilihing malinis ang lungsod sa Higalaay Festival. Sa balitang lokal pa rin, punong barangay ng Lapasan, nagrekomenda ng preventive suspension sa klase dahil sa umano'y isang banta. Samantala naman sa kabilang dako bagong pamunuan, inihalal naman ang Misamis Oriental Cacao Industry Development Council. Samantala, headline sa ating balitang Bugidnon, bahagi ng KTV Road sa Bugidnon na nanatiling sarado sa publiko ayon sa DPWH. Sa balitang Bugidnon pa rin, Irrigators Association na President, nagulat sa reklamo sa tracking fee ng libreng abono. Headline pa rin sa ating balitang Bukidnon, Registry of Deeds Malaybalay, pinagtibay ang pagkikipagtulungan sa LGU Don Carlos. Headline sa ating balitang Mindanao, 25 kilometrong lakaran, inahang ng mga sundalo para makapaghatid ng upuan sa liblib na paaralan sa Davao del Norte. Headline sa ating balitang International, 5 nasawi, 41 na wala sa nasunog na ferry sa bansang Indonesia. Sa iba yung dagat pa rin, Trump, kinumpirma ang panibagong US-Iran negotiations. Sa ating balitang pampalakasan, rain or shine, pinatumba naman ang Meralco sa ika-apat, inilista ang ika-apat na sunod na panalo. Sa ating showbiz balita, Spider-Man Brand New Day, nag-record ng halos 1 bilyong dolyar na kita sa buong mundo.
0: Heart FM.

0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Agosto 4, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
2: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Oras natin ngayon, alas 7:21 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
1: Binatikos ng House of Prosecution Panel ang muling hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang linggo o ikalabing isang araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Ay kay House of Prosecutor Terry Ridon, hanggang ngayon ay wala pa rin ang presensya ng Vice Presidente sa loob ng Senate Impeachment Court. Para kay Ridon, mahalagang personal na harapin ni VP Sara ang paglilitis at ang mga aligasyong inihain laban sa kanya. Matatandaang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya ng House of Prosecution Panel sa impeachment trial laban pa rin sa Vice Presidente.
2: Sa iulay naman na balita, lumabas sa isang survey ng Okta na 4 sa 10 Pilipino katumbas ng 43% ng mga Pilipino ang naniniwala na bribery o panunuhol ang pinakamabigat na aligasyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pumangalawa rito ang maling paggamit ng confidential funds na may 28%. Sumunod ang hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapwa may 10%. Habang 8% naman ang nagsabing hindi nila matukoy kung anin ang pinakamabigat na aligasyon. Isinagawa ang naturang survey noong Hulyo 4 hanggang 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
1: Para sa atin, alas 7:22 sa nagmamadaling umaga, panghuli sa hari ng ating Balitang Nasyonal. Ipinagtataka naman ng isang public interest at human rights lawyer ang tila pag-target ng ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez at ang paggamit ng mga testimonyang ito ang nagdedeklara noon na hindi kapanipaniwala. Partikular na kinwestiyon ni Attorney Antonio Odi Bukoy ang paggamit ng ombudsman ng mga salaysay ng 8 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico laban kay Romualdez kahit ibinasura na ito dati ng tanon na... O dati ng Tanod Bayan, maging ng Department of Justice. Iginiti Attorney Bukoy na pabori siyang papanagutin sa batas sa mga opisyal pero dapat nakabatay ito sa mapagkakatiwalaan at matitibay na mga ebidensya. Samantala, binigyan din pa ng nasabing public interest at human rights lawyer na tila binabaluktot ng ombudsman ang kinakailangang pamantayan ng ebidensya sa mga investigasyon. Ito upang maituon aniya ang kaso laban sa dating House Speaker. Nauna nang inihayag ni Leyte 1st District Representative Romualdez na patas na pagtrato sa kaso lamang ang tanging hinihingi niya sa ombudsman. Alas 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, Balitang Lokal.
1: Sa ating balitang lokal, hinihimok naman ng Konsumating Cagayanon Incorporated ang pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro at mga lokal na power distributor na suriin ang mga dagdag singil sa bill ng kuryente. Ayon sa Konsumanteng Cagayanon Incorporated President Marlon Libot, malaking ginhawa para sa mga pamilya kung aalisin ang mga singil na anila'y hindi naman kailangan. Paliwanag ni Libot, hanggang 5% lamang ang pinapayag ang pass-through system losses, alinsunod naman sa umiiral na regulasyon. Kaya naman hinimok niya ang sanggunian panglungsod na magsagawa ng mga masinsinang pagrerepaso sa sistema ng paniningil. Ito'y upang mabawasan ang mga karagdagang gastos na napapasa sa mga consumer. Layo nito na mapagaan ang pagbigad ng kuryente at mapababa ang kabuang halaga na binabayaran ng mga Cagayanon sa kanilang monthly electric bill.
0: Heart FM, Balita.
2: Samantala, nanawagan naman ang City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO sa mga Cagayanon na panatilihing malinis ang lungsod habang indinaraos ang buwang pagdiriwang ng Higalaay Festival. Ay kay CLENRO Manager Bing Mabilen, hinikayat ang publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at huwag itong iwan o itapon sa kalsada at iba pang pampublikong lugar. Pinayuan ng mga Cagayanon na ilagay ang basura sa tamang basurahan at dali nito sa itinalagang tapunan. Binigyan din dinimabili ng mahalagang pakikiisa ng bawat mamamayan upang mapanatili malinis at maayos ang lungsod, lalo na sa dami ng mga aktibidad ngayong Higalaay Festival. Sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura at pakikipagtulungan ng lahat, layo ng Klendro na matigak ang malinis, maayos at masayang pagdiriwang ng Higalaay Festival.
1: Oras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, nagdagbalisanin ang ating balitang lokal. Nagrekomenda si Lapasan Punong Barangay Julito Ogzimer ng preventive suspension sa klase sa Lapasan National High School. Ito'y bilang hakbang naman para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Ito'y matapos kumalat sa social media habang ang post na naglalaman ng umano'y banta ng mass shooting na nakatuon sa naturang paaralan. Pagkamat hindi pa nakukumpirma ng mga otoridad ng katotohanan at kredibilidad ng mga naturang post, iginiit na barangay Lapasan na mas makabubuting magpatupad muna ng preventive measures habang isinasagawa ang investigasyon. Inatasan din ni Ogzimer ang pagsusumite ng formal na kahilingan sa Police Station 3. Ito'y upang agad na matukoy ang pinagmulan, katotohanan at layunin ng naturang banta at mapanagot ang sino mang mapatutunayang lumabag sa batas.
2: Samantala, pangulisan ay ng ating balitang lokal, nahalal ang bagong chairperson at vice chairperson na Misamis Oriental Cacao Industry Development Council sa isinagawang espesyal na pulong na pinangasiwaan ng Department of Trade and Industry o DTI Misamis Oriental sa pamumuno ni OIC Provincial Director Jesus Abir. Nito lamang kamakailan sa DTI Provincial Office. Dumalo sa halalan ang mga kinatawan ng mga samahan na magsasaka, mga katuwang na ayensyas ng pamahalaan at akadema bilang bahagi ng pagpapatibay ng transparent at sama-samang pamumuno ng konseho. Sa isinagawang halalan, nahalal si Vicente Acot bilang bagong chairperson, habang si Marley Noble naman ang bagong vice chairperson. Inaasa ang pangungunahan nila ang pagpapatibay ng mga programa at pakikipag-ugnayan upang higit pang mapaunlad at mapalakas ang industriya ng kakao sa Misamis Oriental.
1: Itama inyong mga orasan, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natungayan ang unang bahagi ng ating balitaan. Binubuo po yan ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Binubuo naman yan ng mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita. 93.7
3: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
5: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
1: Sa pantanang pagguho ng lupa. Samantala, tinayuhan ang mga bumibiyahe sa pagitan ng Bukidnon at Davao City na gamitin ang alternatibong ruta na Maramag-Carmen-Cabacan-Digos-Davao Road habang isinasagawa ang mga operasyon sa nasabing lugar.
0: Heart FM, balita.
2: Samantala, nagulat si Dario Adilan, presidente ng Lalawan Abuhan sa Waga Kimaya Communal Irrigators Association Incorporated sa reklamo kaugnayan ng sinisingil na 150 pesos na tracking fee sa pamamahagi ng libreng abono mula sa Department of Agriculture. Ang kaya dilam, napagkasunduan umano ng mga miyembro na naturang halaga at wala namang nagayag ng pagtutol nang ito ay pag-usapan. Paliwanag niya, hindi lamang para sa transportasyon ng abono ang 150 pesos. Dahil kasama na rin dito ang pagkain ng mga voluntaryong tumulong sa pag-atid at pamamahagi ng abono. Iginit ni Adilam na layunin ng koleksyon na matustusan ang mga gastusin sa proseso ng pamamahagi at matiyak na matiid na maayos ang abono sa mga benepisyaryong magsasaka. Patuloy naman kinausap ng asosasyon ang mga miyembro upang linawin ang isyu at matugunan ang mga reklamo kaugnay ng naturang bayarin.
0: Heart FM.
1: Itama inyo mga rasan na 7:33 na nagmamadaling umaga panghuli sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Pinagtibay ng Registry of Deeds sa Malaybalay Bukidnon at ang Local Government Unit ng Don Carlos ang kanilang pangigibagtulungan sa pamamagitan ng isang courtesy call na pinangunahan ni Municipal Mayor Maria Victoria Pizarro. Pinangunahan naman ni Acting Register of Deeds at 3 Attorney Arnold Bongcayaw ang delegasyon ng Registry of Deeds sa Malaybalay kasama ang iba pang mga opisyal at kawani ng nasabing tanggapan. Layunin ang pagpupulong na palakasin ang koordinasyon ng dalawang ehensya at mapabuti ang paghahatiin ng mga serbisyong may kaugnayan sa land registration at pamamahala ng mga pampublikong tala para sa mga residente ng Don Carlos. Samantala, nagpasalamat naman ang LGU Don Carlos sa pagbisita ng mga opisyal ng Registry of Deeds sa Malaybalay at binigyan diin na ganitong uri ng koordinasyon ay mahalaga sa paghahatiin ng mas mahusay, mas mabilis at mas epesyenteng serbisyo publiko sa mga mamayan. Oras natin alas 7:34 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
0: Heart FM, balita.
1: Ngayon na may dumago tayo sa mga balita. Mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, balitang Mindanao.
1: 25 kilometrong lakaran, tinahak na mga sundalo para makapaghatid ng upuan sa liblib na paaralan sa bahagi ng Davao del Norte. Ang nilalaman ng balitang iyan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, maayong buntag! Detalye!
7: Naglakad ng humigit kumulang 25 kilometro ang mga sundalo ng Philippine Army upang maihatid ang mga upuan at iba pang kagamitang pang-eskwela sa isang liblib na paralan ng komunidad ng Atamanobo sa Talaingo, Davao del Norte. Isinagawa ang misyon dahil hindi madaanan ng mga sasakyan ang lugar bunsod ng mapatong kalsada at bulubunduking terrain. Ayon sa Philippine Army, bahagi ito ng kanilang suporta sa pagpapabuti ng edukasyon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Malaking tulong umano ang mga bagong upuan upang mas maging maayos ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa komunidad. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat ang mga guro at residente sa ipinakitang dedikasyon ng mga sundalo. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang mga ganitong inisiyatiba upang maabot ang mga serbisyo kinakailangan ng mga komunidad sa liblib na lugar. Ito po si Carl Ginal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
8: Heart FM Balita.
1: Nagagsalamat Carl Ginal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
8: Heart FM Balita.
1: Para sa atin, 7:36 ng umaga. Narito naman at tumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
8: Heart FM Balitang International.
1: 5 ang nasawi habang 41 pa ang nawawala. Ito'y matapos masunog ang isang ferry na may lulang mahigit 250 pasahero sa karagatan malapit sa Madurang Island sa bansang Indonesia. Ayon sa National Search and Rescue Agency, bumiyahe ang KMP Mutiara Sentosa 2 mula naman sa Surabaya patungong Makassar nang sumiklab ang sunog habang nasa laot ito. Sa mga lumabas na video, nakikita ang tumatalon sa dagat ang ilang mga pasahero habang inihintay ang pagsagip habang halos nilamo naman ang apoy ang nasabing barko. Patuloy naman ang search and rescue operations habang inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng naturang sunog.
8: Heart FM Balita.
2: Sa iwalay naman na balita, kinumpirma ni US President Donald Trump na sisimula ng panibagong negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos sa Tirana ngayong noong Agosto 3 kaugnay ng nuclear program ng Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, hiniling ng Iran at ilang bansa sa Middle East na bigyan sila ng panahon bilang o upang makompleto ang isang kasunduan na magre-resulta sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz at magresolba sa usapin ng nuclear capabilities ng Iran. Sinabi rin ni Trump na isasagawa ang negosasyon, ngunit hindi siya magbibigay ng karagdagang detalye kung saan ito gaganapin at kung sino-sino ang mga dadalo. Tignit ni Trump na mas nais niyang magkaroon ng kasunduan kaysa gumamit ng puwersa dahil maraming ani ang buhay ang maaaring mawala sa anumang panibagong sigalot.
8: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, babalakas ang pinangunahan ni Aaron Fuller, ang rain or shine Elasto Painters sa 25 points at 13 rebounds upang itaas ang record ng koponan sa 4-2. Nabigo naman o tabla sa 83 ang laban na maipasok ni Fuller ang go-ahead layup. Merong 39 seconds na lamang ang natitira sa laro. Nabigo namang maipwersa ng Meralco ang overtime matapos ma-block at drive ni Chris Banquero at sablayin ni Bongquinto ang 2 free throws sa huling segundo. Nagdagdag sina Dio Quahao ng 12 points habang may tiga 11 naman sina Jonard Clarito at Shaylan Chongson sa Meralco. At samantala sa Meralco naman, nanguna si Chris Newsom na may 16 points ngunit bumagsak ang Bulls sa 2-4 na kartada matapos nga ang ikatlong sunod na kabiguan. Samantala, sa larangan ng tennis, congratulations, nanalo po at nakuha po ni Alex Ayala ang titulo sa Mubadala DC Open. At tinalo po niya itong kanyang katunggali. Congratulations po sa Pilipinas sa pagwawagi nitong si Alex Ayala.
8: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, kakapanood lang natin ito. Nanguna nga sa takilya ang pinakabagong pelikulang Spider-Man A Brand New Day matapos kumita. Alam mo ba kung magkano ng tinatayan? $355 million lang naman.
1: Ay!
2: Sa North America pa lang yan, ha?
1: Aba!
2: Sa unang linggo ng pagpapalabas nito. Ayon sa industry estimates, ito na ang ikalawang pinakamalaking domestic opening sa kasaysayan ng box office. Kasunod lamang ng Avengers Endgame ng 2019. Pinagbibidahan ni Tom Holland ang pelikula bilang si Spider-Man kasama sina Zendaya, Mark Ruffalo, Florence Pugh at Sadie Sink. Tampok sa kwento ang pinakabagong yugto sa buhay ni Peter Parker matapos niyang burayin ang kanyang pagkakakilanlan sa alaala ng buong mundo habang hinahanap ang mga bagong banta. Bukod sa malakas na kita sa North America, nakapagtala rin ang pelikula ng $573 million
1: Ay, wow.
2: Mula sa international market dahilan upang umabot sa $928 million ang kabuang kinita nito sa buong mundo.
1: Napakayaman wow. na ni Tom Holland. Inuho
2: Grabe ko. Naman. Oh. Well, the movie deserves it kasi ang ganda.
1: Hindi ko napanood eh. napanood ko lang
2: yun sa may ano na.
1: Ganito kasi nangyari yan. Spoiler.
2: Ako marami magagalit sa yung mga fans ng Spider-Man. Pero ano, isang malaking achievement dito.
1: Oh, no? Congratulations. Ganda ng pelikula.
2: Ganda.
1: Sabi nila.
2: Sabi nila.
1: Ah, kasi Dave, napanood ko naman yung sa umpisa.
2: No.
1: Yung scene na ano eh.
2: May ano doon, di ba? Hindi, joke.
1: Yung umakit na siya sa building.
2: Oh, ay talaga.
1: Di ba normal
2: ay,
1: naman?
2: Napanood mo yun?
1: Normal naman kay Spider-Man.
2: Alam mo yung may nailigtas na doon, di ba?
1: Normal, di ba normal lahat yun? Tsaka yung may sinaputan siya.
2: Ay, oo.
1: Ano?
2: Napanood ko din yun.
1: Oo, yun. Nagbuga siya ng sapot.
2: Oo, bagong eksena yun dun sa pelikula.
1: Ano ba yung mga scenes na napanood? Yung normal naman.
2: Wala namang bago dun.
1: Tsaka ang ganda ng gupit ni Bong Navarro dun, ha?
2: Ay, talaga.
1: Ano ba yung napanood
2: may,
1: mo?
2: May ay, iba ata.
1: Gagamboy yata.
2: Ay, gagamboy. Yun ba yung ano, yung may malaking gagamba na kalaban si Spider-Man?
1: Yan yun. Gagamboy yata yun eh. Ganda, payat pa si Bong Navarro dun ha.
2: 20 ano ata yun eh, 2017. Ano mo, panahon na yun.
1: Ay nako, pero maganda yung movie, congratulations.
2: Yes, congrats.
1: Dun sa, ano, sa idol natin si Tom Holland.
2: Tom Holland.
1: Kaya ko lang nakita ng ano yan, ganda pa lang abs niyan.
2: Ay oo.
1: No?
2: Oo, diba nga, diba?
1: Nakita kita, hindi ka kumurap.
2: Di ba nga? Abay, makikita mo naman sa ngiti ng ating mga sweethearts.
1: Yan.
2: Tayo'y nag-block screening na natuwa sila sa pelikula.
1: Kita mo naman, ano? Pinsan ko rin pala yan eh.
2: Ay, pinsan mo?
1: Si Tom Holland.
2: Ay, talaga.
1: Oo, pinsan ko sa abs. siya maraming abs.
2: Oo.
1: May abs din.
2: Ay, talaga.
1: A big stomach.
2: Kayo na ang bago.
1: Abs din. At least parehas abs.
2: Yes. Pero nakatuwa lang ito mag-asawa. Itong si Tom Holland at si Zendaya. Busy ngayon ha. Maraming mga pelikula aside itong sa...
1: Mag-asawa ba sila sa normal?
2: Mag-asawa na sila buhay? In real life.
1: Ayun si
2: Zendaya,
1: Watson?
2: Si Mary Jane, si MJ.
1: Ay talaga?
2: At saka si Tom Holland. Ikinasal sila. Pero alam mo ba yung kasal nila? Unlike kay Taylor Swift ha, na talaga.
1: May pari yan ano?
2: Malamang.
1: Yung kasal.
2: Sabi nila, meron daw.
1: Isa lang sigurado ako dyan. Dyan sa kasal nila dyan.
2: Ano?
1: Isa lang sigurado. May wedding ring yan.
2: Ay, oo. Ay, ito, wala, hindi mawawala sa kasalan. Kainan.
1: Ay, sigurado yan.
2: May reception sigurado. Yan.
1: Hindi ba sila nagsara ng New York?
2: Hindi, unlike kaya, ano, ng ating Mother Taylor Swift.
1: Ah, diba?
2: Oh, ito kasi sila, napaka-ano lang, very low-key yung kanilang kasal. Until kanilang isinapubliko by announcing it during
1: tapos na.
2: The promotion of the movie.
1: Diyan, ano? Galing, ano?
2: May ano pa nga, basta madaming pelikula tumag-asawa ngayon. Busy.
1: Ibang class, yan. Nasaputan na pala si, ano?
2: Si MJ.
1: Si Zendaya.
2: Si Zendaya.
1: Nasaputan. Na Spider-Man.
2: Literal.
1: Ay, nako. Ay, ano ah, congratulations.
2: Congrats.
1: Kung naalala ko tuloy, kung buhay pa yung mga komedyante.
2: Oo.
1: Yung buhay pa yung mga matinding komedyante. Kasi pag nagkakaroon ng isang blockbuster hit na pelikula na foreign, nagkakaroon agad dyan ng Filipino version.
2: Ay, oo. Gagaya nga ng ano, ito nga yung Gagambino.
1: Gagambino? Oh. Gagamboy?
2: Ay, Gagamboy. Ano ba yun?
1: Ay, yung Gagambino. Teleserye yun. Si ano, yung matinding tight na, ito, mabanggit ko lang.
2: Oh.
1: Yung Titanic.
2: Oh, ano?
1: Ay, may Filipino version yun.
2: Ano yun?
1: Oh, Si Dolphy ang gumawa. Alam niyo, paparo yan.
2: Home Alone The Realist, ano. Ay, oo, napanood ko yan.
1: Alam mo ang title?
2: Ano?
1: Tatay Nick.
2: Tatay Nick. Napanood ko yan. Napanood mo? Oo, yung parang, oo, basta ang galing ng pelikula. Diba si Sasha Padilla
1: yun? Ayan, okay, tamo? Napanood mo pala?
2: Napanood ko yan.
1: Galing ng mga writers ng araw eh. Galing ng mga director. Galing gumawa ng mga...
2: May mga parody pa.
1: Oo, si ano, yung Rambo, yung umuso yung Rambo.
2: Oo, sino yung ano?
1: Eh, di ba meron tayong, meron kasi tayong artista dati. Ito sa lahat naman, hindi na po nakakakilala. Meron tayong artista kasi dati na ang pangalan, si Palito.
2: Ay, oo.
1: Oh, yung payat. Payat na payat siya.
2: Oo. Oh.
1: Ginawan po ng pelikula yan din yung Rambo din. Rambolito.
2: Rambolito. Yung kasagsagan ng Rambo.
1: Kasagsagan ng Rambo.
2: Oo.
1: Oh. Ilan lang yun sa mga pelikula na naalala ko.
2: Oh.
1: Wala bang sinapaparo, maraming alam yun.
2: Pa-share naman. Eto, meron lang ako, ano, di ba kasi kalina binanggit mo, oy, congratulations nga kay Alex Ayala sa kanyang tagumpay sa dun sa DC Open.
1: Correct.
2: O, eto, meron na naman isang another win for the Philippines.
1: Ayun.
2: Dahil nanalo lang naman yung ating candidate sa Miss Supranational 2026, si Maria Katrina Liagado. Ayan, congratulations.
1: Supra. Ano,
2: Supranational.
1: Aba.
2: This is the second time. Oh, pangalawang corona ng Pilipinas.
1: Ngayong buwan.
2: Dito sa pageant na ito.
1: Sa pageant na ito. Ako, puro ano tayo, puro achievement ng mga Pilipino ngayon, ha?
2: Congratulations. Ang saya ng mga pageant fans.
1: Ang gandang balita.
2: Ay, ang ganda.
1: Ang gandang balita niya.
2: Magandang balita talaga.
1: Namamayagpag ang mga Pilipinas, ang Pilipinas sa iba't ibang larangan ng sports.
2: Yes.
1: Sa larangan lang po talaga ng usapin ng Senado, doon medyo
2: medyo doon tayo may...
1: pero at least bumabalanse.
2: Correct.
1: Kasi di ba, iba ang pananaw ng ibang mga taga-ibang bansa sa nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Parang ang gulo-gulo daw nung usapin ng pampolitika. Buti na lang at meron mga nangyayaring, di ba, pagiging
2: happy,
1: champion.
2: Happy news.
1: Pagkakuha ng pageant title. Mga ganun tipo.
2: Eh, pinapakita lang nito kung gano'n talaga ka-resilient at talented ang mga
1: Pinoy. Naman, Pilipino pa ba?
2: Congrats. Marami pa eh. There will be some coming pageants pa. So, inaasahan natin na yung mga candidates natin na sana ay maiuwi ang corona.
1: Yan! Paano naman mabura natin kahit paano yung mga sitwasyon ngayon sa Senado, yung mga impeachment na usapin, flood control na usapin, at kung anek-anek pa. Ha? Talaga. Sige, maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Martes.
8: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Ay, teka muna, alas 7:48 na ng umaga. Alamin muna natin. Teka. Ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada?
8: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa iyo.
9: Magandang umaga sa iyo, Marnel. At yan, sa bahagi ng Pugon, medyo may build-up po dyan sa bahagi ng Pugon, Paiko. Hanggang sa papunta tayo sa Hirowa Street, okay naman ang Hirowa Street. At ang Luna, palabas ng Phillips, maluwag na maluwag dyan. At diretso tayo, papunta tayo sa Phillips, palabas ang Klarong Direkto, may build-up lang kaunti. At labas tayo ng Park Street. Dire-diretso ang ganda makarating sa crossing ng Pinae, Kaswagan. Okay naman ang ating bagay na light pa ng traffic. At dire-diretso ang sa Pulwa Terminal. Okay naman sa Pulwa Terminal. Kaya hindi ng ating maluwag na maluwag.
1: Ayos, sige. Parang napakaaga mo lumabas. Marami ka na nadaan ng kalsada agad, ha?
9: Medyo maaga-aga ako tumaan.
1: Sige. Sabi niya, pag maaga, maraming kita. Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat, HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
9: Yan na latest na sitwasyon ng mga kasada ng ating nadaanda sa ngayon at kasada po ng Tagalog para sa Hot FM for Traffic Alapog.
8: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Itama inyo mga orasan. 10 minuto na lang Alas 8 na na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga may init at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Agosto 4, ngayon taong 2026. Sa bandala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, hindi pagdalo ni VP Sara sa impeachment trial, pinuna ng House of Prosecutor.
2: Bribery o panunuhol, itinuturing na pinakamabigat na kaso laban kay VP Sara.
1: Mag-target naman ang ombudsman kay ex-speaker Romualdez, kinwestyo ng isang human rights lawyer.
2: Headlines sa ating balitang lokal, Cagayanon Group nanawagan na bawasan ang dagdag singil sa kuryente.
1: Sa mandala naman sa balitang lokal pa rin, Claire. Andro, tanawagan sa Cagayanon na panatiling malinis ang lungsod sa darating na Higala Eye Festival.
2: At punong barangay ng Lapasan nagrekomenda ng preventive suspension sa klase dahil sa umano'y banta.
1: Sa mandala naman, balitang lokal pa rin, bagong pamunuan, inihalal na Bisamis Oriental sa Cacao Industry Development Council.
2: At headline sa ating balitang Bukidnon, bahagi ng KTV Road sa Bukidnon na nanatiling sarado sa publiko ayon sa DPWH.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, Irrigators Association President nagulat sa reklamo sa tracking fee ng libreng abono.
2: At balitang Bukidnon pa rin, Registry of Deeds Malaybalay pinatibay ang pakikipagtulungan sa LGU Don Carlos.
1: Sa balitang Mindanao, 25 kilometrong lakaran, tinahak ng mga sundalo para makapaghatid ng upuan sa liblib na paaralan sa Davao del Norte.
2: Headline naman sa ating balitang international, 5 nasawi habang 41 nawawala sa sunog na ferry o nasunog na ferry sa bansang Indonesia.
1: Trump kinumpirma naman ang panibagong US-Iran negotiations.
2: At sa ating balitang pampalakasan, rain or shine, pinatumba ang Meralco, ika-4 na sunod na panalo.
1: Sa mandala sa ating showbiz balita naman, Spider-Man Brand New Day nag-record ng halos 1 bilyong dolyar na kita sa buong mundo. Aras natin 8 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadali at mainit ng umaga, ha?
2: Ay, gusto ko lang purihin yung ano, konting ano lang, ang Barangay Lapasan. Ayan, si Barangay Lapasan Kapitan Jolito Agsumer, dahil sa kanyang agarang pag-aksyon, ito nga dahil sa may banta. Hindi, wala pa namang inilalabas na details doon po sa, pero may video kasi. Another video had came. Diba after nung nakaraan meron yung Bulwa at Bugo?
1: Oo.
2: Ito naman ay meron sa Lapasan. At sana no, yung mga magulang talagang gabayan ng mga anak nila.
1: Be more vigilant.
2: Correct.
1: Bantayan ang ating mga chikiting, ha?
2: Oo.
1: Paalalahanan at laging busugin ng mga pangaral. Hindi lang po ng pagkain at kung ano-ano pang mga kalayawan. Diba, ini-spoil natin sa mga magaganda mga gamit. Busugin din po natin sila ng pangaral. Kasi minsan, dahil sa kagustuhan natin na sila ay ma-please at maging masaya, binibigyan natin ang lahat, maging gadget man o kung ano man, hindi natin nalalaman na yan po ang nagpapahamak sa kanila.
2: Ha?
1: Kaya nakakalimutan natin, no, na bigyan sila ng pangaral at pakainin. Lagi pinapakain natin hotdog. At saka mga tao doon, mga sinangag, masasarap na pagkain. Hindi natin sila pinapakain ng pangaral sa umaga. Kami, tama, tayo, di ba?
2: Kaya yun ang almusal na.
1: Sa umaga, may dessert may dessert na pangaral.
2: Hindi na iwasan yan.
1: No?
2: Kaya eto, maganda. Alam mo, maganda talaga na sabay-sabay kumain ang bawat pamilya.
1: Diba?
2: Kasi alam mo, nandun kasi natin pinatitibay yung ating pakikipag-usap sa ating mga anak.
1: Tama.
2: Sa ating mga magulang.
1: Tama.
2: Na mailalabas natin kung ano man, maishare natin kung may problema tayo. Kaya mahalaga na kung at least sa isang araw, sabay tayong kumain kasama ang ating pamilya.
1: Dahil the family that eats together
2: stays together.
1: Finish together.
2: Tama na.
1: At nakakapag-dessert ng together.
2: Hoy, magpapa-ice cream si Daddy. Mga ganun ba?
1: And the family that eats together. Walang nauubusan ng sudan.
2: Ay, totoo.
1: Ha? Totoo yun, ha?
2: Minsan kasi ko ikaw yung huling kumakain.
1: At wala ka na yung sudan, bay. Magbagulbul na ka. Diba?
2: Pag ano na, pag bumili ka na doon sa tindahan.
1: Usa ba na yun? Ikog na lang na.
2: Ay! Yan, tagal mong lumabas. Kanina ka pa tinatawag
1: eh. Yan ang sinasabi ko eh. Asha, sige, mga pa-shoutouts natin. Birahin natin to.
2: Hi to Sir Boris Esparcia. Magandang umaga. Thank you for always listening.
1: Sir Boris, magandang umaga po. Hindi ko pa nakikita ng personal to si Sir Boris.
2: Sir Boris, ako
1: din. Pogi daw to sa personal eh. Pogi-pogi. Sir Boris, good morning ha.
2: To see is to believe.
1: Yan. Oo, siyempre. Sir Boris, mag-follow ka nga doon sa Jason Hard FM.
2: Ayun yan. Follow, Sir Boris.
1: Rhea Ordabe Eduabe Zamora, magandang umaga. Teka muna, parang si Rhea naka-follow na sa Jason na Hard FM yan.
2: Ay, very good.
1: Oh, Jason Space Hard FM ha. Taga saan yun? Taga Club Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. May buntag.
2: Good morning kay Mom Remedios Gemelo watching from Crystal Maramag. May buntag.
1: Si Paparo, masama ang pagkaramdam. Masama daw kasi ang panahon sa Maynila.
2: Oo, umiingat po kayo. Get well soon, Paparo.
1: Get well soon, Paparo. Ayan, eto na. Efren! Uy, Efren. Magandang umaga sa iyo. Mga tagamala ng Upol City Homes ito. Magandang morning sa inyo. Kumusta dyan?
2: Good morning.
1: Say pamahaw di hi, Efren.
2: Good morning kay Ma'am Sherry Lorente. Ayan, magandang umaga.
1: Si Lilil, Sulamin Gem. Naku, lagi itong nakakomment sa aking mga post dun sa Jason Space Hard FM.
2: Galing.
1: Yeah, watching down, listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po.
2: Eto katukayo ko, si George Baslag, maing buntag.
1: Ay!
2: Dyan sa may Bismarck sa Don Carlos, naka Heart FM.
1: Maraming salamat. Jeline Gem Gales, good morning! Thank you!
2: MJ Ben, good morning, watching from Quezon, Bukidnon.
1: Ba? Si Oliver DuPalco, nako napakasibag mag-share ng mga posts ko nito.
2: Hi! Hello,
1: magandang umaga. Si Sir Idol, si Idol Sir Oliver. Yan ang tawag ko sa kanila eh.
2: Eto na, miss ko talaga to. Si Mami Gemma, Zone 10 Upper Carmen. Thank you, Mami. Good morning.
1: Si Joby Ayo. Mga taga Zone 3 Carmen. Good morning, Ayo.
2: May tao ba dyan? Annabelle Caballon, taba na. May buntag po. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Si Tatay Nicolas pala, hindi pa natin na-shout out. Ayo, si
2: good morning, Tatay Nicolas.
1: Amy Balumadres. Ay, Lola Amy. May buntag niya. Tsaka sa kanyang anak na rin ito eh, si Clark Montibon.
2: Adopted child. Hi Frankie Du.
1: Si Miles.
2: Good morning Mayor Miles. Good morning Frankie. Yeah.
1: Maribel Adjes. Maribel Adjes, magandang umaga. Maraming salamat sa pagbabalita Sir Jason and the super energetic and Miss Sweetie George. Salamat sa palagi paghati ng balita. Blessed Tuesday po. Shoutout Lapas Dos. Magandang umaga, galanog-lanog na din ang Hard FM. Wedding anniversary po pala namin ngayon. Puro na lang tayo dito. Greetings ng anniversary. Hindi namin matitikman yung anniversary niya.
2: Happy anniversary, ate, ha? And husband. Crescente Cuerpo, watching from Panakan, Davao City. Magandang umaga.
1: Yan o. Ate Pel. Irene! Magandang umaga. Sir Jason and Sexy George.
2: Morning. Marlon Haral. Ayan, dispatcher. Shout out sa dispatcher Delisa Taxi, Delisa Vicatcay.
1: Ay!
2: Hello, good morning.
1: Good morning.
2: Punta na daw kayo.
1: Nakalain mo. Pati sa Alihanan. Naka-Hard FM sila, ha?
2: Hard FM.
1: Talaga naman. Elizabeth Factura, sabi niya, yung mango float at siopaw, nakahapon pa sana, mamaya na lang.
2: Ay, grabe.
1: Anong oras yan? Isakto mong alas stress para dito.
2: Wala, makatikim si Jason. Jing Tumahan, umahal sa prom. Malit pong bukid noon. Mahibuntan.
1: Good morning, Vera. Maraming salamat sa kape.
2: Good morning, Vera. Thank you, Vera. And Silver.
1: Mga...
2: Ayan, magandang anak na si Silver.
1: Mga 1 month kitang pasasalamatan dahil sa kape. Remedios Gabelo. Magandang umaga din. Ayan, thank you so much.
2: Zing, tumahan umahal sa salamat na marami. Ayan. Salamat ha. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: Sabi niya, maraming salamat daw dun sa ano? Nabunot daw kasi sila sa bugas at groceries. Sabi niya, pwede bang sumali ulit? Actually, kasali pa rin po kayo.
2: Yes, kasi hindi namin inaalis yung inyong entry.
1: Yan. Kahit na nabunutan na ang inyong pangalan, kasali pa rin kayo. Hindi nyo na kailangan mag-re-entry pa.
2: Kore.
1: Dunski! Sir Idol Dudes! Magandang umaga, shoutout kay Crisel Bagares, Carl Heaven, and Hensel. Mga taga ano to?
2: Makabal. Puntod at makabalan. Yeah. Good morning! Good morning, Dr. Hart.
1: You know.
2: Good morning, sweetheart. Happy Galaay!
1: Oy! Oy! Agosto na nga pala.
2: Agosto na. Fiesta man. And speaking of Galaay, padayon mo sa pagpaminaw ha. Kasi maaari natin pag-usapan kung ano yung mga magagana.
1: Nako! Meron na naman? Meron na!
2: Ay, sinasabi
1: ano
2: ko sa
1: inyo.
2: Naman?
1: Buwan-buwan na lang.
2: Basta
1: yan. Basta ano makinig. Kayo, Hard FM?
2: Para alam ninyo, updated din kayo.
1: Ano ba naman kayo, Hard FM? Napapagod na kami, kamomonitor sa inyo.
2: Eh di magsawa kayo mag-
1: napapagod na kami kakabantay yun talaga ang gusto namin yung napapagod kayo kakapanood
2: yes at kakangiti kakatawa dahil nga ang inyong Heart FM ay magbibigay ng kasiyahan po sa inyo this coming kapistahan natin
1: hoy mamaya nandito yung ano ha abangan nyo
2: nandito yung mga taga city tourists
1: yan gusto yung malaman yung mga mangyayari sa Higalaya
2: makasama natin sila mamaya para tayo ay pag-usapan natin saan ba, ano ba ang magaganap, ano ba yung bawal,
1: yan!
2: Hindi.
1: Oh.
2: O yung mga do's and don'ts, kailangan natin malaman yan para maging safe po tayong lahat sa mangyayaring kapistahan.
1: Ah, mga higala.
2: Oo, mga
1: higala. Ah, hindi ko alam kung ano yung dudugtong ko. Si Dr. Hart ang magaling dyan.
2: Mamaya, makakasama natin si Dr. Hart.
1: Woodstock Taxi, nakikinig din sa atin. Maraming salamat si Romel Dagundun.
2: Ay, maing bunta.
1: Sige. Asya, itama inyo mga orasan. Eksakto alas 8 na nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Marlaurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso.
10: Serbisyong may puso.
11: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.

0: Delita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga